0: conduct investigation. Kahit po walang private complaint.
1: Kahit walang complaint.
2: Opo. Kung nakikita lang po sa mga post or sa Facebook, pwede rin po yun.
0: Opo.
2: Mas mga, possible. Ay, mas maganda.
0: Opo, mga nag-viral.
2: Opo.
1: Meron mga ganun eh.
0: Opo, na issue involving police personnel.
2: Opo.
0: Opo, papasukan po namin yun.
2: Okay.
0: Yan po sa mga specific na instruction ng ating Inspector General.
1: So far, sir, dito sa Bicol Region, bago pa lang ho kayo, pero yes, I'm sure meron kayong record. Ano po? Ano po yung most common na mga na-file ng mga cases na reklamo against PNP personnel dito ho sa Bicol Region?
0: Opo, mula po nung January, ng taong ito hanggang ngayon, nakatanggap po tayo ng 35 na... Mm-hmm. 35. I mean, yung iba kasi dito ay because of our motto, profit power, ano?
1: Mm-hmm.
0: May mga na-imbestigahan natin tayong mga incidente involving police officers na 35, no? 35 incidents. Ngayon, 35. Sa 35 na ito, 15 po yung tinatawag natin na terminate.
1: Ibig sabihin,
0: kasi sa advocacy, sa administrative procedure o process, meron po tayong tatlong stage. Una-una yung initial evaluation.
1: Apo.
0: Titignan po namin kung meron kaming jurisdiction over the complaint. Ang jurisdiction titignan natin dito is yung bang kinocomplain ay member ng PNP.
2: Mm-hmm.
0: Ikalawa, yung bang nangyari ba dito sa region, within the Bicol region. And number three, yung complaint ba ay hindi ba ito sakop ng kaso ng ombudsman, parang mga ill-gotten wealth, mga ganun po, hindi ho namin kukunin, ipo-upload po namin. So, sa initial evaluation phase, 15 na po yung na-terminate natin doon.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, una-una, yung mga na-complain na iba, hindi pala police, mga taga-PDEA pala, kasi alam niyo na po, nag-offer din po yung PDEA. Civilian ho yun, hindi ho po police, no?
1: Mm-hmm.
0: Yung iba po naman, nangyari naman outside of Bicol area of responsibility.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba naman pong mga insidente ay hindi na nag-pursue yung mga complainant. No?
1: Mm-hmm.
0: Hindi nila sinambit yung mga kailangan namin mga dokumento na iba. So, 15 po yung na-terminate. And 20 lang po yung naging kaso talaga.
1: Mm-hmm.
0: 20 na yung kaso. So 20 na yan, kung ikukumpara natin sa ibang region, ay bababa po yun.
1: Kumpara
0: mo sa ibang mga regions, within this 6 months period, mga hundreds na po yan.
1: Mm-mm.
0: So, masaya po natin na mababa pa rin ito.
1: Mm-mm.
0: Ngayon, dito po ang pinakakuan dito, may mga may pangyari po kasi na dito sa record namin, may mga preso tayo, yung mga POPC na habang nakakulong ay may namatay, may nag-suicide, may nakatakas.
1: Mm-mm.
0: May na hematoma. I mean, nagkaroon ng pasa. Imbisigan po namin yun. May mga kaso rin po kami na yung police, in the conduct of their police operation, nakapagpapatok sila ng baril. So, kahit na ganun po, imbisigan po namin yun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya dito po, 8. 8 sa 20 na ito ay job-related.
1: Okay.
0: Meaning it is in connection with the performance of their duty.
1: Performance of duties.
0: Yung 12 po dito ay kapabayaan, no? Yung nagpaputok ng baril, yung iba naman dito yung hindi nakapagpadala ng subpoena na binigay ng korte kasi trabaho rin po ng pulisyon yung magpadala ng subpoena.
1: Failed to serve the subpoena.
0: Opo, kaya yung mga tao sana na mag-appear sa korte ay hindi nakarating kasi hindi na-deliver ng police.
1: Negligence.
0: Yung mga, opo, some sort of negligence. May issue din na chismis. Ganun po. Kasi ang mga police, kahit na negligible act, may malilit na bagay, pero that is also tantamount to admin case. Kaya napakadali pong makasuan talaga ang police.
1: Ang police, oo.
0: May mga kaso rin po tayo ng nakuhan po ito na involved din sa drugs, no? Yung police. Nag-drug test positive. Pero alam nyo, may mga talagang it's all over the country, ano? Pero ang maganda rito, hindi nagpapabaya ang ating police.
2: Tama.
0: Opo, kung kasama namin ito, kami rin ang humuhuli.
1: Mm-mm.
0: Kami rin ang nagkakaso. So, Meron silang criminal and administrative cases na nakapending ngayon.
1: Pero ako sir, masaya ako doon sa sinabi mo na mababa yung ano, kasi siyempre ako bilang coordinator ng Squad Weekly Interactive Meeting ng BB. Nasa preventive measure kami. Ibig sabihin, pag medyo marami-rami ang kaso, wala kaming nagawa. Wala kaming dating. Masaya ho tayo dyan. Sir, linawin ko lang. Kasi meron tayong terminology sa PNP na sinibak. Sinibak sa tungkulin. Pero hindi naman inalis talaga yun eh. Nilipat lang or whatsoever. Ito bang sinabi mo kanginang terminated? Ito ba'y sinibak o inalis talaga?
0: Hindi po. Ang sinabi kong terminated, ito po yung kaso. Ang terminology po namin sa terminated, ibig sabihin po yun, hindi na po umabot sa second phase. Kasi ang... initial, unang-unang phase po is initial evaluation. Ikalawa po is pre-charge investigation. And ikatlo yung summary hearing. Ito na po yung mag-hearing talaga. So dito pa lang sa initial phase, dun sa initial evaluation pa lang, yung una pa lang, ibig sabihin terminate and close na namin.
1: So ibig sabihin close case.
0: Opo, close na po.
1: Okay. Yun ang dapat linawin natin ang ano eh. Yun ang terminology. So walang na-terminate na pulis, kundi yung kaso ang terminated.
0: Opo, yung kaso po ang terminated.
1: Ay, maganda naman.
2: So, ibig sabihin, sir, kayo din ang siyang magre-recommenda para sibakin po or yung isang polis or maparusahan ng isang polis?
0: Opo. Yun po yung isa sa power, inherent power po namin, mag-recommenda. Mag-recommenda po kami kay Regional Director ng PRO5 na si Brigadier General Irocito Miranda. Or, i-forward po namin sa Camp Crame, doon po sa Office Chief PNP. Opo, yun po yung mga options po na namin na ginagawa namin. Kapag yung personnel po na involved is personnel po ng Pro-5, kay Sir Miranda po namin po forward. Pero pag ang involved ay personnel ng support unit tulad po ng CIDG, Highway Patrol, Special Action Force, ipo-forward po namin sa Camp Crame.
1: Kasi separate unit yun eh.
0: Opo. Ganun po yan. Wala pong si Sir Miranda administrative power over these people kasi mga support unit
1: Po yun.
0: Yes, sir.
1: So ito sir na meron kayong power to file a case?
0: Yes, sir.
1: O recommendatory lang kayo?
0: Opo. Sa administrative case po, recommendatory po yung
1: authority.
0: Opo. Recommendatory po kami. Ibig sabihin, kung ano man yung resulta ng aming investigasyon, kung ito man ay suspension, dismissal, or demotion from demotion by one rank, ang i-recommend po namin kay either kay RD or kay Chief PNP at sila po yung gagawa ng decision, yung implementing order. Opo.
2: Sir, siyempre men in uniform, halimbawa po yung mga complainant or yung mga witness ay mga ordinaryong Pilipino at ang siyempre ang irereklamo ay men in uniform. Paano po sir mabibigyan natin ng protection ng ating mga complainant?
0: Sa amin ay fair and objective po yung pagkandak namin investigation. Una-una, alam nyo na po kanina na sa initial phase pa lang, initial evaluation, tinitimbang na po namin kung talagang may basihan yung complaint para maproteksyonan din po ng ating polis. No?
2: Opo.
0: Kasi ang polis na haharap sa isang admin case, napaka-traumatic din po yan. Napaka-stressful at magastos kasi kailangan nyo muna ng abogado. Di po ba? And sa on the part of the civilian, complainant, kung magre-request po siya na ilipat yung hearing kasi baka dito sa lugar na ito medyo napipressure siya. Pwede po namin i-forward sa Camp Crame para doon na lang po mag-hearing para hindi siya napipressure kung dito gagawin sa lugar na, sa lugar namin. And i-encourage na ituloy pa rin ang kaso at i-recommend po namin na yung police na yon na ikinocomplain ay ma-relieve, ma-under restrictive custody para
1: relieve muna.
0: Opo, ma-relieve muna dun sa kanyang assignment. Dito po muna siya sa headquarters para po hindi niya ma-impluensyahan
1: yung investigasyon.
0: Investigasyon po.
1: Pero linawin natin sir, pag sinabi mong relieve, with pay yan.
0: Ah, opo, saka lang po mawawala yung sweldo ng pulis kapag mayroon siyang suspension order.
1: Ayun, magkaiba yun.
0: Opo, opo. Mm-mm. Relieve po siya sa pwesto niya, ililipat lang po siya dito sa headquarters. And
1: pag pag-relieve sir, hanging, opo, floating.
0: Opo, wala po siyang assignment. Muna.
1: Navy muna siya.
0: Yes sir, tama po yun.
1: Floating status muna siya, opo. Pero may benefit.
0: Opo, may sweldo pa rin po siya unless at time po na magkaroon siya ng suspension order.
1: Mm-hmm.
0: Opo.
1: Pero pag suspension order, that doesn't mean na nakakuha na yan termination from duty.
0: Pag si suspension order po siya, may suspension po siya, wala siyang trabaho. Talagang wala rin siyang sweldo po eh.
1: Pero police pa siya.
0: O suspended police officer.
1: Suspended police officer.
0: Yes, sir.
1: Unless otherwise mag-progress into
0: dismissal.
1: Dismissal.
0: Opo, opo, sir.
1: But appealable.
0: Ang appeal lang po is kung ang penalty niya is demotion or dismissal, pwede po niyang i-appeal po 'yon.
1: Ah, okay. So that's the reason why may mga nadidemote tayong mga PNP officers.
0: Yes, sir. Pwede nang kuan po 'yon, i-appeal.
1: But of course, that's a long process. That's a process. Hindi naman biglaan 'yan. Baka sabihin ng mga listeners natin na biglaan. May proseso ho 'yan.
0: Opo, pastor ko, may proseso po 'yan at pwede sila mag-appeal. Kung ang nag-demote or nag-dismiss sa kanila is si RD ng PRO 5, pwede silang mag-appeal sa Regional Appellate Board ng NAPOLCOM.
2: Mm-hmm.
0: Pero kung ang nag-dismiss sa kanila or nang demote ay si Chief PNP,
1: wala na.
0: Doon po sila sa National Appellate Board ng NAPOLCOM naman.
1: Ah, okay.
0: Tama po.
1: But that's within the NAPOLCOM or PNP premises. Hindi sila pwedeng mag-appeal sa Court of Appeals. Iba naman yun.
0: Opo, iba po yan. Kasi dito po sa administrative procedure natin, meron tinatawag na administrative remedy na kailangan pong daanan muna.
1: Mm-mm.
0: So, yung nga po, kapag si RD sa Regional Appellate Board ng NAPOLCOM and kung si CPNP sa National Appellate Board, and then after that, doon po sila, kung masustain yung kanilang penalty, iakit po sila sa DILG.
1: Ah, DILG na ngayon. Opo, DILG. Okay.
0: And then, pag nasustain pa rin yun, akit po sila sa civil service.
1: O, yung dami kasi proseso.
0: Civil service, law po tayo kasi civilian in nature po ang PNP.
1: Civil service.
0: And then, after that, doon na po sila sa regular court.
1: Ayun, ang dami naman palang proseso.
2: Sir, meron kaming, di ba yung nakita natin, na yung isang police po, sinasagot-sagot po yung isang NAPOLCOM officer natin.
1: Ay, matindi yun.
2: Yung iba, pasok din po yun sa IAS din po ba yun?
0: Ah, hindi po. Sa NAPOLCOM na po yun.
2: Sa NAPOLCOM na yun.
1: Bili ba ko doon?
2: Medyo.
1: Nasa na daw yun ngayon si Sir?
0: NAPOLCOM na po yun.
2: Sa NAPOLCOM na yun. Hindi
1: Without judging the person. Ano? Kasi hindi naman yung tatayo ng ganun kung wala din siyang paninindigan or rason. Mahirap mag-judge, ano Sir?
0: Opo, at hindi rin po tayo pwede magsalita on his behalf.
1: Oo, kasi sa kanyang paninindigan, parang may gusto siyang sabihin eh. Parang may gusto siyang paninindigan. Kaya lang medyo mataas na official yung kaharap mo eh.
0: Opo.
1: Para sabi-sabihan niya ng ganun, ano?
0: Opo.
1: So walang ganun ang walang magagawa doon or hindi yun sanction ng hindi yun under ng RIAS.
0: Hindi po kasi una ang kung i-complain niya is si NAPOLCOM Commissioner, si NAPOLCOM po is hindi siya police.
1: Opo. Commissioner. Ang bira. Pag mga ganun, sir, saan niya yun pwede kasuhan or i-reklamo si Commissioner?
0: Si NAPOLCOM Commissioner po is doon po sa Office of the President po siguro kasi
2: under executive na, nasa executive na siya.
0: Opo.
1: Pero matindi talaga yun. Anong rango nun? Corporal yata yun, sir.
2: Corporal, opo.
1: Corporal?
0: Corporal po, sir.
1: Tapos yung kalaban niya, yung commissioner eh.
2: sa inyo pong panano, paano po mas mapapalakas ang police accountability po sa Pilipinas natin?
0: Opo, sir. Ano? Mm. At sabi nga, nung Monday, una-una po may mga pulis po talaga na nagkakamali pero may mga safeguard naman po na ibinigay ang ating gobyerno. Una-una nandito po ang ating Internal Affairs Service. On top of that, meron din po tayong NAPOLCOM, no? Meron ding PLEB, di po ba? Meron ding disciplinary authority ang ating mga municipal mayor, overall local police, ang ating chief PNP, ang ating RD, ang ating mga PD, saka mga chief of police, na pwede nilang isuspindi ang kanilang mga personnel. Depende sa number of days. Ngayon po, at last Monday nga, may mga may balita na mayroong 1,500 na police, no?
2: Mm-hmm.
0: For the first semester of this year na penalized ng PNP.
1: Mm-hmm.
0: 1,500. Mm-hmm. Napakarami po yon. And before that, may mga incidente rin po ng mga scandals, yung mm-hmm. yung police, ano? Hindi na po na isa-isahin yun. Kaya, ang ating Internal Affairs Service, nag-initiate po ng isang program. Ito po yung Integrity Caravan.
2: Mm-hmm.
0: Integrity Caravan, na kung saan ay magkaganda po tayo ng mga advocacy campaign
1: mm-hmm.
0: para po ma-internalize natin mm-hmm. sa ating mga kapulisan yung essence and importance ng integrity. Mm-hmm. Na yung integrity po kasi is, mm-hmm. kung titignan natin yung definition nito, is doing what is right, no?
1: Mm-hmm.
0: Doing what only is right and proper, no?
1: Mm-hmm.
0: Kahit na wala nakatingin, no?
2: Mm-hmm.
0: Yung po ang gusto nating i-implement yan, kasi alam niyo na kuan po natin naman, alam po naman po natin na ang ating mga pulis, maraming factors kaya mm-hmm. na liligaw yan, no?
1: Oh.
0: Yung kanilang environment, yung kanilang mm-hmm. mga barkada,
1: mm-hmm.
0: no? Yung nature ng kanilang trabaho, kasi mm-hmm. maraming tukso dyan, maraming temptations.
1: Maraming temptations.
0: Oo, kaya nga po gusto nating i-inculcate sa kanila. So, ang unang ginawa po natin, nagkaroon po tayo ng launching yung mm-hmm. 6-point policing guide, no?
1: Mm-hmm.
0: Nakalagay mm-hmm. po ito sa harap ng mga kampo ng mga pulis natin
1: mm-hmm.
0: na kung may gagawin man yung pulis, dapat tanungin niya ang sarili niya sa mm-hmm. 6 na tanong na ito.
1: Mm-hmm.
0: Kung masasagot niya ito ng tama, ng yes, mm-hmm. go ahead. Pero kapag hindi niya nasagot ng tama at may X,
1: mm-hmm.
0: Huwag na siyang tumuloy kasi mm-hmm. mamamali po siya, no?
1: Mm-hmm.
0: 6-point policing guide. And mm-hmm. ikalawa po dito, isasama po namin yung mga lectures namin sa mm-hmm. Curriculum ng mga training institution ng PNP dito mm-hmm. po sa RTC, di ba?
1: Apo.
0: Yung training ng mga police.
1: Yes.
0: At saka sa mga in-service school ng police, kasi mayroon po tayong mga investigation course, intel
1: mm-hmm.
0: course,
1: mm-hmm.
0: officers basic course, etc. No? In-service training po. Ikalawa, haharap po kami sa komunidad, no? Dito mm. po sa radyo,
1: mm.
0: sa media, using the trimmed media
1: mm-hmm.
0: para po parang advocacy activity
1: yes,
0: namin
1: yes.
0: ito. Ikatlo, mayroon din po kaming yung I am speaking doon sa online, mayroon kaming online platform yung ESDS I am speaking. Kaya mm-hmm. sa mga nakikinig po, pwede nyo i-open ng inyong computer, i-type nyo lang po ESDS I am speaking.
1: Mm-hmm.
0: Nakalagay po doon yung mga kung may mga complaint kayo o mga mm-hmm. compliment, no?
1: Mm-hmm.
0: Complaint or compliment, no? Yung mga papuri sa mga police, pwede po yung ilagay doon.
1: Mm-hmm.
0: And magkakandakti po kami ng tinatawag na pressure test, no?
2: Mm-hmm.
0: Ite-test namin yung level ng integrity ng ating mga police. Halimbawa, mm-hmm. merong nag-apply ng police clearance.
2: Mm-hmm.
0: Eh, gusto niyong mapabilis. Ito na yung 150. Pabilisin mm-hmm. mo lang yung ko. O kaya, kukuha ng police report. No?
1: Mm-hmm.
0: Magbibigay lang 500. Kasi nagbamadil lang ako, bilisan mo lang. Mga itetest po namin sila. Kung bibigay po sila doon,
1: mm-hmm.
0: parang kwan lang po ito, diagnostic.
2: Diagnostic.
0: Hindi naman po sila kakasuhan.
1: Pero at least nalaman.
0: Nalaman na meron palang mga ganitong mga practices ang ating mga police.
1: So ay maganda ho yan.
0: Opo. So ito ay nasa initial stage pa lang. But as we go on, mapaplan siya po ito. Kasi ito po yung parang sagot ng ating Internal Affairs Service sa mga dumadaming reklamo or iskandalo na involve ang ating police.
1: Ayun.
0: Opo.
1: Sir, meron tayong dito. Meron bang tawag dito, civilian force multiplier ang IAS?
0: Wala po, Pastor Rico. Meron din kami meron kami advisory group.
1: Mm-hmm.
0: 'Yun lang po yung nagtumutulong sa amin at nag-advise, no? Kung ano yung dapat naming gawin para lalong mapalakas ang aming opisina, no?
1: Mm-hmm.
0: Para lalong tumaas yung level of discipline, professionalism, mm. integrity ng mga police, no? Pero yung mga force multiplier po, wala po kaming grupo na ganun pa po na na-establish sa ngayon.
1: So ibig sabihin kasi sir, sa Metro Manila, meron tayong mga 5-10 years ago, meron tayong mga nakilalang mga civilian
0: Opo.
1: Na meron silang mga badge na nakalagay IAS.
0: Ah,
1: oo, at okay. Meron din silang mga tawag dito, mga plate, car plate na may nakalagay IAS. Pero hindi naman sila mga PNP personnel. Sila, alam ko, mga civilian sila. At yun daw ay binigay sa kanila as force multiplier ng IAS. So, illegal po yun.
0: Noon po, accredited po noon yun.
1: Ah, noon.
0: Noon pa. Okay. Tama po kayo. Tama po kayo ng mga naunang mga inspector general.
1: Opo.
0: Ng Internal Affairs Service. Pero sa ngayon po, wala na pong ganon. Hindi naman, hindi ko masabi, dinis allow, but hindi na po sila nag-exist.
1: So wala na. Pag may nakita tayong ganon,
2: illegal na yun.
1: Illegal na yun. Wala na yun.
0: Opo, opo. Illegal po yun. Hindi po yung sanksyon ng ating inspector general.
1: So it's good to know na noon pala, hindi naman pala nagsinungaling ang mga barkada ko dati.
0: Opo, opo.
1: Sila naman pala itutuo.
0: Opo, opo. Meron po yung ganyan doon. Hindi lang po itinuloy na.
1: Ah, okay. So ngayon, pag gagamitin pa nila yon,
2: wala na yun.
1: Wala na yun. Hindi na totoo yun. Kasi may mga badge sila, sir, eh.
0: Opo, sir. Opo.
1: Kalagyan dyan, IAS, eh.
0: Opo. At pwede na po silang tumulong sa IAS by reporting any acts or activities na mga police, no? Through our online platform. Yung
1: ayun, pwede naman. Kahit si Bilya, kahit siya naman sino, pwede.
0: Yes, sir. Yes, mag-report. This, I am speaking, or pwede po silang pumunta sa opisina namin.
1: Hindi mo kinakailangan magbit-bit ng badge din.
0: Opo. Hindi na po kailangan. Sa ngayon po, sa ngayon po.
1: Oh, sa ngayon. So, lilinawin ho natin sa mga medyo mga nagyayabang-yabang dyan na mga may bit-bit kayong mga badge na hindi naman kayo PNP personals. Pag nahuli kayo nyan, malaking bagay.
0: Opo.
1: Kakasuhan kayo niya ng PNP kasi hindi ho legal sa ngayon.
0: Opo, opo. Uh-huh. Tama po 'yun, Pastor Rico.
1: Oo, napansin lang ho natin 'yun, sir, noon.
0: Yes, sir.
1: Sir, sa inyong ano yung mga so far accomplishments,
2: gagawin, or saka gagawin mo, sir, gagawin sa 3 months or 6 months.
1: So ano yung mga top accomplishments ninyo sa region?
0: Opo, sir, so far. Sa ngayon, sir, ay itutuloy lang po namin yung mga nampisahan ng aming yung aking pinalitan na regional director ng Internal Affairs Service na si Brigadier General Jim Tumbok, ano? Nandun na po siya sa National Capital Region.
1: Ay, wow. At dito siya naging general?
0: Yes, sir. Dito po siya nag-general kasi ang Rias 5 po is ang ranggo po dito is pang-general po, ano?
1: Ay, hindi malapit na kayo, sir.
0: Amin po, sana nga po. sa kwan po namin, sa unang pangsyon po namin sa inspection and audit, nakapag-gawa po kami ng 265 proactive inspection. Ulitin ko po, ito po yung mga police stations, mga offices na mga support unit, ang ating mga maneuver companies, no? Pinupuntan po ito ng mga personnel natin para tignan po yung kanilang situation doon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos sa spot inspection, no, libre rin po ito kasi araw-araw lumalakad po kami at ang mga police natin naka-deploy araw-araw, 2,335. And then, ang nakita po namin dito, alam nyo na po yung sabi namin kanina, yung physical appearance ng police, napaka-effective po nan. Kasi ang ating mga mamamayan, kapag mayroon silang concern, ang unang lapitan nila police, di po ba?
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, yung isang tao, kung makita niya yung police natin na hindi kaya yung itsura, baka mag-alanganin siyang lumapit para humingi na ito.
1: Lalo na pag nakasimangot eh.
0: Oo nga, tapos mabahaba, may bigote, ganun, hindi nagpapagupit, baka maalangan siyang lumapit. No?
1: Mm-hmm.
0: Kaya titignan po namin yan.
1: Mm-hmm.
0: Mga violations po, 199. At ito po ay agad namin kinokorrect. No?
1: Mm-hmm.
0: Nire-report po namin sa kanilang immediate superior para po ma-rectify agad. And then may mga tinitignan namin yung mga police na absent or awol. Kuha na po namin yan. Nire-report po namin at pinapailan namin ang kaso kasi no work, no pay po tayo. Lalo po yung mga... police na bodyguard na mga politician.
1: Ay, sir, may ganun talaga, sir.
0: Oo nga, na hindi authorized. Kasi may authorized naman po.
1: Ano? Yun. Authorized lang yan, yung galing mismo sa ano nga unit ito ng PNP na nag...
0: Yung pan po, Police Security and Protection Unit.
1: Di ba galing sa kanila dapat yun?
0: Opo, opo. At mayroon din po ano, power po yung ating regional director, pero limited
1: okay. number of
0: limited
1: days
0: lang.
1: Limited number of days lang. Hindi yung permanent.
0: Hindi po permanent.
1: Oh.
0: May mga binigyan po sila ng
1: pero sa totoo sir, may mga ganun eh.
0: Oh, yun po yung tinitingnan namin talaga kasi
1: oo. Oh.
0: Para nagiging private bodyguard na nila yung mga polis.
1: Naka-detailed na sila dun eh.
0: Opo, kung hindi authorized po ah.
2: Detailed.
1: Pero dapat limited, hindi yung 2 years na silang kasama-sama ni Mayor.
0: Opo, renewable po yan.
1: Renewable. Okay.
0: Kung iba naman, 6 months itong si Patrolman A, the next 6 months si Patrolman B, gano'n po, nagpapalit-palit.
1: Pero kadalasan, pag nagugustuhan ni Mayor, sir, pinaparenew eh.
0: Opo sir, at prerogative na po ng ating regional director.
1: Okay, ibigay natin sa kanya yung prerogative niya.
0: Opo. At saka ito nga po yung mainit, itong Integrity Caravan, na kala-launch lang at programa po ito, personal lang ng ating chief PNP mismo kasi this is ano po, buong PNP po ito. Nag-initiate lang po yung IAS pero ang implementer nito is buong PNP.
1: Ayun.
0: Opo. And yung kampi namin again sa police officer police na engaged sa Moonlighting, sa yung mga 1530 na police, yung mga lubog na police.
2: Mm-hmm.
0: So far po dito, wala na, based on our records na naabutan ko, wala pa naman po tayong police na nahuling ganon.
2: Mm-hmm.
0: And tuloy-tuloy lang po ang ating internal affairs service sa pag perform ng kanyang mandato no bilang police ng mga police.
1: Pero sir, allowed naman 'di ba sir sa amin sa EP paglubog talaga hindi ka talaga dapat makilala na police o na sundalo sa kilo sa pananamit.
0: Ah, opo. Ah, ibang lubog po 'yun. Ito po yung mga nasa intelligence community.
1: Oh. Ay hindi yun na lubog. Ah, akala ko 'yun mga sinasabi mong lubog eh.
0: Ang sinasabi ang term na lubog, yung mga police na hindi na nag-duty.
1: Ah, okay.
0: Sumusweldo pa.
1: Kita mo naman
0: yun. At ang kumukuha ng sweldo nila, yung mga boss na nila.
1: Ayun, iba palang term. Sa amin kasi sir, pag lubog, yun yun.
2: Ghost na yun. Ghost police na.
0: Ghost police na.
1: Tingnan mo ka, Ronnie. Kailangan magkaintindihan sa lingwahe.
2: Kasi yung terminology
1: iba man ang lingwahe namin.
0: Tama po. Sari ko, tama po yun.
2: Sa kanila.
0: Intelligence linggo po yun eh.
2: Malubog. Aha, sige.
1: Sir, medyo malapit-lapit na tayo magpaalam. Sir, message nyo po sa ating mga stakeholders na nakikinig ngayon sa buong Bicol region.
0: Opo, salamat po sa Rico and sa Ronnie sa opportunity. Ano? Sa ating po mga kababayan, sa ating mga listeners, ang ating pulis dito sa Bicol ay mga disiplinado, no?
1: Oo, maniniwala ako dyan.
0: Based din po sa figure o data na naipresent namin, napaka-minimal as compared to other police regional offices. No? Ito po ay patunay na matibay at matatag yung leadership ng ating regional director na si Brigadier General Erosito Miranda. At
1: snappy kanyang, salute!
0: Yes sir, at sa kanyang mga provincial directors, no? Sa lahat ng region and city dito sa Bicolandia.
1: Mm-hmm.
0: And sana ipagpatuloy po natin. Ngayon po kung mayroon pong mga polis na nakikita kayo, na obserbahan, na gumagawa ng hindi maganda, huwag po kayo mag-atubili na pumunta sa mga IAS offices ano?
1: Mm-hmm.
0: Para po mabigyan ng kaukulang aksyon kung mayroon silang mga pang-abuso or something maltreatment na nagawa sa inyo, mga illegal activities na ginagawa nila. Imbestigan po natin yan. And at sa kabilang banda po, kung may mga maganda rin polis, magandang gawain din ang ating mga polis, no? Na kailangan mabigyan ng papuri. At ito ay gawin natin official, no? At may report natin, magbigyan sila ng kaukulang
2: merit
0: or rekomendasyon. Kasi alam nyo, pag nabigyan ng award ang polis, may karampatang leave po yan eh.
1: Tsaka moral yan.
0: Bakasyon, opo. Kaya may kukonvert po natin into ito sa leave.
2: Mm-hmm.
0: Para makapagbakasyon naman po sila.
1: Mm-hmm.
0: And sa ating mga kapulisan na nakikinig, at tanda lang po natin na tayo po ay mga kawani ng gobyerno. Kaya ang function natin is magtrabaho, magsilbi. No? Kaya public servant po tayo.
1: Mm-hmm.
0: And lagi po nating tandaan, tayo po ang, ano, lalo sa mga police station na police na nasa kalsada, tayo po ang cutting edge. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Tayo ang unang contact ng mga tao sa komunidad. Kaya tayo dapat na laging nandyan, ano? Tamang bilang, ano? Lagi tayong pumasok sa trabaho natin.
2: Tama.
0: Sa oras na kailangan natin mag-duty. Ikalawa, tamang gamit. Dalhin natin palagi ang mga government-issued resources na ibinigay sa atin. Ating baril, mga sasakyan, mga radyo. And tamang bihis, yung ating uniform. Diyan tayo nakikilala as police, ano? At hindi naman lahat ng tao pwedeng mag-suit ng police. Tayo lang ang authorized ng binigyan ng kapangyarihan. At ang isa pa yung tamang ugali, ano?
1: Yun.
0: Dapat magalang tayo, marespeto, para maging kaigay-gaya yung trato sa atin o respeto sa atin ng mga police. So tamang ugali, tamang gamit, tamang bihis at tamang bilang, hindi na po tayo mamamali.
1: Ayun, yun ang pulis.
0: Yan po ang
1: pulis. Yun ang bagong pulis. Mabuhay ka at pagpalain ka ng Diyos sa Police Colonel Marshal Paklibon, sir. Maraming maraming salamat. At siyempre pagpalain ng Diyos ang buong pamilya mo, ang pamilya mo back in Tarlac.
0: Opo, salamat po.
1: At mga kasama nyo dito sa Regional Internal Affairs Service sa PRO 5. Mga kaibigan, yun po ang OIC, Regional Internal Affairs Service Director, Police Colonel Marshal Paklibon. Maraming salamat po sa inyong oras na pagsama sa amin. Happy birthday kay Sir Merx. 18 years old. Salamat po, Sindong. We'll see you again tomorrow. Salamat, Abi Sindong Pagantabay. Lagi nating sinasabi habang may panahon pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Nakasama natin sa technical side ang Supremo.
2: Ang sound namin.
1: Ang sound namin.
2: Ang sound namin. Kung ibang sound. Background. info@dw.
1: Nabisi si Supremo. Ngayon, yung mga kasama, mga kalakakan, kala mo sa lang tuming umaga. Hindi nagbabago. Il Salamente, Rico Jalit.
2: At ako naman po, nagsusulong Guapito, walang iba, Ronnie Rinzales.
1: Tabay-tabay, God bless everyone.
2: Bye-bye.
3: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information 0998-843-0573 sa Facebook page Care 104.3 Dway FM o sa email address info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It is now 8:34 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

A blessed Tuesday morning sa lahat po ng ating mga kasama at mga kakaryans at lalo na po yung ating mga nakaantabay na sa atin. Mula pa kanina alas 5 ng umaga at patuloy na umaantabay sa ating mga programa dito lamang sa Far East Broadcasting Company Philippines. At ito pong FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Magandang umaga sa inyong lahat. Kumusta po ang inyong mga tulog at syempre kumusta din ang inyong mga gising? Ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho, at ako si Yvette Pao ang inyong kasama hanggang mamayang alas 9:30 ng umaga. At syempre kasama natin sa technical side si Don Ramon Diaz. Hello, hello and good morning sa inyong lahat. 1st, 2nd and 3rd District of Albay. Kumusta ang buong Albay? Siyempre, isama natin dyan ang Rapu-Rapu Albay. Maganda umaga. At siyempre, batiin din natin ang ating mga kasama mula sa Camarines Sur. At siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan dyan, siyempre, ang Sorsogon. Magandang araw, Sorsogon! At batiin din natin ang mga taga-isla. Ang maganda at napaka, alam nyo, napakaganda talaga ng isla ng Catanduanes, ano? Gusto kong bumalik dyan sa Virac Catanduanes. Pero batiin natin ang buong Catanduanes. Magandang araw. The Happy Island of Catanduanes. At batiin din natin ang mga taga-isla ng Masbate, Burias, and Tikau Island. Ayan, tayo ay pupunta dyan one of these days, ano? Hello and good morning sa inyong lahat at magandang araw sa inyong lahat. At kayo man na hindi naaabot ng signal ng radyo at kayo ay nanonood ng ating live program or ng replay mamaya. Pero tayo po yung live na live ngayon, ano? Ang iba kasi nating mga kaibigan ay nanonood sila pag uwi nila sa bahay. Kaya nire-replay nila yung mga episodes natin sa social media platforms. Kaya magandang araw, anong oras ka man nakikinig ngayon o nanonood sa ating programa. Happy day po sa inyo at magandang araw sa inyong lahat. Sa labas ng ating bansa, mga nakikinig sa atin sa Australia, Kuya Daniel, hello! And of course, batiin din natin dyan ang ating mga taga-California, Ate Joy and Kuya Neri. Mali ako. Ate Joy and Kuya Mario Neri. Hello! Good evening po sa inyo dyan sa California. Ayan, at sa mga kaibigan po natin sa buong Pilipinas na nakaantabay sa atin, magandang araw sa inyong lahat. At syempre, mga nakikinig sa atin dahil abot ng signal ng radyo sa Romblon at sa Samar. Magandang araw sa inyong lahat dyan na kayo ay nakaantabay sa atin sa radyo. Hello, hello and good morning to all of you. At syempre, babati tayo ng happy, happy birthday. Ayan, hindi natin pwedeng hindi babatiin itong ating broadcast partner na ito. Happy, happy birthday. A blessed birthday to you, Pastora G. Daisong. Hello, Ate G. Ay, Pastora G. Ano, hindi lang ako kakanta, ha? Pero happy birthday to you, Pastora G. Daisong. Ayan, at syempre batiin din natin ang iba pa na may mga birthdays today. Ayan, Pastor Judah, hello and good morning po sa inyo and happy, happy birthday to you. Pastor Judah Cantoria, ayan, na nagse-celebrate siya ng birthday today. Kaya happy, happy birthday po sa lahat ng may mga birthdays today at nagse-celebrate ng anumang celebration ninyo sa araw na ito, whether it is a wedding anniversary or kayo man ay merong mga, yung mga graduate kahapon ako dyan sa Bicol University, ay congratulations, lalong-lalo na sa mga proud parents at dun sa mga nakatanggap ng mga honor, diba? Ayan. Magandang araw sa inyo and congratulations. Kami

0: dito sa FEBC Bicol ay masaya sa lahat ng victories na inyong sineselebrate. Kaya kung ikaw ay merong nais na batiin o special shout out dyan, ako special shout out ko muna sa Ate Jenna De La Rosa. Hello Ate Jenna. Napakasarap ng langka kahapon. Thank you Ate Jenna and God bless you more. At syempre kung nais mo na may mapabate or may maipa-shout out ngayon, eh pwedeng-pwede kang tumawag o mag-text sa ating numero, telepono 0998-8430-573. At sa ating mga social media platforms naman, pwedeng-pwede, punta ka lang sa Facebook page natin, FEBC Bicol-Care, 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care, 104.3 DWAY FM. At syempre, kung nais mo mapakinggan ang ating mga tugtuging napakaganda at mga awiting talaga namang napakagaganda, ay pwedeng-pwede ka na mag-online streaming dahil syempre sa ating mga social media platforms ay may mga restrictions kaya hindi natin naririnig ang mga magagandang awitin dyan sa ating mga Facebook platform or sa ating page. Pero kung ikaw ay may data at may internet at nais mo itong mapakinggan ng mga magagandang awitin sa ating music and chat recharge, papuri! At syempre nandiyan din ang ating UV Express. At kapag Sabado naman ay ang Amplified Beats. At syempre pa, nandiyan din pag Sunday ang Music and Memories. Kaya kung nais mo itong mapakinggan ng mga awitin at tugtugin, syempre meron din tayong classical music pag Sunday, ano, yung pang-relax natin. Eh kung nais mo na ito'y mga mapakinggan, mag-online streaming ka. At sa ating online streaming, i-type mo lang basta may data at may internet ka ang bit.ly/thewayfm. At sa ating messenger naman, pwedeng-pwede ka mag-message kung ikaw ay may mga pa-shoutout or pa-greetings. At kung nais mo na ikaw ay mapabilang dito sa ating official Carians GC or group chat, mag-message ka lang sa ating Facebook at sa ating messenger upang i-add ka namin dito para ikaw ay mas maging updated sa mga live programs at sa mga kaganapan dito sa ating himpilan. At we're also sending our prayer requests dyan sa ating Karen's Official GC para ikaw ay aming makasama sa pananalangin para sa ating himpilan. Message lamang po kayo at pwedeng-pwede po kayong magpa-shoutout hanggang mamayang alas 9:30 dahil tayo ay magkakasama dito sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Na kung saan ay pinag-uusapan natin ay ang pagpapaunlad ng negosyo at ang produktibo na pagtatrabaho. At hindi lamang yan, ang ating mga pinag-uusapan ay talaga namang nakakatulong sa ating mga paglago, sa ating personal na buhay at kung saan tayong ministeryo naroroon o saan man tayong lugar kahit sa ating pamilya ay talaga namang nagagamit itong ating mga napag-uusapan sa ating programang Negosyo as in Trabaho. At pag-araw nga po ng Martes ay kasama natin dyan ang ating paboritong online mentor sa Business 101 segment si Dr. Ariel Bernardo. At maya-maya lamang po yan at napakaganda naman ng ating mapag-uusapan. At kung nais mo na ikaw ay mapabilang at makasama namin sa paghayo dito sa ating himpilan, ay maaari po kayo na makibahagi sa atin at makisabay sa ating paghayo to keep the red light on at patuloy tayong magsahimpapawid sa ating programa. Ayan, ang FEBC Philippines po ay 78 years na at tayo ay non-profit and non-commercial. At tayo naman po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, ang buong FEBC Bicol po ay magse-celebrate ng ika-53rd anniversary this coming December. So first Saturday of December, isave mo na yan, date na yan, markahan na yan sa kalendaryo. At tayo sama-sama magse-celebrate ng faithfulness ng Panginoon para sa 53rd anniversary ng FEBC Bicol. Kaya kita-kits po tayo first Saturday of December. Kaya kung nais mo na ikaw ay makasabay sa aming paghayo, May apat pong kapamaraanan at ang pinakauna na dyan ay ang pananalangin. Sa ating pananalangin, whether it is a corporate prayer kapag inyong Wednesday, pag inyong prayer meeting at naisabay niyo po kami sa pananalangin, ay naku, malaking tulong po yan. Alam naman natin na ang pananalangin is a powerful tool, or ito ay isang makapangyarihan, ano? Parang ganyan, ano? Ito ay talaga namang tunay na itong ating sandata sa yung pananalangin talaga. Ito yung ating sandata sa ating lahat ng ating mga ginagawa. Ayan, kaya kung isasabay niyo po kami sa pananalangin, whether it is a corporate prayer or ito ay sasambitin niyo kami sa pananalangin kapag kayo ay nananalangin, yung mga operational expenses natin, yung mga tao, yung mga volunteers, yung staff, yung mga, alam niyo, yung mga programa natin, ay patuloy po ninyo na ipanalangin kami rito sa ating himpilan. At ang pangalawa po para kayo ay makasabay sa ating paghayo ay ang pag-volunteer. Kung kayo man ay may talent or skills na nais ninyong maibahagi at magamit sa paglilingkod sa Ministeryo ng Radyo, you are very much welcome na kayo ay pumunta dito sa ating himpilan at makipag-ugnayan lamang po kayo sa amin upang kayo ay makapag-volunteer. Hindi lamang po sa pagpaprograma, kung hindi sa mga iba't ibang gawain o pangangailangan dito sa ating himpilan. At syempre pa, ang pangatlo nating pwede kayong makasabay sa ating paghayo ay syempre pa ang ating pagpapromote. Kung kayo ay nais ninyo na maipromote ang ating himpilan, pwede po kami pumunta sa inyong lugar at maipakilala ang gawain ng radyo at mas maunawaan po ninyo kung ano nga ba ang ating misyon dito sa ating Ministeryo ng Radyo. Kami po ay pupunta sa inyong lugar saan man kayong sulok ng Bicolandia. Mag-send lang po kayo ng invitation para ito ay aming ma-schedule. Whether it is your anniversary or Thanksgiving or any gathering, important gathering, pwedeng-pwede po kami pumunta dyan sa inyong mga negosyo, sa inyong mga organisasyon, sa inyong mga trabaho, or even sa inyong mga church anniversaries and Thanksgiving. Sa inyong mga team buildings, yan, pwedeng-pwede nyo po kaming imbitahin at pwede kaming pumunta dyan sa inyo. At ng ating maipakilala ang ating ministeryo ng radyo. At syempre pa ang pang-apat natin upang kayo ay makasabay sa aming paghayo ay ang pagbibigay. Ito po ay napakahalagang investment. Ito ay magandang investment na talaga namang tayo ay nag-i-invest sa gawain ng Panginoon. At itong investment na to, walang lugi, walang talo dahil ito ay para sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw ay may puso at ikaw ay kaisa namin sa hangarin na mai-communicate si Kristo hanggang marinig ang lahat, ay maaari kang maging kasabay sa paghayo, sa pagbibigay o sa pamagitan ng pagbibigay. At ito ay pwede sa bank transfer or GCash. At maaari din po kayong pumunta dito sa ating himpilan sa Arimbay, Legazpi City. At pwede din kayong kumuha ng coin banks para naman ito ay inyong ipunin ng inyong mga barya-barya na akala po ninyo ay wala nang silbi. Naku po, pag pinagsama-sama natin yan, for sure, ang ating mga coin banks ay malaking tulong para sa ating gawain. And we would like to thank New Print Masters sa pag-sponsor nitong ating mga coin banks. Na talaga namang pinaganda at talaga namang maayos ang ating coin banks. New Print Masters, marami pong salamat sa inyo. Attorney Jeff Aguilar, maraming salamat po sa inyo sa pag-sponsor nitong ating mga coin banks. Kaya kung gusto mo pong makibahagi, pwede po kayong pumunta dito at kumuha ng inyong coin banks. At sigurado na ito ay mabibigyan po kayo. Ito po ay libre. At kung ito ay mapupuno na, maaari nyo na po itong dalhin dito sa ating himpilan or maaari din po na kami ay inyong tawagan upang ito ay madaanan at ma-pick up namin ang inyong mga coin banks. Maraming salamat sa mga naghatid ng coin banks yesterday. Oo, nabalitaan ko, grabe, ang Taysan, oo, ang church, isang church sa Taysan, ating naghatid ng kanilang coin bank. Ayan, mamaya kukunin ko yung complete name nila, yung church. Sana po kami makarating din dyan at makilala at makadaupang palad po namin kayo. Ayan, at syempre yung ating Arimbay Elementary School. Nako, siya pa yung nagdala. Si principal pa yung nagdala kahapon. Hello, hello. Magandang araw sa inyo dyan. Sa buong mga, sa lahat ng mga taga Arimbay Elementary School. We're praying to see you soon, Arimbay Elementary School. Kaya magandang araw sa inyong lahat at yan po ating apat na kapamaraanan para kayo ay aming makasabay sa paghayo. At aming panalangin at patuloy na panalangin ang kayo ay pagpalain ng Panginoon kung alin man po dyan sa apat na yan ang nasa puso ninyo upang makisabay sa paghayo para sa ating himpilan sa FEBC Bicol. Ayan, sabi ni Kuya Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout Alcon family dito sa Kimantong, kanina pang 5 a.m. Hello, good morning po sa inyo dyan, Mama Julie and Papa Frank Alcon. At syempre kasama na dyan, sila Pastor Dave Alcon sa Burias Claveria Masbate at ang kanilang buong church, Amazing Grace Baptist Church. Good morning! At syempre, pa-shoutout din kay Pastor Joshua Alcon at ang kanyang anak na si Eliseo Cross. Uy, ang ganda ng pangalan ha! Eliseo Cross at Nia Hart sa Bagong Bayan, Daraga Albay. Magandang araw, Alcon family! Saan man kayo, nasa Masbate man kayo, sa Daraga, sa Kimantong. Kami po ay masaya at talaga naman kayo ay aming kasama mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Ate Carmela, hello and good morning to you. Ayan, at bago po tayo magpatuloy sa ating mga talakayan para sa ating Business 101 segment, tayo muna po'y makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
3: Kapag ikaw ay nahaharap sa mahirap na sitwasyon sa iyong negosyo, ano ang iyong nakikita? Problema o oportunidad? I am reminded of the story of the prophet Elisha's servant. Mababasa natin ito sa 2 Kings chapter 6 verses 15 to 17. Kinabukasan, gumising ng maaga ang katulong ni Eliseo. Nakita niya ang mga sundalo na nakasakay sa mga kabayo at karwahe na nakapaligid sa lungsod. Sinabi niya kay Eliseo, "Ano po ang gagawin natin, amo?" At sumagot si Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila." Nanalangin si Eliseo, "Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya." At binuksan nga ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karuwahing apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. Ang nakita ng katulong ay problema, ngunit ang nakita ni Eliseo ay ang tagumpay na ibibigay sa kanila ng Diyos. Ano ang nakikita mo sa iyong trabaho ngayon? Problema ba o oportunidad na magtagumpay? Magandang araw! Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. How can we develop a positive view of the problems that we face at work? Una, learn how others ended up triumphant despite great threats and difficulties. Wala namang problemang natatangi. Kahit paano'y may hawig din ito sa mga problemang pinagdaanan na ng iba. Magandang pag-aralan ang case studies ng mga kumpanyang nalugi pero nakabangon at nakabawi. Mabuting matuto tayo buhat sa mga karanasan ng iba. Pangalawa, instead of focusing on how big your problem is, focus on how big God is. Kapag sa problema ka lang nakatingin, palagi panghihinaan ka talaga ng loob at hindi mo makikita ang solusyon ay nariyan na pala sa tapat mo. Huwag problema ang pakatitigan mo. Tignan mo kung gaano kalaki at ka-powerful ang Diyos na siyang tutulong sa iyo. At pangatlo, remember that every problem provides a faith-stretching opportunity. Tumugon ka ng may paniniwala at pananampalataya sa Diyos sa tuwing mahaharap ka sa problema. Turn your problem to triumph by responding not in fear but in faith. Kung may problema kang hinaharap ngayon sa trabaho mo o dyan sa iyong business, hingin mo sa Diyos na buksan din niya ang iyong mga mata, gaya ng pagbubukas niya sa mata ng katulong ni Elisha, upang makita niya na ang tagumpay ay nasa panig nila. May our eyes be opened so that we may see triumph even in troublesome situations. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: Gusto kong lumago ang aking munting negosyo.
5: Puro lugi na lang ba ako?
6: Kailan kaya ako kikita?
7: Huwag manghinawa. Ating pag-usapan at sagutin ang inyong mga saloobin patungkol sa inyong pagnenegosyo. Business 101.

0: It's now 9:02 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programa, Negosyo at Sintrabaho. Ako pa rin po si Yvette Pawang, inyong kasama. At syempre, ngayon pong araw na Martes ay kasama po natin sa ating Business 101 segment ang ating isa sa mga paboritong online mentor, si Dr. Ariel Bernardo. Good morning, Dr. Ariel!
1: Good morning.
0: Ayan.
1: Good morning, Yvette.
0: Opo, loud and clear, Dr. Ariel. Hello, magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo?
1: Mabuti po sa biyaya ng ating tapat at napakabuting Diyos.
0: Ayun, talaga no? Talagang yan ang nagpapalakas sa atin, Dr. Ariel, no? Kahit na may mga nararanasan tayo mga struggles and physical man yan or ano man yan, talagang sa biyaya talaga ng Panginoon. Ano po?
1: Yes, tama po kayo, Ma'am Yvette. Sa biyaya lagi ng Panginoon.
0: Ayan, amen. Nako, napaka-busy ninyo. Pero salamat po sa oras na ito at kami ay inyong sasamahan na naman. Meron po ba kayong mga special announcements muna bago po tayo mag-discuss? Dahil alam ko, may mga online mentoring po kayo.
1: Yes, actually, tonight is the start of the Transformational Virtual Masterclass, 16, 17, and 18. And we'll be having this coming Saturday, the five levels of leadership masterclass.
0: Wow.
1: And so July 4, we have this this masterclass for a cause para matulungan yung ating mga kababayan din dito sa Mindanao. So
0: oh,
1: we call it Crisis Leadership Masterclass.
0: Ayun, oo, yun nga po. At talaga naman, ayan eh, kasabay yung mga pagtuturo ni Dr. Ariel, kasabay dyan yung pagtulong dito sa atin sa Pilipinas. Kahit si Dr. Ariel ay nasa South Korea, ang puso niya ay nasa Pilipinas. At yun nga, sila din, ang isang training ni Dr. Ariel, pwede ko ba yung sabihin, Dr. Ariel, na talaga namang na naghatid ng tulong din dito sa atin nung tayo ay nag-I Care Mercy Ministry, nung tayo ay dinaanan ng bagyo, sila ay nagpadala din ng tulong. At yan ay dahil dun sa mga pagtuturo online ni Dr. Ariel Bernardo. Kaya salamat, Dr. Ariel.
1: Your pleasure po, Ma'am Yvette.
0: Ayan. At syempre, Dr. Ariel, itong ating mapag-uusapan ngayon, kaya yung invitation po for masterclass, ngayon na po yan start. Kung gusto nyo po na minsan kasi nabibitin yung mga listeners natin sa ating usapan o sa ating pag-uusap at discussion, mamaya po merong masterclass na pwede po kayong mag-join. At Dr. Ariel, pwede ba po ba sila mag-enroll?
1: Yes, they can enroll only until 6 p.m. today.
0: Kaya pwedeng-pwede pa. Just look for the information sa page ni Dr. Ariel. Yeah. Ang Facebook page po ni Dr. Ariel ay Ariel Cruz Bernardo.
1: Yes. Pero madalas ko sinasabi, Ma'am, but that's only for really serious. Pag mga curious lang, I won't recommend it. Sa mga talagang seryoso lang because that's intensive about leadership, theology, and relationship.
0: Nako, nakaka-excite yan. Sana maka-join din tayo sa mga susunod na mga panahon. Kaya sige po, Dr. Ariel, ito. Mukhang mabibitin tayo dito sa pag-uusapan kasi mahabang usapan tong power of discipline. Dagdagan pa, the enduring power of discipline ang ating pag-uusapan. Kaya sige po, Dr. Ariel, turuan nyo na po kami nitong the enduring power of discipline.
1: Yes, so tulad ng sinulat ko, Ma'am Yvette, no? As I look back, isa sa mga greatest lessons na tinuro sa akin ng Panginoon is sa mga panahon na yung mga battles talaga natin sa buhay.
0: Mm-mm.
1: Most of the time, yan ay nangyayari where nobody is watching. No?
0: Yes, Ayan, talaga naman, pag walang nakatingin, doon nangyayari yung mga pwede na to kasi wala namang nakatingin Diba, Dr. Ariel? Yan yung kadalasan diba?
1: Yes, kaya sa aking personal na buhay lang, siguro kahit kayo, of course, I'm sure.
0: Yes, of course.
1: But sa ating mga nakikinig ngayon, wherever they are, they are OFW o nagtatrabaho sa ating bansa, boss o empleyado, ano man yung kalalagayan natin. Maraming bahagi ng buhay natin, yung ginugugol natin sa tahimik na lugar, na kinakailangan natin na magkaroon ng disiplina.
0: Yes, oo. Lalo na po siguro may yung mga panahon na katulad ng sinabi nyo, yung mga panahon na walang pumapalakpak sa atin,
1: yes.
0: Yung walang nakakapansin,
1: yes.
0: Walang nagse-celebrate, diba? Walang bumabati sa atin sa mga, uy, good job, uy, ano, may mga
1: yes.
0: Ganito kang na-achieve. Or mm-hmm. Yung mga sakripisyo na walang nakakaalam, diba, Dr. Mm-hmm. Ariel?
1: Mm-hmm. Yes, you're right, Ma'am Yvette. Walang nagse-celebrate, parang sometimes you would feel neglected, you know.
0: Yes.
1: Pero alam na ng Diyos yan, yung mga sakripisyo po natin. Willing tayo magsakripisyo. Nakikita ng Diyos ang lahat ng mga pasanin natin,
0: yes.
1: Pag-iyak natin,
0: mm-mm.
1: Lahat yan, whatever sacrifices, ano, ng pagsunod sa Panginoon, and naging parte na ng disiplina natin. Naku, yan yung ano, yan yung makapangyarihan na talaga namang makakatulong sa ating buhay talaga, Ma'am Yvette.
0: Ayun talaga, sobra. So, masasabi niyo po bang kapag kayo ay dinidisiplina, itong pag-i-endure, talaga namang naranasan ninyo? At sa tingin niyo po ba worth it yung pagdidisiplina?
1: Yes, absolutely, Ma'am Yvette. Pag nasa period ka kasi ng discipline sa process, sabi nga sa Book of Hebrews, wala namang ano, habang nasa disiplina ka, madali, enjoy mo.
0: Yes.
1: Wala pa ako nakita, Ma'am Yvette, na nag-workout, ano?
0: Kahit, yeah.
1: Tapos nakangiti sila.
0: Enjoy na enjoy. yung tipong nasasaktan na, Dr. Ariel, at nahihirapan, yeah. Pero nakangiti, ano, nag-enjoy.
1: Exactly.
0: Yeah. Kaya talaga,
1: yes. Kagabi lang kasama ko yung wife ko, sabi ko sa kanya, every night talaga, kundi man morning, every evening, magja-jogging kami. Ano, malayo-layo, talagang inikot namin. Pero ano, hindi talaga siya ganun kasarap sa pakiramdam. Pero
0: yes.
1: The mere fact that nadidisiplina ka, mas ano, mas nagkakaroon ng ano eh. Mas nagkakaroon ng kaginhawahan sa ating
0: yes.
1: Physical body.
0: Exactly. Oo, isa din yan sa struggles ko ngayon, Dr. Ariel, kasi talagang sabi ko, I really need to jog or walk ng at least once a week or twice talaga. Kasi, syempre, hindi na tayo bumabata. Yung kailangan natin yung physical strength, talagang, ano yan, disiplinahin natin yung mga bagay-bagay.
1: Exactly.
0: Minsan
1: yeah.
0: Gusto ko, Dr. Ariel, kumain kasi mahilig akong kumain at uminom ng soda. Minsan
1: yeah.
0: Gusto mo talaga at talagang gusto mong ano, pero alam mo yun, sumasakit yung dibdib ko kasi dinidisiplina ko nga yung sarili ko. Di ba ang hirap, Dr. Ariel?
1: Okay lang, Ma'am Yvette, basta wag lang makalimutan yung lasa.
0: Ayun nga. So, nung isang araw, umiiyak ako, Dr. Ariel. I would like to share it kasi ito, disiplina tayo. Talagang napaka-conscious ko ngayon sa discipline sa food. And even yung physical kasi nga may mga nararamdaman tayo. So, alam, umiiyak ako kasi sobrang nagki-crave ako sa isang pagkain na bawal na bawal, na hindi ko pwedeng kainin. Tapos, merong part na sa wala naman nakatingin eh, ako lang naman eh. So, wala naman mag-check sa akin, wala naman magsasabing
1: yes.
0: Bawal yan. So, pwede ko tong kainin. Alam mo, natitempt ka.
1: Yeah. Yes.
0: Pero dahil gusto mo nga na disiplinahin yung sarili mo, I have to endure. Talagang
1: yes.
0: Lumuha talaga ako, Dr. Ariel. Umiyak talaga ako na sabi ko, Lord, ganito, ang hirap nitong disiplina na to sa pagkain.
1: Yeah.
0: Pagkain pa lang yung Dr. Ariel eh. Paano
1: exactly,
0: kung
1: exactly.
0: Yung dinidisiplina sa'yo ng Panginoon, eh yung pagsasubmit mo, yung
1: yes.
0: Pagsunod mo.
1: Totoo.
0: Diba? So, ano po pa yung masasabi nyo dito, Dr.
1: Yes, totoo. Kailangan kasi ng disiplina tulad na banggit mo, Ma'am Yvette, ano, sa pagkain. Sa lahat ng iba't ibang aspeto ng buhay natin, kailangan natin ng disiplina. Eh.
0: Yes.
1: It's wanting to be motivated, ano? Pero walang panama ang motivation sa discipline.
0: True.
1: Sa akin personal na buhay, may mga panahon natin, yung testing talaga, panahon, maghihintay ka, tagal, para nakakainip.
0: Yes.
1: Oh, kailangan mo matuto, kailangan mo makinig, kailangan mo magtiwala. Pagkatapos, pati pride mo, lulunukin mo.
0: Ayan. Oo.
1: Diba?
0: Common, Dr. Ariel, diba? Normal sa tao yung may pride. Kahit nasabihin mo, kahit konti ang tao, talaga may
1: yes.
0: Konting pride sa sarili.
1: Exactly.
0: Diba? So, paano kung pati ito, diba? Pag dinidisiplina ka, paano kung pati ito?
1: Yeah. Oh, and ano, mapangyayari yan kapag ano, we're willing to be disciplined. Pag sinabi disiplina, it has nothing to do with our feelings eh. Talagang yes. Hindi feel ko ba? No, ito yung tamang gawin eh. Hindi madali. For example, kahit sa company man yan, sa trabaho.
0: Yes, oo.
1: Sa mga empleyado sa atin na nakikinig. Mm-mm. Hindi madaling magpasako. Bakit iniisip mo mas magaling ka kaysa sa boss mo eh?
0: Yan.
1: Mga ganun.
0: Oo, 'di ba may ganun? Diba? Oo.
1: Eh, ganun sa family, ganun din sa ministry.
0: Yes, oo. 'Di ba yung disiplina ng pagsunod, Dr. Ariel, isang area ito na napakahirap pagdaanan.
1: Ay, exactly. Ano, madaling sabihin pero mahirap gawin.
0: Oo, 'di ba? Ay, oo, magsasubmit ako sa asawa ko, ay magsasubmit yes. ako sa boss ko, magsasubmit ako sa pastor ko, 'di ba? May mga ganun. Pero kapag meron na yung sinabi, ay parang mas magaling naman yung idea ko dito.
1: Yes, exactly.
0: Yeah. Mapasok yung ganun, Dr. Ariel, 'di ba? So, sabi nyo nga po dito eh, may mga leaders nga, sabi nyo nga, by God's grace, lahat yun inapagdaanan ninyo. Yung pag-i-endure ng, sa disiplina or yung power of discipline. Pero lahat yun ay napagdaanan nyo or I believe hanggang ngayon ay napagdadaanan nyo.
1: Yes, no? Until now.
0: Yes, diba? Pero of course, by God's grace, sabi nyo nga dito, you have the privilege of teaching Filipino pastors, leaders, missionaries, and students from different nations and different time zones. Kaya diba, may mga leaders na gumigising ng alas 12 ng hating gabi para lang makadalo sa klase. Kwentuhan nyo nga kami dyan, Dr. Ariel.
1: Yes. Nakakatuwa kasi, kung titignan natin, midnight, dapat natutulog ka na, alas 12, alas 3 ng madaling araw, parang, teka muna, bakit ka gigising? And magiging posible lang yon kapag didisiplinahin mo yung sarili mo kasi ang hirap gumising eh.
0: Yes,
1: ngayon,
0: true.
1: Kung ang gusto talaga natin lumago, ito madalas ko sinasabi sa mga students na tinuturuan ko. Even just last Sunday when I preach, sabi ko, kung maraming tao gusto lumago, ayaw mahirapan.
0: Ay, pwede ba yun? Sabay pa tayo, Dr. Ariel. Pwede ba yun?
1: Pwede. Kumbaga, gusto mong mag-level up pagkatapos ayaw mong mahirapan, ayaw mong may challenge, ayaw mong may problema. You know, whenever I teach, madalas ko sinasabi sa mga students, sino rito gusto mag-level up? Everybody was raising their hands. Pero pag tinanong mo na, sino rito gusto mas maraming problema ang kinaharapin? Aba, only a couple of sa makikita ko. But bakit? Because it requires discipline para i-embrace natin yung reality that each and every one of us, tayo po ay pinanganak to solve problems.
0: Yes.
1: Right? So disiplina yun. Kapag hindi natin titignan yung sarili natin, hindi natin didisiplinahin na, mahirap to, pero this is part of the process. Kaya nakikita ko, ako personally blessed to see our fellow Christian leaders scattered in different nations na pwede namang kumbaga matulog ka na lang dyan, di ba?
0: Yes, at aralin ko na lang yan ang sarili ko.
1: Yes, exactly. Recorded, pwedeng recorded na lang o panoorin ko na lang. Pero hindi, gumigising sila, alanganing oras, some of them from Norway, from more than 30 nations. And makikita mo yung gutom nila, Gutom nila, kababa ang loob nila to really learn and grow.
0: Kaya maganda yung sabi nyo kanina eh. Ito ay para sa mga seryoso lang.
1: Yes, seryoso lang talaga.
0: yung masterclass seminars or trainings ninyo. Kasi nga, 'di ba, kung hindi ka naman seryoso, magsasayang ka ng oras.
1: Exactly. Tama ka, Ma'am Yvette. And I don't want to waste people's time because pinagkaloob ng Panginoon yung oras na yan sa bawat tao.
0: Exactly.
1: Oo. At ayokong nakakasayan ng oras ng sino man. Kaya sinasabi ko, if you are really serious, if you want to be disciplined, na lumago talaga. And this is really for those people.
0: Yes, kaya nga. At maganda itong sinabi ninyo, Dr. Ariel, dito, growth belongs to the disciplined.
1: Yes. Yeah, kung titingnan natin, Ma'am Yvette, karamihan na lumalago, kahit sa industriya, sila yung mga disiplinado talaga.
0: Yes, oo.
1: Sometimes hindi sila magagaling, hindi matatalino naman, Ma'am Yvette.
0: Yes, exactly. Yung alam mo yung minsan yung mga matatalino, pag hindi naman lahat, 'di ba? Pero pag hindi disiplinado, hindi din nag-grow.
1: Exactly. Kahit gano'ng katalino, kahit ba yung inborn na talagang napaka-smart, pag nawala yung disiplina, wala. Sayang.
0: Yung pinaka-gifted dyan, yung pinaka-talenta, yung pinaka-talented, diba?
1: Yes.
0: Minsan nakala natin, sila yung mga magsasucceed. Sila yung mga may opportunities for growth.
1: Yeah.
0: Pero kung hindi naman talaga disiplinado, wala din.
1: Yes. So, kailangan talaga ng discipline. Napaka-powerful ng discipline. Hindi siya ganun kaganda sa pandinig, pero kung meron man dapat na matutunan, kahit tayo mga Pilipino, no?
0: Yes.
1: Para umulad ang bansa natin, actually, it's about discipline. Ang tatalino ng mga Pilipino, pero ano nangyari
0: sobra
1: sa bansa natin?
0: Sobrang tatalino. Ang daming naiisip ng mga Pilipino, yes, ng mga leaders natin, pero because of lack of discipline, wala rin pinapatunguhan. Naisip ko, Dr. L, while you are talking kanina, yung disiplina, kahit sa ang areas ng buhay natin, yung growth mo, nakadepende o base, may malaking factor. Actually, malaking factor yung ikaw ay disiplinado. Like for example, ikaw ay nasa bahay. Kung disiplinado kang anak, di ba sila yung may pinatutunguhan?
1: Yes.
0: Sa trabaho, sila yung napropromote. Diba? Yes, diba, Dr. Ariel? So, kahit saan, sa simbahan, sa ministeryo, yung mga disiplinado, sila yung mga kagamit-gamit o sila yung talagang ginagamit ng Panginoon.
1: Yes, you're right, Mami. Kaya yung iba magtataka, bakit siya na-promote? Ako, ang galing-galing ko naman, napaka-gifted ko naman. And pag ganon, itong tinuturo ko huwag kang tumingin sa bintana, tumingin ka sa salamin.
0: Nakatingin ka sa labas eh. Tingnan mo yung sarili mo. bakit? Pero alam mo, Dr. Ed, ganun yung tao eh, no? Laging nakatingin dun sa iba.
1: Yes.
0: Hindi tinitignan yung sarili. At baka nga, ang tanong dyan, how disciplined are you?
1: Exactly. And that's the point why I conduct this online master classes, Ma'am Yvette. Kasi, can you just imagine, a husband attending this one of our master classes, after that, 3 nights only, na-notice ngayon ng asawa yung transformation sa asawa niya.
0: Wow, that's nice. Oo.
1: Can you just imagine in 3 nights, and right after that, sa sobrang curious niya, pati siya nag-enroll na.
0: Nag-attend na rin siya. Alam mo, Dr. Ariel, yun yung maganda eh. You want to evangelize people, you want to influence people, show them who you are, 'di ba? Ipakita mo ano yung meron sa iyo kasi makikurious yan eh, 'di ba, Dr.
1: Yes,
0: Ariel? Makikurious yan eh.
1: It's true. Na-curious talaga yung asawa niya kasi nakita niya yung ano, yung sudden transformation. Can you just imagine? And some of them they're saying it's like a three nights retreat like that, online retreat, parang
0: yes,
1: ganyan yung nangyari.
0: Yes.
1: That's and what good. I want is actually discipline because there is power in having this discipline.
0: Correct. Yan, sabi nyo nga, there is power in discipline. Of course, may pinanghuhugutan tayo dyan na Bible verse. Hindi naman natin to haka-haka lang.
1: Exactly.
0: Diba? Hindi ganun si Dr. Ariel. Laging may hugot sa Bible verse or sa salita ng Diyos. Kaya sige po, Dr. Ariel.
1: Exactly. And tulad na banggit ko kanina, sabi ng writer ng Hebrews, no discipline, in the book of Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Pero later on, however, it produces a harvest. So ito yung ating pundasyon na pinangahawakan kung bakit mahalaga ang disiplina, that kailangan natin to sa ating buhay if we really want to grow anumang aspeto
0: correct
1: ng buhay natin dyan. So it's not pleasant, di ba? Hindi siya pleasant.
0: Mahirap.
1: Actually, makikita nga natin, painful siya.
0: Yes, sobra.
1: Mahirap, masakit, di ba? Pero kagandahan doon, Ma'am Yvette, may kasunod eh. Yun yung madalas ko rin sinasabi. For example, may mag-asawang lalapit, may problema. Okay lang yan, healthy yan pag may problema kayo.
0: Yes.
1: So you need to endure. Pero ang relationship, ang career, ang ministry, hindi lang puro endure. Kailangan may enjoyment.
0: Yes.
1: So magkasama yan. So, pero ano yung kasunod nun? May harvest eh.
0: So, ibig sabihin, Dr. Ariel, pag na-endure mo tong proseso ng disiplina na to, of course, darating yung enjoyment and yung harvest.
1: Yes, definitely. Definitely.
0: Yun.
1: Basta huwag tayong magsasawa. Galatians 6:9, sabi ni Apostle Paul, di ba? At the right time. When is the right time? Pag nag-reap tayo ng harvest.
0: Yes, di ba? Kaya ano eh, dapat, ano yun eh, yung ano dito, makaka-receive ng harvest, di ba, sa magsasaka. Yung antagal niyan eh, na nagtanim sila, naghukay, di ba, or whatsoever.
1: Yes.
0: At inalagaan nila, ang tagal. Pero ang makakapag-ani or yung ani ay darating sa tamang panahon. Yes. Hindi natin pwedeng sabihin ngayon ko tinanim, bukas dapat kailangan yes. i-harvest ko na yan.
1: Exactly. Exactly.
0: Oh, ganun yung farming, 'di ba?
1: Yes. Yes, kami po yung mga magsasaka. Lumaki kami sa magsasaka ng pamilya. So, ramdam namin, dinaanan namin sa buhay namin yun. Yung yes. Kahit gano'ng kakadisiplin, biglang babagyuhin. Pero diretso pa rin.
0: Yes, diba? Diretso pa rin. Continue diretso lang. Rin. Kahit binagyo ka, kahit binaha yung ano mo, or may mga iba pang calamities na dumaan dyan sa pagtatanim mo, eh, diretso lang. Tanim ka ulit. Diba? Ganun yes. yung nangyayari. Yes.
1: Oh, and that's discipline, Ma'am Yvette. Diba?
0: Yes, discipline. Of course, that's discipline. Kaya nga eh, ito may mga katanungan ka dito, Dr. Ariel. Sige po, para sa ating mga tagapakinig ngayon. Mm-mm.
1: Yes, sa ating mga tagapakinig na nandito ngayon, live man or replay, no?
0: Yes.
1: May mga gusto tayo sa buhay eh, diba? Gusto mo ma-achieve yan. Gusto mo gumanda relasyon mo. Gusto mo ma-promote ka. Gusto mo ma-accomplish mo yon. Gusto mo ma-acquire yon. And kumusta ang disiplina na natin.
0: Yes, yun.
1: Kumusta yung pananalangin natin pagdulog sa Panginoon? O baka naman nananangan tayo sa mga sarili lang nating galing. O kumusta yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, Ma'am Yvette, di ba?
0: Yes,
1: so,
0: true.
1: These are questions na unang-una kasi, even our government, hindi niya responsibilidad na pagtagumpayin tayo.
0: Yun, di ba?
1: Wala. It's ano, responsibilidad ng bawat isa sa atin bilang mga kumikilala sa Diyos.
0: Yes.
1: Kailangan nating madisiplina.
0: Ayun. Oo, dapat talaga. Kung ikaw ay tunay na kumikilala sa Panginoon, sa Diyos, eh talagang kailangan marunong kang magpadisiplina or matutunan natin na magpadisiplina. Ano po?
1: Yes.
0: Ayan.
1: O sa ating mga finances. Yan. Disiplina yan. O, exactly. Sa pamilya. Sa mga students na nandito ngayon, mga nag-aaral, kailangan na disiplina dyan. Mm-mm. Sa ministeryo, disiplina. Actually, ang pag-aaral nga, di ba mami, tinatanong, anong discipline mo? Diba, ganun, di ba?
0: Ayan. Oo.
1: Sa university. Bakit? Kasi disiplina talaga.
0: Yes.
1: Kaya tayo nag-aaral, not only here. Diba?
0: Yes.
1: It's also here sa puso natin.
0: Yes. Oo. Alam mo nga, Dr. Earl, sa pag aral eh, hindi yung pinakamatalino minsan yung nagtatap, kung hindi yung pinakadisiplinado.
1: Absolutely. I agree. Diba? Kasi may mga classmates ako din dati. Grabe, titingnan natin, nasa average lang naman. Kaya lang disiplinado eh.
0: Yeah, sila yung nandun. Diba? Disiplinado sila eh. Kaya mas malayo yung narating. Oo. Nako, ang ganda nitong pinag-usapan natin, Dr. Ariel. Sabi na kulang yung oras natin eh. Kaya I believe kung kayo po interesado na mas mahaba at talagang mas malalim na usapin eh, kayo po ay mag-join na dito sa masterclass ni Dr. Ariel Bernardo, and it is happening ngayon pong araw na to, 17 and 18 June 16, 17 and 18, kayo po ay mag-join para po mas malalim itong pagkakaunawa at pagkaka-explain. Ay, ngayon pa nga lang nabe-bless na tayo, what more itong 3 days na to eh, kaya kayo po ay invited to come and join dito sa masterclass ni Dr. Ariel. Ayan, Dr. Ariel, baka naman meron pa po kayong gustong ipahabol na mga paalala sa ating mga nakikinig ngayon regarding our topic today.
1: Yes. Karamihan ng tao gusto natin komportable tayo, and comfort is attractive.
0: Yes.
1: But discipline is transformative.
0: Yes.
1: So, ang pagiging komportable sa buhay, okay, marahil, it will make us feel good for now.
0: Yes.
1: Pero kung gusto natin na mas maganda, mas maayos, mas maunlad na estado sa anumang aspeto ng buhay natin, kailangan po natin ng disiplina. At balang araw, pag nilingon natin sa mga nakikinig, nilingon natin yung may hirap na panahon, okay? Yung pagsunod, pagpapakumbaba, pagtitiis, pagtsatsaga, marirealize natin, hindi papaparusa ng Diyos yun. Paghahanda sa atin for greater things.
0: Amen. Ayan. Very, talaga yun. Yan talaga. Yung paghahanda sa atin for greater things. Amen to that. Ayan. Dr. Ariel, pwede po namin kayong ma-request to pray for us. Lalong-lalo na po yung dumadanas ngayon ng pagdidisiplina. Thank you for the encouragement na aming napakinggan ngayon. Can you pray for us po, Dr. Ariel?
1: Yes po, Ma'am Yvette. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah sa mga kapatid na narito ngayon. Yeah. Father God, I thank you so much. Pagkakataon na binigyan niyo po sa amin, O God, with Ma'am Yvette, na talakayin po namin about the enduring power of discipline. Yes. Salamat po, Panginoon, sa mga panahon na hindi man po namin naiintindihan yung mga pinagdaraanan, Panginoon, namin sa buhay, maging ng mga nakikinig na kababayan ngayon. Amen. Thank you, Lord, for letting us realize, O God, that discipline, O God, using discipline to develop us, O God, bago mo po kami i-deploy, Panginoon, sa magagandang bahagi ng aming mga buhay. Salamat, O God, for putting that spirit of humility sa amin, Panginoon, na tanggapin na kailangan po namin kainin ng aming pride. We need to humble ourselves, O God. At patuloy na magkaroon ng disiplina to submit to your will sa aming buhay. Hindi, yes, Panginoon, yung aming mga pansariling kagustuhan, kundi ang iyong ganap na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, for blessing each and everyone, saan man po lugar ng bansa o ng mundo, Panginoon, ng aming kapatid na nakikinig ngayon. Lord, I declare, Lord, for peace and joy to be upon this person. Yes. Salamat po, Panginoon, sa kanyang disiplina. Hindi man po siya nakikita ng ibang tao, ngunit nakikita mo siya at kanyang mga pinagdaraanan. Dalangin ko ang comfort na patuloy mo iparanas sa kanya, Panginoon, while undergoing, O God, this process of discipline. Salamat po sa dakilang bagay na naghihintay sa kanya bilang patunay na ikaw po'y tapat sa iyong mga salita at hindi ka po nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Thank you, Lord, for blessing even, Lord God, this platform sa buhay ni Ma'am Yvette, lahat, Panginoon, ng aming mga kakaryans, mga partners, O God. Salamat po sa pribilehyo na maging parte, Panginoon, ng platform na ito for us to become a channel of blessings to a lot of people. Amen. Once again, we thank you so much for the privilege, O God, of being partners in this program. Sa iyo po, Ama, ang karangalan, kalulhatian at pagsamba sa ngalan ng aming Panginoong Jesus.
0: Amen. Amen. Maraming salamat, Dr. Ariel Bernardo. And of course, see you po ulit next week for another encouraging topic. And God bless po sa inyong seminar later. Bye po. Ayan, nakasama natin ngayon, of course, ang ating online mentor, si Dr. Ariel Bernardo. Ayan, magandang umaga. Ayan si Mami, Mamita Mila Mengulyo, nasa Manila ito ngayon. Good morning. At syempre, sabi din ni Jason Mark Tropia, blessed morning po sa bawat isa, Dr. Ariel Bernardo Cruz. Good morning. At sabi din, good morning din kay Midek Lanrek. Ayan, sabi niya, Ma'am, I feel you po. Ano to? Baka yung sa pagkain. At syempre, good morning din, Arman Sendana. Good morning and watching from Hikone, Japan. Nako, nakarating na tayo ng Japan, Kuya Mon. Magandang araw po sa inyo dyan sa Hikone, Japan. And of course, si Tristan Wyatt Gulay, marhay na aga. At sa lahat po ng nakasama natin ngayon, saan man po kayong sulok ng mundo, nakikinig o nanonood, magandang araw sa inyong lahat. At syempre po, be a blessing to someone today. Ako muna po'y pansamantala magpapaalam sa umagang ito para sa ating programang Negosyo Asing Trabaho. Salamat din kay Don Ramon sa pagsama sa akin sa technical side. Susunod na po, Family Matters with Pastor Ruel Orihuela. At syempre, pag-uusapan dyan, mga kalalakihan. At hindi lamang mga kalalakihan ang ating iniimbitang makinig dyan, dahil pati ang mga kababaihan ay magandang makinig dito. Dahil alam nyo po, tayo din ay natututo at nauunawaan natin ang mga kalalakihan. Kaya susunod na po ang Family Matters with Pastor Ruel Orihuela. Bye everyone!
2: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph. O bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Ayun, isang magandang umaga po ng Martes sa bawat isa. Ngayon po ay kayo nasa programang Family Matters at ako ang inyong makasama hanggang alas 11 po ng umaga. Ito po si Ruel Orihuela. Kamusta po kayo sa araw pong ito ng Tuesday, ika-16 ng buwan ng Hunyo, June 16, 2026. Kamusta po ang inyong umaga? Kamusta po ang inyong araw? Ano po? Sama po kayo na andon. Kumustahan naman po tayo, mga tatay, mga paps, mga papsi, mga father, mga daddy, mga papa, itay. Kamusta po kayo sa mga kalalakihan pong andyan at nakikinig? At sa mga asawang babae na naandyan. Yan. Sana po ay kayo'y makasama ko hanggang alas 11 ng umaga ngayong araw pong ito. Ito po'y usapang lalaki. Siyempre, dito pa rin sa Family Matters on Tuesday edition. At ating po pag-uusapan ngayon ay ang part 2 ng ating pong pinag-uusapan.

ang ating pong birthday pala ni Pastora Gigi ngayon. Tama. Birthday ngayon, Pastora Gigi. Oh, happy birthday. Ayan. Birthday mo pala, ha? Hindi ka nagpaparamdam. Oh, pero sa, ang alam ko, meron yatang gawain dun ngayon sa kanilang church ngayon. Okay. Ayan. Doon sa mga may birthday pa, ha? Si Ate Yul Alatraca's birthday today din. Ang alam ko, andito si Ate Yul Orila Alatraca at birthday niya ngayon. Yun. Yun po ang may mga birthday lang dito sa aking nakatala sa aking pong talaan ng may kaarawan. Yan. Hello, hello po sa inyo. Doon po sa mga merong nakikinig doon po sa ating po mga radio. Good morning po sa inyo. Saan man po kayo naandun ngayon? Sa tindahan ninyo, sa inyo pong bahay, o sa uma. Oh, sa habang kayo may ginagawa at bit-bit ninyo inyong radyo. Ayan, maganda umaga po sa inyo. At doon sa mga nasa palengke, lahat ng nasa palengke dyan na nakikinig, ano po, hello po sa inyo. Siyempre sa mga driver po natin, ingat lang po sa pag-drive, ha? Sapagkat alam nyo naman, ang aksidente, ay pag kayo nakakapanood talaga, pag ako'y nakakapanood ng mga aksidente sa daan, ano, ako po'y talagang minsan hindi mo akalain na merong aksidente, no? Hindi mo akalain na ma-aksidente ka pala. Ikaw naman ay eksakto-eksakto ang pagdadrive mo, pero yun naman kasalubong mo ay yun ay wala sa hulog, ano, na yung iba'y inaantok. Yun ang isang kalaban po ng driver, ha, yung antok, no? Kaya pag magdadrive, kinakailangan po talagang ikaw ay nasa tamang tulog, ano, bago kayo mag-drive, sapagkat yan po ay kinakailangan po natin, yung presence of mind, ano. At kung hindi, kung wala po 'yon, ako, delikado. At sa pagpihit lamang ng manibela talaga ay medyo yung konting pihit lang, medyo meron na yung epekto, no? Kaya ingat-ingat po sa bawat isa, ha? Sa mga, lalo na sa mga driver na tulad ko na lagi pong nasa lansangan. Ayan, at doon po sa mga ating po nakikinig ngayon sa buong Bicolandia, dyan po sa lugar po na Sorsogon, lalo na Kalananay Masing. Good morning po sa inyo dyan. At siyempre sa lugar po ng Catanduanes, maganda umaga po sa lahat ng mga taga Catanduanes, Masbate. At siyempre dito po sa lugar po ng Camarines Sur, Camarines Norte at Albay na nakikinig po sa atin ngayon, ngayong tanghali, no? Sapagkat alam naman po natin may pasok na yung iba. At ganitong oras talaga ay nasa panahon ng pagtatrabaho. Yung pong natira sa bahay at nakikinig po sa atin, yung po ang ating mga kasama ngayon sa pagtatalakay po natin ng ating paksang pag-uusapan ngayon. Ano po, nung nakaraan nga ay ating pong pinag-usapan yung ating pong meaning, no, nung ating pong tinatag na guilty feelings. Ano ba yung guilty feelings? Ang guilt daw ay is a state o kalagayan. Guilt is state of one who has committed an offense, especially if done consciously. Ito po daw ay yung kalagayan ng isang tao na naka-commit ng kasalanan o nakagawa ng kasalanan na ito man daw po ay nagawa niya at alam niyang kasalanan yun ay nagawa niya. Kaya siya nagkaroon ng guilt feelings. Yan, yun po yung ating pong pinag-usapan nung nakaraang Martes. Tutuloy po natin yan. At meron po tayong ibinigay din na teksto mula sa aklat po ng Romans chapter 1 verse 18 to 20. Sabi doon, the wrath of God is being revealed

0: from heaven against all ungodliness and wickedness of men who suppress the truth by their wickedness, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature has been clearly seen, being understood from what has been made, so that men are without excuse. Ulitin ko po yung isang nabanggit ko kanina. For since the creation of the world, God's invisible qualities, no, yung pong kanyang eternal power and divine nature, ay nakikita po natin, malinaw na nakikita po natin at naiintindihan natin from what has been made, so that men are without excuse. No, yan po yung Romans chapter 1 verse 18 to 20. At natalakay din po natin yung result of guilt, no? Yung result of guilt. So mamaya po ating pong babalik-aralan po yan. At kung kayo po ay nakikinig ngayon at nanonood sa ating pong Facebook Live sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Yan po ang ating pong Facebook Live, no po. At sa YouTube and Instagram, FABC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At ang contact number po natin 0998-843-0573. Yan, at tayo po ay parang wala sa monitor mo. Wala ba sa monitor? May monitor tayo mo? Okay, sa live no natin. Okay, so yun po ang ating pong pag-uusapan ngayon. Mamaya ay ating pong pag-uusapan yun. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, ano po, ay pakinggan po muna natin ha. Ang marami tayong natututunan dito, kahit ako pag nare-replay ko, pinapakinggan ko itong dalawang ito. Walang iba ang tips po ng ating pong mga parekoy.
1: Pare tips ni na parekoy. Mga praktikal na aral para sa lalaking gaya mo. Kasama sina Jerry at Benji. Parekoy.
2: Magandang araw, Marikoy at Parikoy!
3: Yon! Narito muli ang inyong partner sa pagbuting-ting at pagkuting-ting!
2: Tama!
3: Parikoy Benji!
2: At Parikoy Jerry!
3: Yup!
2: Kumusta kayo mga Parikoy at Marikoy?
3: Yay! Panibagong kaalaman na naman patungkol sa pagpapaganda ng tahanan! Ang ituturo namin sa inyo.
2: Suwak na suwak yan. Mahilig ba kayong magkutingting at magbutingting sa inyong garden?
3: Mm-hmm.
2: Uy, Green Revolution. Okay naman ay gusto ninyong may malaman patungkol pa dito? Naku, bagay na bagay sa iyo itong ituturo namin sa inyo.
3: Bibigyan namin kayo ng ilang tips o kaalaman na dapat natin malaman pagdating sa landscaping. Kaya i-ready na ang inyong notebook at ballpen.
2: Tips number one.
3: Mm-hmm.
2: Mainam na maglagay ng matibay na edging. Mahalaga na may maayos na pagitan ang area ng garden ninyo na may halaman gaya ng bulaklak at mga gulay.
3: Yun! Ano nga ba ang mga materialis na maaaring gawing edge? Kung nagtitipid at gusto ng murang materialis, maaring gumamit ng plastic material. Kung may sapat na budget naman, maaring gumamit ng bakal o kaya semento.
2: Tip number two, mag-install rin ng irrigation system. Napaka-importante nito dahil kailangan naman talaga ng halaman na madiligan.
3: Yun.
2: At kadalasan nagiging malaking pagkakamali ng mga tao na hindi madiligan ng tama ang mga pananim, kaya nalalanta.
3: Kaya naman mainam na gawa ng irrigation system, di ba? Gawin ang simpleng drip irrigation system at i-attach ito sa spigot na may timer. Sa ganitong paraan, mabibigyan ng sapat na tubig ang mga halaman.
2: Tip number 3. Isa rin sa mga pinaka-importanteng factor sa paghahalamanan ay ang quality ng lupang gagamitin. Kung ang inyong lupang ginamit sa pananim ay poor quality, habang maaga pa ay kailangan na itong tanggalin at palitan ng bagong lupa na may mas magandang quality.
3: Tip number 4, isipin lagi ng mabuti kung ano ang itatanim.
2: Tama!
3: Maari na gawin itong makulay. Hangga't maari, iwasang magtanim ng bulaklak o halaman na tumutubo lamang sa isang season. Pumili ng halaman na makulay at tumutubo anumang season.
2: Tip number 5, lagi ring i-consider sa pagpili ng halaman ang amount ng sunlight na kayang i-absorb ng halaman. Sa sobrang sunlight ay matutuyo sila at di naman mabubuhay sa kokonteng sunlight.
3: Tip number 6, alamin ang kakayanan mo sa maintenance ng halaman. Pag-isipang mabuti ito, maging ang oras na kaya mong ilaan sa maintenance. Tanungin ang sarili kung ano ba ang i-maintain sa mga halaman. Maaari ring mag-research.
2: Tip number 7, alamin ang kailangang budget sa gagawing landscape at sa kakayahan mo upang magkaroon ng budget na yon. Maaari namang mag-research ng mas mura, ngunit quality rin naman na gamit ng aangkop sa iyong budget.
3: Yun, sana ay makatulong ang ilang tips namin para sa mas maayos na pagbutingting at pagkutingting mo sa inyong garden.
2: 1, 2, 3.
3: Kami ang inyong partner sa pagbutingting at pagkutingting. Parikoy Benji
2: at Parikoy Jerry. Hanggang

Ayan, at tayo po ay muling nagbabalik. Ang oras po natin is 9:53 o 9:54 in the morning. Tayo po ay darako na sa ating pong pangalawang bahagi ng ating pong programa. At ating pong itutuloy ang ating pong pinag-uusapan at pinag-aaralan ngayon tungkol po sa guilt feelings. Ano? Ang ating pong pinag-aralan nung nakaraan is what are the result of guilt. Sabi nga kanina, ang guilt ay state of one who has committed an offense, especially if done consciously. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng guilt. No? Yung bang, alam niyo yung guilt, yung bang para bang sinusundan ka, na para bang hindi ka makatulog, no? Lagi mong iniisip. Yung iba, sinasabi ay parang kinukonsensya. No, pero dito po sa ating pag-uusapan uli, ating pong babalikan yung ating pong tinalakay nung nakaraang linggo. What are the result of guilt? Ang una ay dapat may magandang resulta. The best result of guilt is repentance. Because we feel guilty, because we are disturbed, we turn away from sin and turn to God. So dapat may repentance, no? May pagsisisi. Alam niyo, yung pagsisisi ay tinatawag itong remorse, eh, no? At in-example natin si nung nakaraang linggo si Judas, no, after niya na ipagkanulo itong ating Panginoong Hesukristo, ay siya po ay nagsisi. Pero sabi doon ay nagsisi siya pero hindi siya humingi ng tawad doon sa napagkasalanlan niya. O, kaya sabi doon, this is what repentance is all about. You must completely turn away from sin, not just a half turn, and then turn to God. So balik ka sa Diyos, no? Sa tayo, lahat tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, no? At pag naramdaman natin 'yon, no, ang tangi daw nating gawin ay magbalik sa Diyos. Humarap sa Diyos. Dapat yung guilt brings repentance. Kaya nga, guilt is a built-in mechanism daw sa atin to bring us back to God. No? Yun daw ay isang mekanismo na nandito sa atin para iparamdam sa atin na pag nadama natin yon at nangyari yon, ang unang dapat natin gawin ay magbalik loob sa Diyos o bumalik sa Diyos o humingi ng tawad sa Diyos. And another result of guilt that is less than desirable is remorse. No? Eh, ito nga yung sa Matthew 22 verse 3 na kay Judas, no, ay siya po ay nag-remorse. No? Ito yung mabigat na damdamin. No? Pag sinabi pong natin na ito po ay remorse, ay para bang ito po ay parang yung bigat ng loob mo, no? Yung bigat ng loob mo, yung dinadala, no? Yung feeling guilty ka talaga, no? Yung ibig sabihin ay mas malalim na merong kasamang pagkilala na may nagawang mali at pagnanais na itama ito. No, yun po yung remorse, no. Nakaramdam siya ng matinding pagsisisi dahil nasaktan niya ang sino man o kaibigan niya. So yun yung remorse. Eh kay Judas nangyari ito, eh. Naipahamak na niya si Kristo at naibenta niya, kaya he was full of remorse. Ito pong remorse ay sabi doon sa ating napag-aralan is a terrible distress arising from a sense of guilt. But remorse is not repentance. No? Iba yung repentance, eh. Iba yung pagsisisi na nagsisi ka sa ginawa mo at humingi ka ng tawad. Oo. Remorse is only feeling bad about sin and then stopping there. Hanggang dun lang na yung masama yung pakiramdam mo, na guilty ka,
Pero hanggang dun lang eh. No? Ang maganda, tandaan po natin, repentance is feeling bad about sin, turning away from it, and turning to the living God. Ang remorse po ay is only half of repentance. Andun lang siya, napatigil siya doon, napahinto siya, na nagsisi siya, pero andun lang siya, pero hindi siya humingi ng tawad. O kaya yun po, nilinaw po natin doon na remorse is only halfway of is only half of repentance. Kaya when we feel bad about our sin but we don't go to God to seek His forgiveness and restoration, we are only experiencing remorse. And remorse out of guilt can result in other things. In Judas' case, remorse can result in suicide. Kaya doon sa panahon po ni Judas, yung kanyang matinding pagsisisi ay nagresulta ng pagpapakamatay niya sa kanyang sarili. Kaya nga yung iba sabi, di ba na nabanggit nga noong nakaraan, siguro naligtas din si Judas kasi sa sobrang pagsisisi niya, nagpakamatay siya. Eh mali po yun eh, no? Hindi po kinakailangan, hindi po ang hinihingi sa pagsisisi ay kitilin mo yung buhay mo. Kundi ang pagsisisi ay kung saan ay humihingi ka ng tawad, no? At bumabalik ka sa Diyos, sa kaparaanan ng Diyos. Hindi naman pagpapakamatay ang hinahanap sa atin ng Diyos para maligtas. Ang hinihingi niya sa atin ay repentance, paghingi ng tawad, no? Kaya sabi din, to seek acquittal through the blood of Jesus Christ. Paano tayo magiging hindi guilty? By making Christ guilty. Ibinigay natin kay Christ yung crime, so we are free. But people who are proud will not give the crime to Christ. Sinusulo pa rin niya. Hindi niya binibigay sa Panginoon. Hindi niya ito isinusuko sa ating Panginoong Diyos. They are remorseful to the point that they die for their sins, leading to suicide. At ganun nga yung nangyari kay Judas, leading to suicide. Nagpakamatay siya. There's nothing holy about it. Christ has done the dying for us. If you die for yourself, you don't accomplish anything because our shed blood cannot cleanse us. No. Our death will not count for anything. Tandaan po natin yon. Kung kayo man po ay may matinding guilty feelings at nakakapag-isip kayo ng kitilin nyo ang buhay nyo, ay nako, maghunos dili po kayo sapagkat hindi yan ang kaparaanan. At mapapahama kayo sapagkat kinitil nyo ang inyong buhay. No? Kinuha nyo ang inyong buhay. No? Kaya hindi po yon ang magiging ang sapat na gagawin para sa pagsisisi. Hindi yung pagkitil ng buhay. Mali po yun. Sapagkat yun ang sinasabi ng Panginoon. No? Huwag mong sasaktan o huwag mong papatayin o huwag kang papatay o mismo ang sarili mo ay patayin mo ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya yun daw remorse na ating pong pinag-aaralan din, bunga ng guilt feelings, ay may result in sleeplessness. Hindi makatulog. Pabiling-biling, sa higaan, sa lalim ng gabi, tayo po ay hindi talaga makatulog. At naisip natin na inggit tayo doon sa iba, ang sarap matulog, gumihilik, pero ikaw, hindi ka makatulog. Kaya kung naranasan na ninyo hindi makatulog, at kayo po ay ginagawa nyo na lahat para makatulog, hindi kayo makatulog sapagkat sa nararamdaman ninyo. And nobody feels so alone in life as the person who cannot sleep while the world around him sleeps. Sleeplessness can be the result of remorse. Yung hindi pagkatulog. At isa pang resulta ng remorse ay lack of peace. Kaya sabi ni David sa Psalm 51 verse 3, "For I know my transgression and my sin is ever before me." Lagi na lang nasa harapan niya yung bunga ng kasalanan, yung guilt ng kasalanan. Wala siyang katahimikan.
Yun ang nangyari at naganap kay David. Wala siyang kapayapaan. Kaya inawit doon sa Salmo 51 verse 12 yung "Restore unto me the joy of my salvation." Restore to me the joy of your salvation. Hindi niya sinabing restore to me your salvation. Because even if you sin, you are still saved. No? Hindi naman nawala yun eh. So kinakailangan, no? You do not ask God for a restoration of salvation, but you ask for restoration of the joy that you have lost. Bunga nung iyong pagkakasala. Remorse as a result of guilt takes away our joy. Inaalis niya. Ang unang nawawala sa atin yung the joy of our salvation. No, yung galak sa atin. Kaya pala pag tayo po ay nasa loob ng pagkakasala, at tayo nawawala yung ating pong kagalakan eh. Lagi kang malungkot, laging nakakunot ang iyong noo, no, sapagkat yun ang ibinibigay sa atin at ibinubulong lagi ng kaaway ng Diablo sa atin. So nawawalan ka ng kapayapaan, hindi ka makatulog, no? At minsan pa nga, pag ikaw ay ganun ang iyong pakiramdam, halos, yun nga, para kang hinahunting, eh, no? Hinahunt, no? Para bang bawat lakad mo, bawat naririnig mo, laging doon ang turo, no, sa iyong ginawa. Oh. Kaya yun, ano nangyayari? Pag ikaw daw naman ay result of guilt, no? The result of guilt, pag ito'y binaliwala mo, when ignored, ito po naman ang nangyayari. Yung callousness, the word callous, no? Pag sinabing callous, ikaw ay namanhid na doon sa iyong pagkakagawa. Habang hindi mo ito hiningi ng tawad, paulit-ulit, namamanhid ka na. Parang kalos nga, nagkakakaliyo ka, kaliyo, parang yun, magkahawig yung dalawa. Wala na tayong pakiramdam. Kaya sabi doon, 1 Timothy 1 verse 9 says, "Holding on to faith and good conscience, some have rejected this and have shipwrecked their faith." When we don't listen to our conscience, when we don't listen to the pangs of guilt, we become callous. Later on, we don't feel guilty anymore, and that's more dangerous. Pag naipit ka ng konti, nasasaktan ka, di ba? Pag napasok ka lang ng konti, nasasaktan ka. Pain and the ability to feel pain is a defense mechanism of the body. Kinakailangan po natin yon. Kinakailangan natin na tayo po ay may maramdamang sakit. Oh. Eh, isipin mo na lamang, isinuot mo yung daliri mo sa electric fan. No, kinain ng electric fan, hindi ka pa nasaktan. Aba eh, hindi mo alam, ubos na yung daliri mo kasi hindi mo nararamdaman. But because you feel pain, you withdraw your fingers immediately out of the electric fan, no, doon sa electric fan. Kapagkat nasaktan ka eh. Kaya isang example po natin doon yung lepers, yung ketong, no, pag may sakit na ketong. Inauubos yung unti-unti yung kanyang mga dulo ng kanyang mga daliri, no, sapagkat ang leprosy kills and deadens the nerves. Pinapatay niya yung nerves. Kung may ketong, ang sakit na ketong ay nawawalan ka ng pakiramdam, wala kang pakiramdam. You lose your sensation. Napapasok ka na, nagagasgas ka na pala, nahihiwa ka na, hindi ka pa nasasaktan. So yun po yun. No? So a person who does not feel pain is bound for destruction. Tandaan po natin, ang taong hindi nakakaramdam daw ng sakit is bound for destruction. Masisira ka. No? Mabuting nararamdaman natin agad yung sakit. Kasi umiiwas tayo agad at nag-withdraw. Kaya napakahalaga nung ating pong pakiramdam, no, na tayo ay nasasaktan. Oo, masakit yung nangyari. Oo, may nararamdaman kang ganito, pero yan ay dapat mangyari lang sapagkat yan ay defense
mechanism of the body para maramdaman mo at makaiwas ka doon sa naging cause noong sakit na naramdaman mo. And sabi doon, that's the Lord's way of protecting us from committing more sin. Yun tayo po ay pag nakakommit, nagkakaroon tayo ng guilty feelings. But the problem with guilt feelings is this. If we don't pay attention to them and don't repent, if we are only remorseful and worse, ignore them, kung tayo lang ay nag-remorse, nagsisi, matinding pagsisisi, pero hindi tayo humingi ng tawad sa Diyos, no? Sabi doon, hindi tayo nag-repent, no? Yun po ang isang hindi maganda. Yun ang isang problema. If we are only remorseful and worse, ignore them, the pain nerve dies and we become callous. No? Pag hindi ka raw, okay, nung una, punong-puno ka ng guilty feelings. No? At ikaw ay nagsisi. O, matindi yung iyong pamimigati sa nagawa mong kasalanan. Pero, pag dumating daw yung panahon na ito'y inignore mo, binaliwala mo, the pain nerve dies. Yung sakit, yung guilty feelings, yung feelings na yon ay mawawala and we become callous. Magiging manhid tayo. At pag naging manhid tayo, patuloy nating gagawin yun sapagkat wala ka nang pakiramdam patungkol dun. This is why when we commit sin, we first feel guilty. No? Kaya yun po yung ating pong dapat matandaan dun. Kaya, how do we deal with guilt feelings? Let's ask ourselves. Ako ba ay may feelings of guilt? Am I aware of any guilt? Baka kaya grouchy ako minsan is because I have guilt. Or minsan I run away although no one chases me. Alam niyo po ba, evil men run although no one chases them. They make ghosts out of shadows. Di ba pag guilty po tayo, may nagtatanong pa lang sa atin, saan ka galing? Sagot natin agad, anong pakialam mo? Bakit? Sapagkat andun yung feeling mo na para bang alam ng lahat ng nakapaligid sa iyo yung nagawa mong kasalanan. Takot tayo. Baka mabisto at dinadaanan natin sa pambubuska minsan. Inuunahan na ng kunyari galit ka. O kaya ay dinidiscourage na natin yung pagtatanong. Kaya yung mga lalaking umuwi ng gabing-gabi, tinatanong pa lang ng asawa, mainit na agad ang ulo. Kaya kung kayo po ay sa mga asawa, sa asawa nyo po, no? At minsan pag umuwi ng gabi, o kaya ay hindi nakapagpaalam sa'yo, pag uwi niyan, inuunahan ka kaagad ng galit, inuunahan ka agad ng init ng ulo. Kasi gusto niyang tigilan mo siya. Yan. Kaya guilty yun siguro. Kasi kung wala ka namang ginawang masama, bakit iinit ang ulo mo? Ang iba ay nag-iinit-initan naman ang ulo to discourage the wife from asking more questions. At yun po ang aking pong nabanggit kanina. No? Kaya mga asawang babae, pag uminit ang ulo ng mga kalalakihan ng inyong asawang lalaki, mas magtanong kayo. Parang mahirap, no? Parang sabihin ng babae, nako, eh, mas delikado. No, pero sabi na, magtanong kayo. Pero, ipagpabukas na ninyo at baka kayo masapok. Yung po sinasabi doon. Yung pagtatanong, habang mainit ang ulo, huwag mong babanggain, huwag mo siyang haharapin habang mainit ang ulo niya. Eh, baka nga masapok ka eh. Pagkatapos ng pagka nakakain na at nakapagpahinga na, saka nyo na lamang lambingin. Yan. Pag medyo okay na, no? Medyo sa tingin mo, perfect timing na to, no? Ito ay panahon na ng pagtatanong, okay na siya. O, nalambing mo, nagkakwentuhan na kayo, saka mo tanungin. But don't give up the issue. Pursue it to the end. Para nag-uusap, para nalalaman. Yan. Kaya guilt feelings have to be dealt with.
kailangan itong iyong harapin, no? Tapusin yung usapan patungkol doon. Ang problema yan, if you do not deal with it, paano mo ito haharapin, no? Yun ang problema, if you don't deal with it. Oh, paano po tayo mag-start? Ito po yon. First, study and evaluate whether your guilt is well-founded or not. Kuminsan kasi wala namang kalatoy-latoy, guilty na tayo. Sabi nga, yung OA naman ang kabanalan ng isang tao. Kahit kasalanan ng iba, inaako pa niya yung guilt. Di ba may ganun nga? Dinisiplina mo, then napahamak habang dinidisiplina, ngayon ay sarili mo na ang sinisisi mo. Isipin muna natin, tama ba akong mag-guilty tungkol dito? If I intentionally caused the problem, then I am guilty. Pero kung hindi, why should I be? Kung talagang very careless ka at nasunog mo ang buong barangay, mag-guilty ka. Pero kung hindi naman dahil it was an accident, bakit ka magi-guilty? Hindi mo naman sinadya. Hindi lahat ng guilt comes from God. There's a kind of guilt that's an oppressive measure of Satan to rob us of happiness. Halimbawa, may dinidisiplina kang bata o may dinisiplina kang bata tapos ay nagtampo at lumayas. Kasalanan mo ba yun? Desisyon niyang lumayas. Well, kagustuhan niya yun. Will niya yun. Kasalanan niya yun. Maliban na lang if you used harsh words and derogatory words that provoke the person to leave the house. But if you did the disciplining well in a godly way, yet lumayas siya, bahala siya dun at kasalanan niya yun. Huwag nating akuin ang guilt ng iba. So when you feel guilty, evaluate if it is well-founded. Baka naman hindi. No, baka naman hindi. Huwag mong akuin yung guilty feelings para sa iba. O maaring, kaya ka na-guilty kasi lumayas eh. Matapos mong pagalitan, matapos mong disiplinahin, umalis ng bahay, na-guilty ka tuloy. Ikaw ang inaway ng asawa mo. Kasi ikaw. So na-guilty ka tuloy. Pero, hindi mo kasalanan yun eh. Lalo na kung nag-usap kayo na pag nagkamali siya, ganito ang dapat papagalitan mo siya. Eh, nasa usapan nyo naman sa pamilya eh. So nagkamali, pinagalitan mo, dinisiplina mo, ayon sa iyong panuntunan sa loob ng bahay. At siya lumayas pa rin, will niya yun eh. So hindi mo yung kasalanan. Pero ang atin po lamang titignan doon, kung sa pagdidisiplina mo ay gumamit ka ng mga salitang makakapag-provoke sa kanya to leave the house, ay doon may problema. Kaya siya lumayas sapagkat sobra yung iyong ginamit na salita na nagbigay sa bata ng sakit sa kanyang kalooban upang magbunga ito, magresulta ito, na siya ay lumayas ng bahay. Kaya ulitin natin ha, hindi lahat ng guilt comes from God. There's a kind of guilt that's an oppressive measure of Satan to rob us of happiness. So there's another way to deal with guilt. If it's substantial, then put it behind you. Kung baliwala yung guilt, alisin at hindi natin yung kasalanan. For instance, nung ipinanganak ka ay naparalyze ang nanay mo o namatay, kasalanan mo ba yun? Yet may naninisi sa'yo, nako, kung di ka pinanganak, hindi namatay ang nanay mo. Merong ganyang nangyari, may mga ganyang totoong nangyari sa kanyang buhay na kahit siya, lumaki na siya. Alam nyo, may kilala ko na ganyan eh. Lumaki siya na parang siya ang may gawa kaya namatay ang nanay niya sapagkat siya isinilang na namatay yung nanay niya sa pagkakasilang sa kanya.
So nung malaman niya yon, parang ang sinisisi niya ang kanyang sarili. Kasalanan ba natin yon? So piliin muna natin daw kung ano ang kasalanan ating aakuin at kung alin ang hindi. If we see that it is a reasonable guilt, we have our name as the manufacturer of the guilt. Then we need to repent. Paano? We ponder God's holiness. Sabi ng kanta, when I look into your holiness, when I gaze at your loveliness. Siguro ito'y naawit nyo na rin po, ano? No?

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Akuin muna. Akuin muna. Diba?

Ayan na tayo po ay nagbabalik sa ating pang huling bahagi po ng ating pang programa dito pa rin po sa Family Matters, Male Empowerment. At ito po ang inyong kasama, no, mula 9:30 hanggang 11 po. Ito po si Rowel Rehuela. O nga po pala, sa ating pong sa mga tagapakinig po, no, 12:30 to 1 ay magpapahinga po muna yung ating pong generator sapagkat tayo po ay nakaranas ngayon ng burnout. So naka-generator po tayo. So 12:30 to 1 ay papahinga po muna yung ating pong generator. Ayun, at sa ating pong huling ito yung ating pong panghuli na sa ating pong pinag-uusapan. Sabi po dito, pag may mga tao daw, no, na nagkasala, ayan, natin po nabanggit kanina, ay nag-confess na, nag-restitute na, then after 3 years ay uulitin, uhukayin pa ulit, isusumbat, tapos na yon, bayad na. Maraming tao ang hindi maligaya daw sa buhay dahil lagi nilang hinuhukay ang mga kasalanan, ang mga kalansay, ang mga bungo ng kahapon, hindi malimut-limutan. So they live in the shadows of the past, in the shadow of guilt. Nabubuhay na sila sa kanilang nakaraan, no? And many of us are being robbed unnecessarily of happiness. Kaya tinan mo, wala na tayong saya. Hindi mo napapansin, hindi ka na gaya ng dati. Na lagi ka nakangiti, lagi ka nakatawa, masaya ka. Hindi ka na ganon. Nanakaw na yung iyong saya sa buhay dahil sa guilt na matagal nang nabaon, matagal nang na,

nakaraan, matagal nang dumaan, no, nangyari, matagal na, eh hanggang ngayon, hindi mo malimut-limutan. So ikaw ngayon ay nabubuhay in the shadow of the past, in the shadow of guilt. Many of us are being robbed. Marami po sa atin na nananakaw ang ating pong kaligayahan dahil dyan. The best way to deal with guilt is to avoid sinning. But if we sin, there is a way. The Lord can still cleanse us. Kaya nga sabi doon na confess your sin sa ating Panginoong Diyos. And we have a good God na handa magpatawad ng ating kasalanan. Kaya ang tanong, are you haunted by guilt? Maraming forms ang guilt. May mga bagay na ating pong pinag-usapan kanina. Maraming forms ang guilt. Kaya may isang example na sabi dito. May mga panganay na naubos ang pera ng magulang. Later on, hindi na napag-aral mga kapatid. Hanggang ngayon, guilty-guilty sila about what happened to their younger brother and sister. Dapat ba o hindi? O hindi ba dapat? Kung minsan, bunga ng isang careless act in the past, may kapatid o kapamilya tayong naaksidente, shall we carry the burden all or our life? Our one mistake has affected so many people. Are we going to feel bad about it forever? Sinisisi mo ang sarili mo habang buhay. If you are haunted by guilt, let me ask you, and please ask yourself too, what could be the reason? Could it be that you are guilty because up to now, you are unrepentant and therefore unforgiven still? Could it be that you are ignorant of the freedom in Christ? That when Christ forgives, Christ forgets, and that we can be free like a brand new person? Ang Panginoon ay nagpapatawad at handang kalimutan ang iyong kasalanan. Kaya sabi na 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if anyone is in Christ, he is a new creation. And if after being born again, we commit sin and confess, we are renewed. Nagkasala ka, magkumpisal ka sa Diyos, tanggapin mo na ikaw ay nagkasala at ikaw ay papatawarin ng Diyos. 70 times 7 nga eh, sabi ng Biblia. Ganyan ang Diyos. No? Tayo, may mga kahinaan po tayo. May mga kahinaan po tayo sa ating buhay. Minsan hindi natin napapansin na sa ating kahinaan, tayo ay humarap sa pagkakamali. At naramdaman mo, nag-guilty ka. Napakaramdam mo yung guilt feelings. No? Ano po ang sabi sa ating mga pinag-usapan about guilt feelings? Ang unang-unang the best na gawin mo, repent. No? Ikaw ay humingi ng tawad. Kung ang taong iyong nagkasala ka ay nakakaharap mo, nakikita mo, hingi ka ng tawad. Kasi may guilty feelings ka. Pero sabi sa pinag-usapan natin kanina, ating muling ipapaalala, kung ang guilty feelings mo naman ay bunga ng iyong ginawa na tama naman, ay dahil umalis o anumang ginawa, ay nag-guilty ka, huwag mong kunin yung guilt feelings na yon kung tama naman yung ginawa mo. Pero kung ikaw ay sumobra sa ginawa mo, lalo sa pagdidisiplina, maaaring magkaroon ka ng guilt feelings. John 8:36 says, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Kaya be liberated from all unnecessary chains of the past. Be free and avoid sin and continue to be free. Ganun din yung sinabi ng Panginoon doon sa babae. Go and sin no more. But if you sin, according to 1 John 2:1, we have one who speaks to the Father in our defense. Jesus Christ, the righteous one. Sabi dito, I write this so you will not sin. But in case you sin, we have someone who will speak in our behalf, Jesus Christ. Hide in His love, hide in the holiness of Christ, be washed by His perfect and redeeming blood, and guilt will have no space in your life. Lagi po nating tandaan, kung ang guilt feelings mo ay nakapagnanakaw na,
na kapag nanakaw ng iyong saya sa iyong buhay, ay teka muna. Balikan mo ang ating pinag-usapan. Balikan mo ang ating pinag-aralan about guilt feelings. So may mga bagay lamang na dala mo. Pero kung yan ay mula pa nung napakahabang panahon, panahon panikupong-kupong na hindi ka pa makamove on, balikan mo bakit hindi ka makamove on. Aling part doon ang hindi mo mapatawad ang iyong sarili? At yun ang ibigay mo sa Diyos. At yun ang sabihin mo sa Diyos, Panginoon, ano man pong gawin ko, ito lagi ang hindi ako makatulog eh. Ito lagi ang nag-hunt sa akin. Ito lagi ang siyang sumusunod, parang anino na sumusunod sa akin. Wala ka nang magagawa. No? Ibigay mo na sa Diyos. Ibigay mo sa Diyos. At pag ibinigay mo sa Diyos, hingi ka ng tawad sa Diyos. Panginoon, tulungan mo ako. Eh sabi ng Biblia, pag humingi ka ng tulong sa Kanya, tutulungan ka ng Diyos. Kung ikaw ay napapagod, may sinabi nga, come to me all of you who are tired. At nabibigat ang lubha. Pag sinabi ng Diyos na come to me all of you who are tired, lumapit kayo sa akin na kayong napapagal, napapagod at nabibigatan sa inyong nararanasan ngayon sa inyong buhay, bunga ng mga nakaraan o bunga ng iyong mga ginawa, ibigay mo sa Diyos. Anong sabi ng Diyos, and I'll give you rest. Pag sinabi pa ng Diyos na bibigyan kita ng kapahingahan, mapapagod ka pa. Unless na hindi mo tinanggap yung kapahingahan na ibinigay sa'yo ng Diyos. O baka naman, kunyari lang ibinigay mo sa Diyos. At sinasabi mo, Panginoon, ibinibigay ko na po sa'yo. Ganito po ang nangyari, Panginoon. Naging bunga na wala akong kapayapaan, hindi ako makatulog. Na wala ang saya ko, Panginoon, binibigay ko sa'yo. Kung yun ay hanggang bibig mo lamang, ay talagang hindi maalis yan sa iyong buhay. So kinakailangan mula sa puso. Sabi nga to, repentant heart from the repentant heart. Mula sa iyong puso. Sapagkat sinabi ng Diyos, I'll give you rest. I will give you rest. Yun ay pangako ng Diyos eh. Bibigyan ka ng kapahingan. Hindi pwedeng hindi mangyari yun sapagkat sinabi ng Diyos. Hindi lang mangyayari na hindi ka makakapahinga o lagi ka pa rin may bigat sa iyong loob kung hindi mo talaga seryoso at buong pusong ibinigay sa Diyos ang mga bagay na kaganapan sa iyong buhay na nagdulot sa iyo, na nawalan ka ng saya, na hindi ka nakatulog, nawalan ka ng kapayapaan sa buhay. Bigay mo sa Diyos. Totoong ibigay mo sa Diyos. Hindi yung sali-salita lamang. Sapagkat guilt will have no space in your life, in our life. Sapagkat tayo ay hinugasan na ng banal na dugo, the redeeming blood of Jesus Christ. Yun lang po ang mahirap sa tao. Ang hirap maunawaan kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kung tayo ay may sapat na relasyon sa ating Panginoong Diyos at Ama sa langit, maaaring maintindihan mo siya. Pero kung hindi seryoso ang relasyon mo sa Panginoong Diyos, eh hindi mo siya maiintindihan. Ang makakaunawa lang sa Diyos ay yung seryosong may relasyon sa Kanya at tinanggap niya sa Kanyang buhay na Panginoon, ako ay yung anak, ikaw ang aking Ama. Sapagkat sabi doon, all things shall pass away and all things become new. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Pag sinabing all things, ang lahat ng mga luma ay wala na. And all things, at yung mga lumang yun na nawala na, become new. Ikaw ay bago ng nilalang. Pag bago ka ng nilalang, wala na yung nakaraan. Wala na yung pait ng nakaraan. Ibinigay mo na sa Diyos. At natanggap mo na ang kapahingahang sinasabi ng Diyos sa iyong buhay. Ngayon kung hindi mo pa matanggap, huwag mong questionin ang Diyos sapagkat ang Diyos seryosong ibibigay yan sa iyo. Baka ang problema ikaw.
Hindi mo seryosong ibinigay sa Diyos ang bigat na yan. Kaya yung guilty feelings, andyan pa rin. Kapatid, sa oras na ito, samahan kita sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin ngayon sa mga naandun sa panahon at sitwasyon na mayroong guilt feelings na hindi makalaya, na kahit siya itinatadyak na niya, itinatadyak mo na ang iyong paa at sinasabi, ayoko na nito. Pero bukas andyan pa rin. Paano'ng gagawin? Paano ang sitwasyon mo na ngayon na dapat mong mabago? Ibigay mo ng buo sa Diyos. Walang iba nang makakatulong niyan kundi ang Diyos at ikaw. Ano ang gagawin mo? Ibigay mo ng seryoso at buong puso sa Diyos. At pag ibinigay mo sa Diyos, hayaan mong ang Diyos ang gumawa, kumilos sa buhay mo. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, sa oras na ito, we thank you God. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Salamat sa pangunawa sa mga tulad namin, Panginoon, sa mga taong mahina, sa mga taong nagkakamali, nagkakasala, sa mga taong ang kahinaan niya ay hindi niya mapagtagumpayan. Salamat sa pag-unawa, Panginoon, sa matagal na panahon na kasalanan na hanggang ngayon ay aninong sumusunod sa bawat isa. Lord, ito ang panahon para totoo naming ibigay sa iyo, buong puso naming ibigay sa iyo ang aming pong nararamdaman. At ang pangako mo, Lord, babaguhin mo ang buhay namin. Kakalimutan mo. At pag kinalimutan at napatawad mo, Panginoon, ito po'y magre-reflect at mararamdaman namin sa aming buhay. Salamat po, Ama, at tulungan mo po ang mga kapatid na nasa ganong sitwasyon ng kanilang buhay na hanggang ngayon may guilt feelings dahil bunga ng mga nakaraang ginawa at pagkakamali at pagkakasala. Tulungan mo po, Panginoon. Ikaw na po ang siyang kumilos, Panginoon, sa bawat isa na may ganong kalagayan sa buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Bago po tayo magpaalam, ang ating po nakasama ay si Pastor Romeo Alegre at Tristan Wyatt Gulay, Marhaing Aga, Sir Well, Ate Jenna, good morning po, Bishop Ru. Miko, good morning po. Pastor, please pray po sa flight ko po sa Wednesday pa Cebu for 1 month intensive camp po. Kinuha po akong counselor po. Wow. Okay, pray natin muna. Habol tayo ng prayer. Panginoon, gabayan mo, Lord, ang aking kapatid na si Kuya Miko sa kanyang flight going to Cebu. Kung paano mo siya pinagpala, Panginoon, na ganoon din ang kanya pong mga makakausap doon. Maging daluyan siya ng pagpapalang mula sa iyo, ng iyong pong mga salita. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, Kuya Miko, ingat-ingat, ha? Meron pa ba akong dinabasa? Okay, ingat-ingat, going to Cebu, no? Sana all. Ingat, at sa bawat isa po, ako po'y pansamantalang magpapaalam at tayo po ay magkarinigan muli at magkasama sa susunod po na Tuesday sa programang Family Matters. Sa technical nakasama ko po si Don Ramon Diaz at makakasama nyo rin po ako bukas sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At every Friday, oras na Pilipinas, Bicolandia. At yun nga po, every Tuesday sa Family Matters. Marami po salamat sa inyong pagsama at pagsubaybay sa lahat po ng programa ng Care 104.3 The Way FM. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw. God bless us all. Bye-bye.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: Ayan, hello, hello kaibigan. It's another time to be together para sa ating healthy chismisan dito po sa TNT, your Lunch Break Cafe on air. At kami po ang inyong mga katropa today. Ako po si Mel.
1: At ako naman, si Alvis Ray Aison.
0: Ayan, kumusta Alvis?
1: Ayan, mainit-init po ang ating panahon. So, sandaling ito. Talagang yun napapansin ko. Dahil pag ako po ay pag mornings, dyan ko inaasikaso yung mga errands. Kaya damang-dama mo talaga
0: damang-dama.
1: Yung
0: grabe naman yun.
1: Yung init. Sa mga ganyang panahon, no?
0: Yes.
1: So, so far, kaya pa naman natin yung init, no?
0: Pero ano pa lang yan, Alvis? Ha? Anong oras ka ba lumabas kanina?
1: Mga 8:50, ganyan.
0: Oo, mga alas 9. Pero bago pa mag-8, sobra na, tindi na ng sikat ng araw. Kaya talagang mas feel pa natin yan. Ako naman, nagpapasalamat sana ako last week. Dahil nga, di ba, nakaka-feel tayo, nakaka-experience tayo ng mga pag-ulan, thunderstorms. Oo, yung mga ganyan. At hoping sana tayo na magtutuloy-tuloy.
1: Mm-hmm.
0: Yan pala, it's just a prank. Ay, joke lang. Prank lang pala yon.
1: Patikim lang daw yun ng padating na tag-ulan.
0: Tag-ulan, pero meron pa rin nagbabadya hindi, may nagbabadya pa rin na El Nino.
1: Yes.
0: Ano tawag nila dyan? Extreme.
1: Yes, super El Nino.
0: Super El Nino. Ay, grabe. So, anyway, let's just live for now, sabi nga. Ano? Mm-hmm. Whatever comes ay alam natin na may mga mangyayaring positibo pa rin sa buhay natin. Diba, Alvis?
1: Yes.
0: Oo, kaya hello, hello kaibigan. Sana isabayan nyo kaming muli until 12:30 ng tanghali. Dito nga lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, the station that cares. Ayan, so kumusta ang inyong oras na ito? 11:03 na. Ano ba ang pinagkakabisihan ng ating mga ka-TNT sa mga oras na ito? Siguro yung iba nag-enjoy at nagse-celebrate pa rin after ng kanilang graduation yesterday, lalo na
1: yes.
0: sa Bicol University. Uy, ano ba mga colleges ang nag-graduate kagabi, if you're aware? Ako, hindi ako aware.
1: Hindi din po ako aware. Pero nakita ko nung ako ay pauwi na kagabi, nagsisiliwanag po yung mga ilaw sa may sa may Bicol University, no? Kaya congratulations sa mga fresh grads.
0: Yeah.
1: And syempre, uy, sa mga nag-intern dito, no? Sina
0: right.
1: ano, sina Chini, sina Rox at sina
0: May.
1: Yan si May. So, yan, shout out sa inyo and congratulations dahil kayo ay nakagraduate na.
0: Sa wakas, o diba? Ikaw, anong naramdaman mo nung kagagraduate mo lang, Alvis?
1: Ano din? Wala lang.
0: Wala lang?
1: Kasi ang yung graduation namin, I think kung nangyari siya hapon.
0: Mm.
1: So, naturingan siyang, the joke lang. Okay, sorry. Pero hindi naman siya very negative, no? Pero considering na ano siya, na agriculture school, mainit naman din yung panahon na yun.
0: Mainit talaga.
1: Palagi yun na yung reklamo ko, no? Mainit. Pero yes, no? Yun yung ano. And parang ano siya, hindi naman siya, di ko lang alam sa ibang mga tao, no? Kasi siguro some of us are experiencing or yung ang ina-expect nila pag graduation is sobrang ano, head above the clouds, ganyan,
0: ganyan. Bakit ikaw?
1: Pero ako mas
0: weird.
1: Mas iniisip ko nun, hala, ano nang mangyayari after this? Parang papasok ka lang sa isang ano eh. Parang ano lang siya. Parang ina-expect mo na siya na ano, diba? Kasi it's supposed to be a happy event, ganyan.
0: Naman.
1: It's supposed to be a celebration.
0: Oo, baka sa iba.
1: Baka naman masad yung mga ka-TNT natin kakagraduate pa lang. Pero sa akin kasi noon, medyo close kasi ako dun sa batch. Sa higher batch.
0: Okay.
1: Na nauna sa amin.
0: Oo.
1: So, narinig ko yung mga kwento nilang ano, wala pa nga akong work. Narinig ko yung mga rants nila. So, parang nag...
0: Tumimo yun sa isip
1: parang
0: mo.
1: Nag-ano siya sa akin. Parang nag-ano siya sa akin
0: bumabalik-balik.
1: Yung graduation, gano'n. Tapos, iniisip ko, wala, saan ako pupunta? At this, after this. So, siguro masyado akong nag-isip.
0: Masyadong pinag-isipan yung mga bagay. Kaya hindi mo na-enjoy yung moment. Hindi mo na-enjoy yung moment mo.
1: Yes. Oh. So, tapos nagsabi din ako sa mama ko na, oh, huwag na kayo maganda.
0: Oy, grabe na.
1: Huwag na kayo maganda. Parang, kasi sabi ko, maganda na lang kayo pag ano, pag
0: may trabaho ka na.
1: Ano tawag diyan? Ano? Pag nakapasa na sa ano, sa licensure examination.
0: Okay.
1: Ganyan. So, ang nangyari hanggang ngayon hindi pa sila na.
0: Kasi hindi ka pa pumapasa.
1: Mm-hmm. Oh. And at the same time, is parang ano na lang din. Kumbaga iba na yung ano ko, yung projected career path.
0: Oo, naman.
1: So ano, parang hindi okay na siya yung ano na yun, yung
0: priority.
1: Hindi na siya priority. Yes. Parang ano na lang siya, if it comes, okay.
0: If, kung hindi,
1: if it does, kumbaga kung mangyari siya, praise God. Kung hindi, praise God pa
0: din. Okay lang din. Oo. Diba?
1: So yun yung yun yung mga sumasagi sa aking isipan. Pero, ka-TNT, if you're a fresh grad or mag-graduate ka na, please don't let it stop. Yung mga pinagsasabi ko ngayon na, huwag mo hayaang ma-spoil yung celebration nyo.
0: Correct.
1: Because you deserve that. 4 years or 5 years or
0: 2 years man.
1: 2 years. How many years man yan na yung ginugol sa pag-aaral?
0: 9 years?
1: Oh, 9 years or magna.
0: Medyo magna 9 years.
1: Or whatever. It doesn't matter so long as you celebrate that achievement. Napakalaking milestone yan.
0: Correct.
1: No? Ako lang talaga is na-impluensya na sabay ganun. Medyo joke lang.
0: Pero so, naman, I believe, sa karamihan naman talagang gumagraduate, Alvis, nasa isip na nila yan. It's yes. just like a matter of like handling it sa pagkakataon na yon that you are celebrating your graduation.
1: Yes.
0: Parang sa'yo kasi, medyo talagang mas na, ano, na-focus ka doon.
1: Okay. Sa mga ka-TNT natin, don't allow my words to spoil the celebration. Basta imbitahan nyo kami after.
0: Yun naman pala. Yun pala ang end ano nito statement.
1: May ref cake ba?
0: Ako hindi mo ako tatanungin.
1: Oh, ano, kumusta po ang inyong
0: Long time ago.
1: Hindi ko alam kung kukumustahin ko yung araw niyo or yung graduation niyo.
0: Ay, ang araw ko okay naman by the grace of God. Pero yung graduation ko, hindi ko naisip yon yung mga iniisip mo.
1: Ah, okay.
0: I was just living for the moment to just siguro enjoy ako it.
1: Siyano pala ang pessimistic.
0: Tapos, ito naman ang challenging kasi, 'di ba, kapag gumagraduate ka, ang daming may mga sumasama para ma-witness yung event, mga kapamilya, kaibigan, tapos yung iba pa na gustong sumama. Ngayon, tapos 'di ba nagre-rent ng sasakyan kasi we're from Tiwi. So, anticipated na namin na mali-late yung pagtatapos. Ngayon, ito na ang aking dilema. Nako, dilema. May dilema
1: Hulaan
0: ako.
1: Hulaan ko po kung anong dilema nyo.
0: Sige.
1: Naka high heels kayo tapos hindi concrete yung daanan.
0: Hindi. Hindi concrete naman yung daanan, yung high heels. Caring-caring natin yan. Kasi for 4 years, naka high heels ang Ate Mel mo.
1: Kasi... Ganun yung naririnig ko sa mga friends kong babae na ano, na ganun yung struggle nila.
0: Mm-hmm.
1: So, yun yung ano naging assumption ko.
0: So, mali yung assumption
1: so, kumusta po? Continue. Go on with your story.
0: Eto ngayon. Doon sa aming pag-celebrate, especially nung pa-uwi na, very awkward. Kasi, kasama namin sa sasakyan, yung tatlong manliligaw ko. Grabe naman. Paano ko yun ka?
1: Naks naman.
0: Habang na hair ko. Grabe. Magkakasama sila doon. Nako, until sa bahay. Sabi ko, wow. Bahala kayo dyan. Pero, ayaw mo nang problemahin yan.
1: Nandun po ba si ano? Si ang inyong one and only?
0: Ay, wala pa siya.
1: Wala pa doon. Na. Shout out nyo naman.
0: Alam niya naman to, ang kwento ng buhay ko. Pero di ba kakaiba siya? Na pag-celebrate.
1: Mawawala po tapos silang pamasahe. Kaya nakisakay na lang din po sila.
0: Nagpasalamat na lang din ako at nakiselebrate sila sa akin. Yun. Ay, anyway. Okay. Pero sa iba, Alvis. Sa iba.
1: Yes, yes.
0: Merong iba na hindi makapag-celebrate.
1: Oh, yes.
0: Kasi,
1: exactly.
0: Papwedeng hindi sila gagraduate ngayon. Diba? And some of them are feeling sorry sa mga nangyari siguro sa kanilang pag-aaral. So, yan. Tamang-tama yan. Makaka-relate din po kayo sa ating pag-uusapan mamaya sa tanong ni Tol. Dahil ang tanong, Kuya Alvis, ay...
1: Teka lang, hindi po na.
0: Hindi ka pa ready?
1: Ito ang ating tanong ni Tol.
0: I-share niya po sa amin.
1: So, ang ating tanong ni Tol na pwede niya pong sagutin ngayon. Or syempre, maya-maya is babasahin natin yung mga kasagutan niyo, no? So, ang ating tanong ni Tol, ano ang mga bagay na pinagsisisihan mo sa buhay mo? Ka-TNT or sa buhay?
0: Yan
1: ang ating tanong ni Tol.
0: Oy, medyo challenging din itong tanong natin ngayong umagang ito. Mamaya po ay makakarinig tayo ng mga kasagutan ninyo. At mga kasagutan din natin, Alvis. Mayroon ka na ba naiisip?
1: Actually, one word lang po.
0: One word.
1: Madami.
0: Madami, sandamakmak.
1: Madaming naku. Mga regrets ang ating buhay. Parang magte-30 na tayo pero parang more than the 30 years yung mga parang if we're going to look at it, hindi naman porket you have regrets, it all ended up bad.
0: Of
1: those things, sabihin natin na ano tawag dito, detours, 'di ba? Pero yun nga, eventually you realize that the detour itself is the road.
0: Yes. Oh, part yung detour, ano, sa journey.
1: Yes.
0: Oo. So ano ang mga paraan para makapag share sila ng kanilang mga thoughts ngayong umaga ito, Alvis, sa ating programa.
1: Kung nais nyo mag-share ng inyong mga hugot sa buhay, pwede nyo i-text sa ating contact number 09988430573. Or mag-comment sa ating Facebook Live or sa ating Facebook post na nakapost na po yung ating tanong nito sa ating FB page, no? FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At syempre, follow na rin po kayo sa ating Instagram and subscribe sa ating YouTube channel. FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. At ang ating online streaming naman ay bit.ly/TheWayFM. And syempre, sa mga members ng ating group chat sa Messenger, yan, pwede din po kayo dyan mag-send ng inyong makasagutan sa Carians Official GC.
0: Okay. Na. Mamaya naman sa ating trending now talaga. Ay, talaga naman. Ito, Alvis, until now, hindi pa ako masyadong nakaka-move on. Parang talagang naramdam ko yung bigat ng pangyayaring ito. Na alam natin ano, napaka sikat na isang MVP player ng Ateneo de Davao University ang aksidente. Ayan. At sa malungkot na balita, siya ay pumanaw sa napakaagang edad dahil sa ilang mga pangyayari during his training as a basketball player. Kaya mamaya ay aalamin natin ano, gaano ba kahalaga ang pag-aako ng responsibilidad sa mga pagkakamali natin sa buhay. Ayan. At meron tayong mga kasamang coach, tamang-tama, basketball coach, para ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang mga nangyari. Paano ba ang mga pagtatraining na ginagawa ng mga basketballista? Dapat ba ganoon nasa tubig? Part ba yun ng training? At yun, aalamin natin yan from Coach Edsel Margalio Estuye. Via Zoom natin siya makakasama. Kaya sabayan niyo po kami until mamayang 12:30 ng tanghali. Diba, Alvis?
1: Yes, yes. Excited now sa magiging discussion.
0: Kaya sana po tuloy-tuloy niyo kaming samahan sa mga oras na ito. Nasaan ka man, kaibigan? Ikaw ba ay nandito sa probinsya ng Albay? Ikaw ba ay nandito sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon? Saan pa, Alvis?
1: Mm-hmm. And syempre, sa mga nakatutok sa ating social media, no, hindi lang po sa Bicolandia ang abot niyan. Anytime, anywhere you can watch it, pwede niyang mapanood via replay. And syempre, kung mas nais niyong mapakinggan talaga, no, ng sakto sa oras yung mga programa natin, we suggest that you listen via online streaming on bit.ly/theWayFM.
0: Correct. 11:16 na ng umaga, Alvis. Mm-hmm. Tuloy-tuloy na tayo dito sa ating pambungal na awitin para sa iyo, kaibigan, sa mga nakikinig sa radyo at ilang mga paalala po sa mga nakaantabay naman sa atin sa Facebook Live.

0: 나눠롱.
1: Para sa ating tanong ni Tol, ano ang mga bagay na pinagsisisihan mo sa buhay, ka-TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, ano ang mga bagay na pinagsisisihan mo sa buhay, ka-TNT?
2: Mm-hmm.
1: Para sa mga nais sumagot, pwede po kayo mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. I-share at i-like nyo na rin ang ating Facebook Live. Pwede din kayo mag-comment dun sa ating post, no, ng tanong ni Tol. And syempre, kung ikaw ay mahilig sa YouTube at Instagram app, pwede kang mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube channel and Instagram accounts on FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Syempre, meron din po tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. And syempre, ang ating group chat naman sa Messenger, I care yan's official GC.
2: Alright. Nako, eto na Alvis. 11:22 in the morning.
1: Mm-hmm.
2: Meron na ba tayong mga kasagutan dyan sa ating na-i-post na natanong ni Tol?
1: Mm-hmm. Pero bago yan, pagbati Sige. Muna kay Jonathan Herrera Alcon na nagpapa-shoutout. Sabi niya, shoutout po Alcon family dito sa Kimantong, Daraga Albay. Nakikinig
2: Hello.
1: Mula kaninang 5 a.m. hanggang now.
2: Hello po sa inyo, Alcon Ayun. Family.
1: Mm-hmm. Sabi pa niya, pa-shoutout po Pastor Joshua Alcon at kanyang anak na si Eliseo Cross at baby niya, Heart, sa Bagumbayan, Daraga Albay.
2: Baby Nia siguro.
1: Baby Nia Heart. Okay. Ang ganda naman ng pangalan.
2: Kayo,
1: no?
2: Oh, Cross. Eliseo Cross
1: and Nia Heart.
2: Mm-mm.
1: Wow. And shout out din kay Teacher Kay na nagtuturo now po sa
2: Tiwi Agro
1: Industrial Junior High School. Yan, galingan niyo po sa pagtuturo and God bless.
2: Naman, naman.
1: Mm-hmm.
2: Magaling yan, magturo si Teacher Kay. And
1: yes,
2: hello
1: yes.
2: sa ating mga kaibigan dito sa TV Albay.
1: Mm-hmm.
2: Teacher Ophel, good morning.
1: Yes, okay. Yes. And ito na ang mga nagsagot or sumagot ng ating tanong.
2: Sandali, nakalimutan mo i-acknowledge din yung ilan sa ating mga ka-TNT na nandyan na. First honor natin ba si Naomi mm-hmm. Alvarado?
1: Hindi ko sa nakita yung nagre-react.
2: Okay. Mm-hmm. And of course, si Carmela De Los Reyes mm-hmm. nandito na rin. At si Josephine Kial. Good morning po.
1: Yes, hello Alright. Po and good morning. Iyon. Ito naman yung mga nag-react naman sa ating tanong ni Tol. Hello kay Medi F. Torres, kay Joselina Banyaga at kay Eva Espinilla.
2: Alright.
1: Ayun, shout out po sa inyo. Mm-hmm. And ito na ang mga sumagot sa ating tanong ni Tol.
2: Excited na ako marinig. Ano ba ang kanilang mga pinagsisisihan sa buhay?
1: Ayun. Unahin na natin ang dating tambay sa bahay ni SM na ngayon mm-hmm. ay nagtatrabaho sa...
2: Buti naman.
1: Welcome to the adulting.
2: Buti naman. Nagtatrabaho yeah, na siya. Hindi na siya tambay.
1: Pwede na siyang magbayad ng ng rent.
2: Tama.
1: Sabi ni Naara Albar. Yan. Yung dinama ko po masyado ang pag-pep talk sa sarili ko today.
2: Oo.
1: Na late tuloy.
2: Ayun.
1: I mean, di naman late.
2: Late pa din.
1: I mean, di naman late.
2: Okay.
1: Late lang sa usual time in ko. Haha, kaya feeling ko so far na late ako. Ayoko ng ganyan, Chariz.
2: Sige.
1: Okay.
2: Learn your lesson.
1: Parang gets ko yung mini-min dito ni Naara na pep talk sa sarili.
2: Okay.
1: Parang may mga moments na minsan masyado nating pinapagalitan yung ating sarili. So gets ko tong mini-min ni Naara dito. Ayan. So shout out.
2: Mahilig siya kasi mag kausapin yung sarili niya.
1: Mm-hmm. Sana wag lang marinig ng iba no habang kinakausap niya yung sarili niya dahil
2: ikaw lang talaga dapat nakakarinig.
1: Kailangan niya na araw.
2: Baka may tataas ng kilay sa'yo. O diba?
1: Oh, okay ka lang.
2: Oo.
1: Yun, kaya... Ayun. No, hindi ka na maging late.
2: Okay.
1: Yun. So sabi pa ni...
2: Babas-babasan ang pep talk.
1: Mm-mm. Dapat maging... Yung pep talk maging encouraging.
2: Correct.
1: Yan. Kaya mo yan.
2: Mm-mm.
1: Tapos... wag mo din sagutin yung sarili mo, ha? Mm-mm. Yan. So sabi naman ni Joselina Banyaga...
2: Ano daw?
1: Yan. I don't have regrets and everything. Dahil naniniwala akong nangyari ang lahat ng may dahilan ng Panginoon. May purpose ang lahat mula sa pagkabata hanggang sa ngayon.
2: Mm-hmm.
1: Thank you, Lord. Karapat-dapat kang papurihan. Your name is worthy to be praised.
2: Thank you po. Nako, maganda yan. Diba? Maganda yung pinoint out niya na wala siyang pinagsisisihan sa mga nangyari sa buhay niya.
1: Mm-hmm.
2: Kasi positive yung tingin niya doon na lahat yun inilaw ng Lord. Ayan.
1: Mm-hmm.
2: For a purpose. Yes, kaya naara.
1: Malay mo is may reason din kung bakit kanalate ng konti. Konti lang naman.
2: Pero yun. Alam mo yung mga ganyang delays. Minsan pala, inaano tayo ng Lord, protection niya yun sa atin.
1: Yes.
2: Ako, diba? Like, yung sasakay mo supposed to be, hindi ka nakasakay doon, tapos na-involve sa accident. Yes. Yung mga ganong klase ng kwento.
1: Actually, meron dyan tawag eh. Kung tama ako, that's the burnt toast theory. Tama ba? So, parang ang sinasabi kasing burnt toast theory, parang sabi dito, no? It's a popular psychological concept and metaphor for reframing minor daily inconveniences.
2: Ah, okay.
1: So, ibig sabihin, kunwari, if there was this moment na, kunwari, medyo na-delay ka.
2: Mm-mm. From the usual
1: sumabit,
2: na oras.
1: Sumabit, kunwari, yung jacket mo sa doorknob ng pinto nyo, tapos napunit yung damit mo, okay. So, kailangan mo magpalit.
2: Oo. Maghahanap ka pa ngayon ng pampalit.
1: Maghahanap ka ng pampalit, paplansyahin mo pa, and so on. Pero, pag in-apply mo daw yung burnt toast theory na sinasabi nila, you can see it as something like, what if pala, kung hindi sumabit yung jacket mo doon sa doorknob, nakaiwas ka sa isang possible accident.
2: Mm-mm.
1: So, ganun
2: kung
1: yung
2: hindi sumabit, napasama ka doon sa possible accident.
1: And it's actually the grace of God, no?
2: Yes.
1: In moments of our lives na may mga ganyang instances sa ating buhay, there's a good chance na nilalayo ni Lord tayo sa kapahamakan.
2: So it's really God's protection sa totoo lang. Okay. Yes. Thank you for that, Alvis. Alright. Meron pa ba?
1: Yan. Sabi naman ni Eleanor Serio Latosa. Sana maaga ako nag-asawa para hindi lang isa ang anak ko. At least may kajaming sana siya ngayon.
2: Oo nga.
1: Yun.
2: Kasi isa lang naging anak nila.
1: Mm-hmm.
2: Oo. So, kasi medyo late na rin siyang nag-asawa.
1: Mm-hmm.
2: Yun. So, kung maaga-aga sana siyang nag-asawa, edi may kapatid pa sana yung kanilang anak ngayon.
1: Mm-hmm.
2: Ayan, hello dyan sa, dito sa Sorsogon City. Kamusta ang Latosa family? Okay, eto naman, isang pinsan ko sumagot. Sabi niya, yon hindi agad nag-asawa, tsaka nagkaanak.
1: Mm-hmm.
2: Pag tumandang walang kasama, saka mag-aalaga. Ayun.
1: Mm-hmm.
2: Oo nga. Oh, Alvis. Mag-isip-isip ka na.
1: No, it's ayaw not my priority.
2: Ayaw mong umabot doon sa pagkakataon na magsisisi ka dahil hindi ka nag-asawa ng maaga.
1: Mag-a-adapt na lang po ako ng mga fur babies.
2: Ah.
1: De joke lang. Pero actually, one of the real reasons kung bakit hindi pa ako nag-ano dyan. It's because if I enter in a relationship right now, I know. And alam ko mismo sa sarili ko na unang-una hindi ko mag-glorify yung relationship. Hindi ko mag-glorify si Lord sa relationship na yan.
2: Mm-mm.
1: So if I enter in a relationship,
2: nagpaliwanag ka talaga sa amin.
1: Yes, kailangan niyan maintindihan ng mga ating tagapakinig.
2: Sige po, pakinggan po natin paliwanag.
1: If you enter in a relationship out of pressure, alam mong hindi ka pa handa, chances are, hindi ka pa talaga ready, di ba? So, hindi mo mag-glorify si Lord through that relationship. It's a good chance na yan ang mangyayari. Yun naman yung akin lang.
2: Correct. At baka nga magsisisi ka pa later.
1: Yes,
2: mas matinding pagsisisi. Di ba? Okay. Ito naman. Sabi ni Jonathan Herrera Alcon, ang pinagsisisihan ko yung di ako naka-attend ng detour seminar dyan sa D-Way. Next time, a-attend na ako. Oh, okay.
1: Mm-hmm.
2: Yung pala pinagsisisihan ni Sir Jonathan. Oo nga, na-miss ka nga po namin during that time.
1: Mm-hmm.
2: Oo, ayaan niyo po. May mga susunod pa tayong seminars, no? Lord willing.
1: Mm-hmm. Yes.
2: Okay. So, wala na ba na nagbigay ng kanyang kasagutan?
1: Wala pang nag-share na iba ng ating tanong ni Tol.
2: Mm-hmm. Tahimik pa ang ating mga ka-TNT.
1: Mm-hmm.
2: Sige. Okay. So, ano?
1: Yes.
2: Ikaw, Alvis. Tayo na muna ang
1: Jack
2: sasagot.
1: Jack and Koy po muna. Sino mauuna sa atin?
2: Yami ka.
1: De, joke lang. Siguro sa akin na muna ang ano yung mga bagay na pinagsisihan ko. Right now, as of this moment, wala.
2: Wala pa naman. Okay.
1: Baka mamaya. Huwag naman. Huwag naman. Joke lang. I do have some regrets.
2: Mm.
1: But to say na that's the end point of that moment or instance, hindi siya magiging factual. What I mean is, hindi porket naging regret siya sa akin on my part is that yun na yun. That's the end. Kasi eventually, I will agree dun sa shinare nung ating ka-TMP, no, na si Joselina Banyaga, na unang-una is pinapaniwalaan ko, I believe na hindi sasayangin ni Lord yung mga sabihin nating hurts, pains, and regrets na na-experience natin.
2: Oh.
1: Even ngayon mga moments na kung saan nagpasaway tayo.
2: Yes.
1: Na medyo matigas ang ulo natin, hindi din yan sasayangin ng Lord.
2: Mm-hmm.
1: So, yes, you can see it as regretful in some cases, but it doesn't mean na yun na yun.
2: Mm-hmm.
1: Like, example, one regretful moment na ngayon is thankful ako.
2: Okay.
1: Is hindi ko na pursue yung original course na ginusto ko sana nung ako ay first
2: year. Ano ba yung original course na gusto mo?
1: Architecture.
2: Ah.
1: Yan. Oh, yun yung ano ko, yun yung
2: first choice mo
1: first
2: sana.
1: First choice. Yes, and then God, by God's redirection, napunta ako sa isang course na hindi ko din naman planned.
2: Mm.
1: And then throughout that course, may mga na-develop pa sa aking skills na mas nagagamit ko siya ngayong nag-work na ako.
2: Ayun.
1: So, ngayon naman, kung titingnan ko yung sarili ko na nandun sa ano, sa course na yun, nakikita ko yung demand, nakikita ko yung pressure, nakikita ko yung parang kung yung mga ano nila, yung mga utak nila is naging tuwalya, as in pigang-piga talaga yung mga nakikita ko. Ini-imagine ko yung sarili ko, kaya mo ba yan? Ang lalaki yung mga drawing, grabe yung tiyaga nila.
2: Mm-mm.
1: Eh, you know me pa naman pagdating sa mga ganyang ano eh. What I mean is, on my part, may mga, isa sa attitude ko is yung parang pag wala kang inspiration to do something,
2: yeah,
1: especially an artwork, chances are parang i-set aside mo muna siya hanggang
2: hindi
1: sa dumating
2: priority.
1: Yung hanggang sa dumating yung inspiration na hinahanap. yun yung isang napapansin. Yun yung isang ano, parang na-realize ko na okay,
2: mm-hmm,
1: I'm not cut out for this pala.
2: Ayun.
1: So hindi naman siya bad type of realization, but more like marirealize mo na it will all make sense someday.
2: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: So yun yung aking kasagutan.
2: Ako naman, isa siguro sa mga regrets ko, Alvis, is hindi ako masyadong nag-spend more time with my parents.
1: Mm.
2: O kasi nung nag-college na ako, di nag-board na ako dito sa Legazpi.
1: Mm-hmm.
2: Tapos halos isang araw lang ako sa bahay namin. Tapos, busy din kami dahil may maliit na business yung mga magulang namin. So, hindi kami ganoon naging close sa bawat isa. Lalong-lalo na sa tatay ko. So, he is a very good provider sa amin. Pero yung, yung tahimik lang siya na tatay.
1: Mm-hmm.
2: Oo. So, hindi ko siya talaga basically naging close ako sa kanya. Pero napakabait na tatay. So parang yun ang mga, kaya nung namatay siya, parang yun ang isa sa mga regrets ko. Ay, sayang, sana mas na-spend ko pa yung marami-raming time with my father.
1: Mm.
2: Oo. Kaya yung nanay na lang, if may opportunity na makauwi at makasama siya, kasi nga, widow na siya, I make sure na nandun ako. Mas naging very close ako sa nanay ko nung nawala na yung tatay ko.
1: Mm.

0: numpute ko yung years
1: remaining
0: sa ganun. Tapos parang medyo na ano ako noon na, ay, o nga no, konti na lang yung, konti na lang yung, hindi, konti na lang yung time.
1: Mm.
0: So, you really need to make the most out of it.
1: Right.
0: If, kumbaga, it's all of us, lahat naman tayo, ako, yung parents ko, yung parents natin, and tayo din, it's our first time living, so let's make the most out of it.
1: Yeah.
0: Diba? So, kung nandyan pa yung parents natin, yung mga anak natin, even correct, sa parents din, diba? Kasi, dalating din sa moment, parang nilagay ko din yung position ko sa shoes ng parents ko. Na o di ba during parang inisip ko yung ano kaya na feel nila yung na-realize nilang lumalaki na ako.
1: Oo nga.
0: Literally and figuratively. parang na-realize ko na ano kaya yung na-realize nila the moment na one day aalis din to sa ano namin, sa puder namin, sa tayo ng sariling family.
1: Yeah.
0: Parang inisip ko na gaano kaya yung mafe-feel ko.
1: Mm-mm.
0: Kung ako yung nandun sa place na yon. So na-realize ko na okay, I need to spend more time.
1: Yeah.
0: So yun yung hoping na hindi maging regret.
1: Yes.
0: Sa buhay natin.
1: Yes. Mm-mm. So now, like ngayon, we also have now our own family. So we make sure na sa mga special occasions, mga maliit na celebrations, sinasama talaga namin buong family.
0: Mm-hmm.
1: Kasi wala kami halos na ganyan. Ang ikot lang ng buhay namin is bahay, yung maliit na negosyo, school, yung mga ganon.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Mga special occasions, not so. Like graduation, okay na yon. Pero yung mga like birthdays, not so. Oo. Mm-hmm. So yung mga ganon. So now, nung meron na tayong sariling family, yun ang mga dapat na i-incorporate natin sa pag-build nito. Para one day, hindi ka mag-re-regret. Ay, like ako bilang magulang.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ako magsisisi na, ay, sayang, hindi ko man lang nailabas yung mga anak namin.
0: Mm-hmm.
1: Hindi man lang kami lumabas. Or, like, minsan naglalambing. Mami, dad, pabili ng ganito.
0: Mm-hmm.
1: Pagkaya din naman, why not? Yung mga ganon, alam mo, Alvis, na kahit simple joys lang nila yan, simple request, yun lang naman din talaga ang makakayanan namin. Yung ibigay yung mga simple request nila, hindi naman mga maluluho, di ba?
0: Mm-hmm.
1: At hindi din naman namin afford yon. Pero alam mo yun, just to make sure na yung family ay mas nagiging stronger dahil nandun ka. Nandun ka sa mga panahon na yon. Sabi nga, yung pera daw, mahanap mo din. Pero yung joy at memory na dinudulot nung pagbigay mo ng simple joy sa mga anak mo, ay hindi mo yun mapapalitan. Walang katumbas yun.
0: Mm-hmm. Mm. Yes. Saan ba mahanap yung perang yun? De joke lang. Pero that's really true. Kasi money can be earned.
1: Yes.
0: Yan. Pero yung you can use money as a tool para mas ma-enhance yung joy na nafe-feel nyo.
1: Mm-mm.
0: So, kumbaga, ayan, yung mga small requests ng mga parents natin, yung mga palambing nila, yung mga small requests ng ating mga anak, ayan.
1: Yeah.
0: You can make use of that para ma-feel din naman nila isa't isa yung joy. And mas ma-appreciate nila yan, sure ako, kung may presence ng bawat isa.
1: Correct. Yan talaga. Okay, pero batiin muna natin si Tristan Wyatt Gulay. Sabi niya, maray nga, Udtos, Sir Alvis, and Ma'am Mel.
0: Yes.
1: Hello, Tristan. Baka meron kang gustong i-share sa amin na regrets mo in the past. Pwede rin namang i-comment, di ba? And of course, Carmela, parang tahimik ka, Carmela, ngayon. Namiss namin ang iyong saloobin patungkol sa ating tanong ni Tol. Okay.
0: Yes.
1: Sige.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Pero kagaya ng sinasabi ko, Alvis, isa din pala sa mga pinagsisisihan sa buhay ng isang tao ay yung hindi pagsunod sa mga magulang.
0: Totoo. Oh, yes.
1: Diba? Nung bata-bata pa sila, yung pasaway, hindi sumusunod.
0: Yes.
1: Tapos,
0: may masasabi din ako dyan.
1: Sige daw.
0: Yan. I think, para din naman sumunod yung mga anak is

0: I think dapat ma-explain din sa anak yung consequences
1: pag hindi sila sumunod.
0: Pag hindi talaga sumunod.
1: Yeah.
0: Like dapat din kasi naalala ko po noon nung ako bata pa. Sinasabi ng mama ko na kakakain mo pa lang, huwag kang tatalon-talon at magtatakbo.
1: Correct.
0: Natatandaan ko po.
1: Kakasakit kanyan sa ilong
0: ginagawa
1: appendix.
0: Ko po noon.
1: Ano?
0: Yung bahay po kasi namin may mga parts na parang may mga corners ganyan.
1: Okay.
0: So pag nasa dining room ka, umanggulo ka lang ng tama, hindi ka na makikita.
1: Ay, talaga?
0: Yes. So, ang ginagawa ko niyan, pagkakain ako, pupunta ako dun sa mga sulok-sulok na yun.
1: Doon ka magtatalon?
0: Magja-jog in place ako, tapos magtatalon-talon ako.
1: Tapos?
0: And then, hindi ko talaga kasi naunawaan. I don't understand kung bakit.
1: Hindi in-explain sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Okay.
0: So, parang testing the waters. May tawag doon.
1: Makulit ka kasi. Oh.
0: So, after nangyari? Siguro... elementary, appendicitis.
1: Uy!
0: Ganyan. Yes. So,
1: sorry. Oh.
0: After nung incident na yon, a few years, ako lang na-realize na,
1: kaya pala.
0: Kaya pala ako sinasabihin na,
1: huwag kang magtatalon.
0: Huwag magtatalon at magtatakbo-takbo kasi, yun pala yun.
1: Correct.
0: So, kung nasabihan naman ako, I think maunawaan ko naman kahit medyo young age pa naman.
1: Oh,
0: and
1: naman.
0: That's just one instance
1: na pinagsisisihan mo.
0: Not necessarily pinagsisisihan kasi na-experience. Parang yung privilege that came after na, uy, bagong... ay, hindi siya pwedeng tumayo ng matagal. Yung ano, yung parang pag ano, pag nasa school kayo na may mga certain privileges ka na ano, na nai-enjoy pag ikaw ay kakadaan pa lang ng surgery. Huwag yung pagudin siya, hindi siya pwede magbuwal.
1: Pabor sa'yo. Oo. Pero totoo yan. Totoo yan. Until kasi, during that time, hindi mo talaga siya maiintindihan kahit minsan may paliwanag pa yung magulang.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo yun, Alvis? Kahit may paliwanag pa yung magulang, bakit sila nag-a-advise sa'yo na huwag mo tong gagawin?
0: Mm-hmm.
1: Minsan, may mga bata talaga na sadyang...
0: cute.
1: May kati-
0: ay, joke lang.
1: Cute na kagaya mo, pero hindi nakikinig. Diba? Until dumating na yung pag-sisisi. Mm-hmm. Ayan. Sa,
0: yes.
1: Wala naman talagang pagsisisi sa unahan, kundi sa bandang huli. Kaya lang minsan, yung consequences ng pagsuway or ng disobedience ay talagang mas malala.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo ine-expect, di ba? Hindi mo ine-expect na ganito ang magiging consequence nung hindi mo pakikinig at pagsunod sa mga magulang.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Minsan, lifetime ang consequences.
0: Mm-hmm. Like, yung sinasabi ng magulang natin na mag-aral mabuti, ako, sinasabi namin sa inyo, makinig.
1: Makinig talaga.
0: Kayo sa inyong parents. Huwag palagi magsa-cellphone, pakinggan nyo po ang inyong mga magulang.
1: Yes, oo. Kaya, nako, ang mga nagsa-cellphone ngayon, lalong-lalo na ngayon bakasyon, bigyan nyo naman ng break ang sarili nyo.
0: Pero ngayon po, even yung mga magulang.
1: Ano? Kailangan ding paalalahanan?
0: Yes. Ma! Kaka-cellphone.
1: Pa, kasa-cellphone mo yan. Oh, di ba?
0: So, yung tatay natin. Wag kayong mag-cellphone.
1: Pero nandun siya. Hay nako talaga naman. Minsan tayo din ang dahilan. Ano, bakit hindi nakikinig yung mga anak natin? Dahil sa ating hindi din mismo paggawa ng mga pinapagawa natin sa kanila. O, isa pa daw, Alvis, ay yung... yung kagaya ng nabanggit ko, kakulangan ng oras sa mga magulang.
0: Mm-hmm.
1: Isa din daw yan, ano?
0: Mm-hmm.
1: Tapos, pag-aksaya sa mga maling tao.
0: Mm-hmm.
1: O hindi paglalaan ng sapat na oras sa pamilya at mga kaibigan.
0: Mm-hmm.
1: O, minsan kasi napupunta sa maling tao yung ating mga oras.
0: Yes. Oh.
1: Anong sinasabi? Emphasize.
0: Emphasize natin yung mga maling tao.
1: Correct. Oy, kailangan natin mag-isip-isip sino ba yung mga maling tao sa buhay natin na pinagtutuon na natin ng napakalaking oras.
0: Yes.
1: Instead, doon sa mga tamang tao. Sino-sino yung mga tamang tao, Alvis?
0: Sabihin ko sana, nakalampas na po tayo ng Independence Day. Dapat
1: tapos,
0: matagal nyo ng pinalaya yung mga maling tao.
1: Oo nga. Kasabay nung Independence Day, pwede pa namang humabol.
0: Huwag nyo na pong ipa-next year yan, ha?
1: Oo.

0: Hanggang ngayong taon na lang po at ngayong buwan na sila. Palayain na natin sila, di ba? Mapapakanta yata tayo nito. Yeah. Palayain ang isa't isa.
1: Wow naman.
0: Okay. Ano pa? Ano pa sa palagay mo? Ayun. Isa pa daw, yung hindi maayos na pag de-desisyon sa pananalapi at sa karera.
1: Ay, agree. I will agree to that.
0: Oo.
1: I remember.
0: Yung hindi nag-iipon sa yes, panahon na meron. Yes. Ayan.
1: May i-share lang po ako dyan na Ate Melo. Kasi yung first 12 ko po talaga, nako, ano? Nasa isip ko nun, heal your inner child.
0: Oh, anong ginawa mo?
1: Anyway, hinil ko po.
0: Inubos mo lahat?
1: Spinoil ko po yung inner child.
0: Inubos mo ang sperma mo. Ko. Grabe ka. Hindi ka umaamin. Inubos mo, no?
1: Hindi naman siya. May mga bariya-bariya pa. Pero, ang na-realize ko po nung na-heal ko na yung inner child ko, sabi ko, okay. Ano na ngayon?
0: Ano na ngayon? What's next?
1: Yun yung...
0: Anong ginawa mo yung sumunod na sweldo?
1: Eto pa. Oh. Hindi pa ako natuto doon. Inulit ko pa siya.
0: At inulit pa?
1: But hindi. That's another story. Parang hindi naman to yung topic na. Pero opo talaga. Yun yung isang realization ko na sabihin natin, yung sa mga ka-TNT natin na palagi nagsasabing heal your inner child, pansinin nyo na po, baka nasa-spoil nyo
0: nasa-spoil
1: na yung mga...
0: Nasa-spoil na yung inner child.
1: Inner child, yung hindi din po yan maganda.
0: Correct.
1: Yung sa akin po is, sabi ko, yung ano talaga yung moment na na-realize kong, ano na after this? Parang wala din naman akong nakuha.
0: Diba? Wala rin din.
1: So,
0: kumbaga,
1: from healing your inner child to spoiling your inner child, naging frustrated child.
0: Child na siya.
1: So, kung mga gano'n, edi mas na-frustrate ka tuloy. Saan ka nakukuha ng ganito, ganyan, di ba? Kaya
0: tama.
1: Mga TNTs, talagang wag po na, let's manage our finances well so that in time, no, malay natin, God would entrust us with more.
0: Mm-hmm. Kaya, oo. Pati yung career, mm-hmm. yung career path, pag mm-hmm. hindi daw naayos, lalo na habang bata ka pa, mm-hmm. nako, marami ang talagang nagsisisi.
1: Yes.
0: Oo, pag lalong-lalo na kapag sila ay nagkakaedad na, babalikan nila yung kabataan nila, ay sayang kung inayos ko sana yung pagtatrabaho ko dati, di ba? Meron sana akong ipon ngayon, meron na sana kaming ganito-ganyan. Alam mo yung mga ganon.
1: Yes, that's really true.
0: Ayan. Tapos, isa pa daw, ito, pabaya sa kalusugan. Yun na lang ang sagot mo.
1: 85 kilos na.
0: Ayan po. Wala na pong comment dyan si Alvis sa mga pangyayari sa buhay. Pagdating sa kalusugan. Ayan, yung palagi na lang naka-cellphone, palagi na lang kumakain ng kung ano, yung healing the inner child, mm-hmm. kung anong gustong kainin. Pagbibigyan talaga at pagbibigyan. Ayan. Mm-hmm. Tapos, yung mga padalos-dalos na mga pagkain, na pagdating sa mga edad ko, ay nako, ayan na ang mga pagsisisi.
1: No comment.
0: No comment na lang si Alvis. Pero napakahalaga nito, Alvis, habang bata ka pa. Diba? Siguro din kung ako, hindi ako naging maingat nung bata pa ako. Kasi napalaki kami na kumakain talaga ng gulay. Ayan, part yan ng diet namin. At alam mo, sa mga barangay, nandiyan lang yung kamote, kamoting kahoy, yung mga root crops, ganyan, tas gulay. So, siguro kung hindi din ako lumaki sa ganon, baka ngayon, kung ano, hindi lang yung aking hypertension ang problema ko. Marami pang iba siguro sa kalusugan ko. Ano?
1: Yes. Oo. Okay.
0: Kaya, hindi pa naman huli ang lahat.
1: Mm-hmm. Diba, so, sa mga ka-TNT natin dyan, makinig po kayo sa mga sinasabi namin. Kaya mamaya makapag-sambiup nga ako.
0: Okay. Sige. And last, ito daw, yung mga padalos-dalos na paggawa ng desisyon.
1: Yun.
0: Na driven by emotion.
1: Ayun.
0: Totoo to.
1: Correct.
0: Mm.
1: Diba? Parang pag especially anger, extreme happiness, pag mag-decide ka sa mga extremes na yun, ako, there are chances or chances are eventually ma-realize mo at parang it will dawn on you na, oops, I should have not made this decision during that moment.
0: Mm. Yeah, lalong-lalo na kung ang decision na yon ay may impact sa iyong future.
1: Mm-hmm.
0: Yes. Lalo na, libawa, ano yan, pagpasok sa pag-aasawa nang wala sa oras, wala sa panahon.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung career path mo.
1: Yes.
0: Lalo-lalo yung course na kinuha mo nung college, yung mga ganyan. But anyway, hindi pa naman huli ang lahat, di ba, Alvis?
1: Mm-hmm.
0: Sa mga natututunan natin sa ating mga pagkakamali, meron pa tayong paraan para itama ang mga ito. Kung binibigyan po tayo ng Lord ng opportunity na itama ang mga ito, itama natin habang may panahon pa. Tama?
1: Yes, correct.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, sige. Wala na tayong oras, Alvis. 11:53 na ng umaga. Unless may gusto ka pang mga few words pa na gusto mong ipahabol sa ating mga ka-TNT.
1: Mm-hmm. Yan. So let's, if ever there's regret in your life, let's surrender it to the Lord and He can make something beautiful out of it.
0: Mm-hmm. Right. Sige, sana nga sa ating mga pagkakamali ay hindi ito manatiling pagkakamali, kundi meron tayong matutunan para ito ay maging lesson talaga learned sa buhay natin, right?
1: Mm-hmm.
0: Kasi talagang sa buhay natin meron tayong mga pagdedesisyon na nagkakamali tayo. Pero kapag meron tayong natutunan out of that mistake, ay nagiging lesson learned siya. Tama?
1: Mm-hmm.
0: Okay, sige. Sa muna awitin, then magpapatuloy po tayo. Magbabalik po kami dito sa TNT, your Lunch Break Cafe on air. Thanks, Alvis, sa iyong time.
1: Mm-hmm.
0: Okay.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: hot?
1: What's not?
0: What's cool?
1: And what's lame?
2: What's trending?
0: What's fading?
3: Let's talk about it here at Trending Now Talaga.
4: Trending Now Talaga ang trahedyang nangyari sa isang basketball player ng Ateneo de Davao University mula sa Agusan del Sur na si Rene Bobet Baterbonya. Si Baterbonya ang naging most valuable player sa katatapos lamang na palarong pambansa. Matapos ang kanyang matagumpay na laro, ay humanda na si Rene sa mas malaking court ang maging basketball player ng Ateneo de Manila. Ang katuparan ng kanyang mga pangarap ay halos abot kamay na. Ang maiahon sa kahirapan ang kanilang pamilya at mapag-aral ang kanyang mga kapatid. Ayon sa kanyang former coach and mentor na sa Ateneo de Davao University at siya din kanyang coach sa Davao Region team na si Coach Jess Linus Evangelio, nabanggit umano sa kanya ni Rene bago ito umalis papuntang Maynila para sa kanyang training para sa magiging bagong team niya na Ateneo Blue Eagles, hindi daw muna siya uuwi ng 5 taon. Magpapayaman daw muna siya saka na siya babalik sa Agusan del Sur para iahon ang kanyang pamilya sa kahirapan. Natuloy si Rene sa kanyang training umano na kung saan ay walang kamalay-malay ang kanyang pamilya sa uri ng training na ito at kung saan ito gaganapin. Ito mano ay bahagi ng isang team building at military-style bootcamp ng koponan ng Ateneo. Ang napakagandang pangarap ni Bobet ay naglahong parang bula matapos siyang malunod kasama ang kanyang teammate na si Divine Adili na isang Nigerian national sa karagatan ng bayan ng Dikapulaw sa lalawigan ng Aurora. Isang trahedya na nagpaguho ng lahat ng magagandang pangarap para sa pamilya. Halos buong bansa ay nagluksa para sa isang napakabatang atleta may napakaganda sanang kinabukasan. Naghintay ang mga netizens ng paliwanag sa papaanong nangyari ang insidente mula sa mga pamunuan lalo na sa kanyang bagong coach kung saan para sa kanila may malinaw na kapabayaan sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga player. Ilan sa mga reaksyon ng mga netizens ay, Coach Tab, if you're truly sincere, resign as a coach. Apologizing is one thing, but taking full accountability is everything. Sabi naman ng isa, naiintindihan kita, coach. Sabi pa ng isa, hirap maging soft-hearted. State the facts, coach, not the feelings. Sabi naman, take risk accountability, man. Sabi naman ng isa, if God forgives us our sins, we can forgive this man. Sabi naman ng isa pang netizen, please stop hating him. We can change the past. He also didn't want that to happen. All we can do is to forgive because hating can make things more worse. Sa nangyaring ito ka TNT, lahat ay naghihintay ng mas malinaw na pahayag at desisyon sa side ng mga taong responsable sa trahedya. Gaano nga ba kahalaga ang pag-aako ng responsibilidad sa mga kapabayaan o pagkakamali natin? Yan po ang ating aalamin sa pamamagitan ng ating guest coach na si Coach Edsel Margallo Estuye. Good afternoon, Coach, and welcome po sa TNT. Welcome back sa TNT, your Lunch Break Cafe on air. Hello, Coach! Ayan, nandiyan na po ba kayo? Ayan, hello, Coach Edsel.
5: Yes po.
4: Ayan.
5: Good afternoon.
4: Maganda hapon po sa inyo and thank you po sa inyong time, Coach, and congratulations dahil meron kayong anak na kagagraduate lang kahapon sa Bicol University.
5: Ngayon ate, actually.
4: Ah, ngayon pa pala. Ay, sorry. Kahapon ang naisip ko. Kasi 3 araw pala ang graduation sa Bicol University. Yes. Congratulations po, Coach, sa inyo ni ate at sa buong family.
5: Thank you.
4: Alright, si Coach Edsel nga po ay nag-coach na pala siya for more than 20 years. Dami na din daw niyang teams na nahawakan. Nag-coach din daw po siya sa Ako Bicol Cup Intertown, team nito, Interschool and Interbarangay. Nako, Coach, congratulations and thank you po sa mga mai-share mo sa atin this morning. Ano, lalong-lalo na po when it comes doon sa ating napag-usapan sa Trending Now Talaga. So ngayon, bati ka muna, Coach, sa ating mga ka-TNT.
5: Magandang tanghali po sa ating lahat, especially sa ating mga kasugid na taga-subaybay ng TNT, ng Let's Break Cafe on Air, of course, yung mga Carians.
4: Of ano course.
5: Po, at isa pong pribileyo na makasama niyo po ngayong tanghali.
4: Correct. Nako, Coach, medyo makabagbag damdamin lang itong pag-uusapan natin, ano po. Pero bago tayo dumako doon sa pag-uusapan natin, ano po ang sa loobin nyo patungkol sa nangyari kay Rene Batarbonya?
5: Of course, nakakagulat at nakakalungkot kasi ito pong batang ito ay grabe yung potential na player. Ano po, at siguro naman ngayon na kikita natin how the people sa mourning sa kanyang pagkawala. Kasi nga, very promising player. Said from that, yung sa hindi natin inaasan pangyayari. But then, of course, mayroon nang yung mga tournament ngayon, nakikita ko po ay they pay tribute, respect sa kay itong dalawang player na po. Ito, ano po, spend sila upon the start of the game ay nag-spend sila ng 8 seconds violation just to pay respect dito sa dalawang player natin. Ano po. So bilang coach, bilang isang player po ay nakakalungkot po ang pangyayari. But then again, we know that in everything si Lord pa din naman ang kakaalam ng lahat.
4: Correct.
5: Of course, we'll pray for their families.
4: Yes. Tama po. Okay. So, dako na po tayo dito sa nangyari, ano, na trahedya. Bakit po ba sa, why is swimming incorporated po sa basketball training? Meron po ba ito mga benepisyo para sa basketball player para mas gumaling siya? Kasi marami nagtatanong, coach, bakit basketball player, bakit kailangan sa dagat sila mag-training?
5: Yun nga po eh. Actually, yung sa tubig na training po ngayon ay kwanse, tawag dyan, widely used, not just in sports, even sa mga elderly, because of the health benefits na nakukuha. Not to mention yung negative ion ng dagat, yung beach, ano po, grabe po yung effect niya sa health natin. Pero when it comes to basketball, yung dinedevelop po kasi dito training sa tubig is una yung cardio. Maganda po siya sa cardio.
4: Okay.
5: Aside from that, yung tubig po mismo, yung stability ng player.
4: Mm-mm.
5: And alam niyo po, bilang coach and trainer, we have to be creative sa mga training, especially these young ones, para sila po yung mas maging interested.
4: Mm-mm.
5: At alam niyo po yun, mas exciting, and at the same time, we can incorporate yung kompo, yung strength, yung stability ng player. So maganda po kasi yung atmosphere ng dagat.
4: Okay.
5: Kaya not only basketball but marami pong sports.
4: Kaya part siya ng mga training. Oo. Opo. Okay. Ano po kung ganun po yun, a coach, ano? Of course, nakita na yung mga benefits nito. Ano po yung mga strict guidelines in doing this training para sa mga basketball player to ensure na safe po sila?
5: Actually, kung po yan eh, talagang tawag dyan, dapat call po yan ng mga organizers, especially the coaching staff. Kasi nga, yung kailangan po kasi yung survey ng place at the same time yung safety, laging safety first eh. Yung mga tawag natin diyan mga sa paligid po, and scientific na kasi po ngayon, so I just don't know ano po. Of course, mga professional coaching staff to, so they know their jobs. Yung according sa news ay talagang sudden daw na wave. Kaya unprecedented, hindi natin masasabi. Pero
4: okay,
5: when it comes to safety, of course, una kasi dapat yung nag-ocular visit muna or inspection yung team, advanced team, to check ng place ng training ground. Ano po, napaka-importante po 'yun. And of course yung kwan din, yung importante yung health ng kada player, dapat may clearance po sila. Alam ko kasi sa mga ganitong mga organized basketball, especially you can say that they are professionals.
4: Yes.
5: Ano po, ay may mga kwan yan eh, may mga protocol po silang sinusunod. Even naman sa local na mga kwan, kaya nga mayroon po tayong waiver, may mga medical certificate. Kasi hindi gustong sabihin na player ka ay healthy ka. I mean, wala kang heart condition or anything that could affect sa training.
4: Okay.
5: So, dapat may clearance po yung mga doctor dyan, no? Lalo na sa organized basketball.
4: Nalala ko lang din na coach, yung statement din ni Coach Yang Yao. Sabi niya, okay naman daw yung mga training sa water ng mga basketball player. Kaya lang, make sure daw na ito ay at least nasa pool area siya, hindi open sea.
5: Oo, isa pa po yun. Of course, may kwa naman yun. Si Coach Baldwin, meron naman siyang reason for that.
4: Oo.
5: Aside from yun ang sinasabi ko, it's a team building. At yung program po nila, first year is to maximize the time that they were there. And at the same time, may enjoy din ang mga kabataan. So, gano'n naman po kasi talaga tayo mga creative when it comes to training. Para nga yung interest na
4: manatili
5: ay mas tumaas.
4: Okay. Tama. Oo. So, kasi pag basketball player, ang kaisipan mo eh, sa court ka lang talaga mag-training, di ba? So medyo kakaiba yung pag nasa tubig ang training mo. Oo. So nakaka awake siya ng interest. Okay. Hinintay na nga po ng mga tao ang pahayag ni Coach Tab ng Ateneo de Manila University men's basketball team sa nangyaring trahedya kay Rene Baterbonya at kay Divine Adili. Ano po ang masasabi niyo sa kanya, sa kanyang mga pahayag tungkol sa nangyari when it comes po sa pag-take ng responsibility?
5: Napanood ko actually yung kanya sa media. Makikita mo naman talagang he's so sincere. And medyo ang nakatouch ng attention dun sa akin yung nabanggit niya din na in a dark place, mas grabe po yung nararamdaman ng family. Especially the parents of these two players. Ano po, bilang of course, bilang a father, and at the same time as a coach. Kasi siguro wala namang coach, ano, yung almost lahat ng coach naman talaga ay mahal niya yung mga player niya. Kasi kasama niya araw-araw. And yung coaching po kasi hindi lang sa basketball eh. Kundi kasama doon yung character building, parang... sabi nga namin sa Fellowship of Christian Athletes na mas marami daw ang na-spend ng player sa coach kesa sa parents na. Kasi the players just stay sa kanilang bahay for weekend, for early in the morning and late night. Pero the whole day, halos kasama
4: coach
5: nila
4: na
5: yung
4: kasama?
5: Coaches.
4: Oo. Mm-hmm.
5: Kaya makita mo naman po talaga na para sa akin as a coach, ano po, grabing sacrifice sa coach na mangyari yun sa player mo. At siguro just to be fair kay Coach Baldwin naman, ano po, open po siya. I mean, of course, responsibility niya yun, accountability niya po yun. Pero yung sigurong kapabayaan, siguro just to be fair, hindi naman natin na may pagkukulang, of course, kaya nga nangyari yun. Ano po, and it's the lesson din sa mga coaches. Pero yung akuin niya po talagang, wala siyang choice, kailangan niyang akuin niya. Kasi wala namang dapat sisihin doon. Ano po, it's his watch. Nasa kanya po yun eh. Nasa jurisdiction niya.
4: Yes.
5: Pero it is just courageous to really, ano po, face the people about the nangyari na ako ay nalag talaga. And that's being professional, that's being a coach, and that's being a father.
4: Yeah.
5: Sa mga player.
4: Mm-mm. And just this morning po, nabalitaan din natin na nag-resign na siya sa Blue Eagles. Oo. Nabalitaan nyo na rin po yun, coach.
5: Opo. And together with some of the coaches. Kasi not because, siguro, not because the people are saying na mag-resign na po siya. I mean, kailangan eh. Parang it's hard for him, siguro, it would take time also for him to recover. Kasi so totoo lang po, masakit po yun sa coach, lalo na sa player niya, lalo na ganito mga player.
4: Mm-mm.
5: Ano po, kaya hindi naman yun dahil sinabi ng mga netizen, sinabi ng mga tao na resign na siya.
4: Mm-mm.
5: Pero again, that's again taking and owning the responsibility na wala nang sisiyan, wala nang turuan, wala nang maraming excuses.
4: Mm.
5: It's my fault because it is under my watch. So,
4: yes.
5: Ganun lang po yun nakikita ko kasimple. That's why he arrived in resignation.
4: Yes. Oo. Okay. So, para po sa inyo, coach, why it's very important to take full responsibility po sa isang trahedya o sa isang sitwasyon na meron kang pagkukulang?
5: It shows kasi strong leadership.
4: Mm-mm.
5: Ano po, kasi of course when you're a coach, ikaw isang leader, automatic po yan. Ano po, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung coach. Kasi kung titingnan natin yung definition ng coach, ate, kung saan siya galing, ito yung you transfer, parang yung kwan po kasi yan, yung transportation.
4: Okay.
5: You transfer, nung unang panahon, di ba po?
4: Mm.
5: You transfer from one place to the other. And same thing with coaching, you develop a player from where and kung paano niyo po siya na acquire hanggang sa ma-develop po siya.
4: Mm-hmm.
5: And along that line, between that journey, doon po yung ina-establish natin yung character natin as a coach to the player, and at the same time yung player din as a to the coach and to the team.
4: Mm-mm.
5: And napaka-importante na nakikita sa coach na firm po siya sa mga decision niya.
4: Mm-mm.
5: Napaka-importante sa isang coach na yung he take responsibility sa anumang bagay. Kasi it shows then as an example sa mga player. So, gaano ka-importante you take your responsibilities, the same way of taking responsibility to your family, taking responsibility to your job, or anything else na ginagawa mo. Na, kaya nga, napaka-importante din na maging very meticulous, specific sa mga tasks and yung readiness ng isang task na dapat nakikita mo, na-apprehend mo, ano po, na-anticipate mo.
4: Mm-mm.
5: Such that, when it comes to worst na ganitong nangyari, alam mo yung gagawin mo. Alam mo na walang ibang sisisin kung hindi ikaw.
4: Mm-hmm.
5: So, kung po yun. Kumbaga, diyan na mismo ang character ng isang totoong leader, totoong coach, na he take responsibility, accountability sa lahat ng nangyari, whether good or bad. So, para sa akin, ganun lang po siya kasimple.
4: Mm-mm-mm. So, napakaganda po nung inyong sinabi, coach, ano, na yung pag-take ng full responsibility kahit sa ano pa man pong larangan na meron tayo ay napakalaking bagay to show yung accountability din natin sa mga taong nasasakupan natin. That is really good. And yung pag-transfer ng kung anong meron ng isang coach, like hindi lang kasi siya coach kundi mentor, tatay na din, di ba po? Yung mas deeper na relationship ng player sa kanyang coach ay talagang nandoon or ng coach sa kanyang player. Napakaganda po nun. Okay, coach. Mga final thoughts po ninyo regarding po sa ating napag-usapan this morning.
5: Para sa akin po, una sa mga taong naka-witness po ng ganitong pangyayari, may tinuturo po ang Panginoon sa atin. Kung ikaw po ay coach, may tinuturo sa atin, agagaya ko din po na coach, na maging mas maingat. Hindi dahil hindi na natin yung gagawin na training or hindi na tayo maging creative sa pag-train or i-coach, kundi maging maingat sa mga gagawin po natin para nga hindi dumating sa ganung trahedya. So, po, and to the players naman, napaka-importante din yung relationship natin sa ating mga coach, yung respect, kasi could make or break us along the way, lalo na kung ikaw po ay nasa larangan ng sports. Ano po, and of course, sa mga tao naman na nanonood, na minsan nakaka-judge tayo because of frustration siguro, because of pagkadismaya, na siyempre paghinayang, talagang yung initial na reaction talaga is to blame somebody else, or to blame who is accountable. But then again, titingnan din natin in a wider perspective, ano nga, sino bang gusto nun?
4: Yeah.
5: Ano po? So, of course, may accountability. But then, tama nga, kanina yung mga comment, nabasa ko din po yun.
4: Mm-mm.
5: Ano po, we give him time, of course, na siya din wounded din siya to be healed, especially yung mga magulang. So, aramdam niya po yun.
4: Yeah.
5: So, give time this coach na mag-heal din.
4: Mm-mm.
5: Sabi ko, in as much as we are, ano po, ate,
4: yes,
5: tayo
4: yes.
5: din minsan ay nasasaktan, dumadaan talaga sa mga trahedya ng buhay na ayaw naman natin.
4: Hindi natin ano po, ginusto.
5: Siguro, hindi natin ginusto. But then, being God, is sovereign God, who sees everything, who knows everything, who is the creator ng buhay natin,
4: yeah.
5: Ito ay wala tayong ibang dapat na sanggunihan, wala tayong ibang lamitan, kundi ang Diyos na mas nakakaalam ng lahat ng bagay. Siguro yun lang po ang pwede nating panghawak.
4: Yes, thank you so much, Coach Edsel. Pero bago ka umalis, alam ko busy ka, can you like just lead us po in a short prayer, lalong-lalo na po sa family ni Rene and of course ni Divine. Ano na until talaga ngayon ay nag-grieve po sila. So, paki-lead lang po tayo sa prayer, Coach. Thank
5: Sige
4: you.
5: Po. Sige po, let's pray. Father in heaven, we are thankful that you are there whenever we are in trouble, lalo na sa ganito mga panahon, Panginoon. Pero Lord, nilalapit namin sa iyo, Diyos, ang pamilya ni Rene at ni Divine, Lord, sa tragedyang nangyari ito, Panginoon. We cannot explain how this happened, Lord. Marami pong mga usapin, O Diyos. Pero Lord, dalangin namin na ikaw po ang yumakap sa kanila, sa lalo na sa panahon na sila po'y nasa kadilima, nasa kalungkutan, nasa tighati dahil sa pangyayari, Panginoon. Lord, mangusap ka po sa mga umamahal po sa kanya. Mangusap ka po at magamit ang pagkakataong ito na mas lalo kanilang makilala at magtiwala sa iyo, Panginoon. At Lord, dalangin din namin maging si Coach Baldwin, Lord, sa kanyang kalagayan, O God. Marami ka pong tinuturo sa kanya. At Lord, sa pagkakataong din ito, Panginoon, na sa iyo pa din magtiwala at lumapit sa iyo, Panginoon. At sa amin din, Panginoon, dalangin din namin sa kanya-kanyang kinakaharap namin trahedya ng buhay, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, na mas lalo kang magliwanag sa aming mga isipan, sa aming mga puso, Panginoon. At makita at makilala kang lubos sa mga sitwasyon na ayaw po namin, mga sitwasyon na hindi kanais-nais, Panginoon. Okay, we thank you, Lord. Despite of this, what happened, Lord, we still thank you because you're sovereign, because you're the God who sees everything and knows everything.
4: Yes,
5: this
4: Lord.
5: Is our prayer in Jesus' name.
4: Amen. Amen. Ako, thank you so much, Coach. Until next time.
5: Welcome po. Welcome po. Thank you very
4: yes,
5: much.
4: Yes po, ingat po kayo and congratulations once again. God bless you po, Coach. Ayan, si Coach Edsel Margalio Estuye po, ano, napapakinggan din po siya sa Tanglaw sa Daan ng Buhay every Tuesday, ano. Alright, wala na po tayong oras at magpapaalam na po ako sa inyo pansamantala at nagpapasalamat sa pag-join niyo po sa atin sa ating Tuesday edition po ng TNT Your Lunch Break Cafe on Air. Thanks din kay Mercy Bores, kay Mylene Alviar na nakasama din po natin today at sa mga hindi man po sa inyo nakapag-komento o nakapag-react sa ating pong Facebook Live. Thank you so much po. Sana meron tayong mga natutunan this morning. Pero bago po ako tuloy ang magpaalam ay paalala lamang po na mag-break muna po tayo sa ating broadcast from 12:30 to 1 in the afternoon para po sa pagpapahinga ng ating generator set sa ating pong transmitter side dahil ang kasalukuyan po ay tayo ay nag-ooperate through our genset dahil brownout po doon. Kaya ma-off air lang po kami 30 minutes. Magbabalik po tayo by 1 o'clock in the afternoon. Thanks din kay Alvis Ray Aison na nakasama po natin sa unang bahagi ng ating program. And of course kay Don Ramon. Thank you so much Kuya Mon. And ako naman po si Mel Manzanilla. God bless you and happy lunchtime. Bye-bye. And there's nowhere else to hide. I need a
2: place where... Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

神说他要使公义和赞美从全地发出。今天无论你到哪里，那里就有新歌，就有一股清新敬拜的灵。

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Sinasabi po sa ikalawang hari, 27. Sinabi ni Isaias sa mga utusan ni Haring Hezekias, natapalan nila ang namamagang bukol nito ng dinurog na igos. Ginawa nga nila ito at gumaling siya. Ako po si Crispin Anora, ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikalang Lagot. Kung papaano gumaling ang binti ko na sinaksak ng isang adik, kahit ang desisyon ng doktora na puputulin ito kung hindi iepekto ang antibiotics na ibinigay sa akin. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo kung papaano ako hindi naputulan ng binti.
1: Haliparot kang babae ka! Sinong kinakatagpo mong lalaki pag wala ako, ha?
2: Tsako! Nakasinghot na naman ang pinagbabawal na gamot ang asawa ng pinsang ko. Maputan nga at mapagsabihan. Nakakaya sa mga kapitbahay. Buong kabarangay namin, narinig ang kanilang boses.
1: Sumagot ka! Kung hindi ka sasagot, babasagin ko mukha mo!
3: Aray! Nasasaktan ako, Goryo! Wala akong lalaki! Kahit kailan, hindi ako nagpagalaw sa ibang lalaki!
2: Totoo ang sinasabi ng pinsang ko, Goryo! Matino siyang babae! Hindi kanya iniiputan sa ulo!
1: Crispin! Away naming mag-asawa ito! Huwag kang mangingialam! Baka may paglalagyan ka sa akin! Ako mismo ang nakakita! May lalaking lumabas sa aming bahay!
2: Kung inihintuan mo na ba ang bisyo mo, eh di mawawala yung tamang hinala mo! Epekto ng droga yan! Iwasan mo na yung pagtikim ng bawal na gamot! Sabog ka na naman kung ano-ano yung pumapasok sa utak mo!
1: Huwag mo akong pangaralan, born again! Oops! Diyan ka na lang! Huwag kang lalapit sa akin! Hindi ako nagbibiro! May paglalagyan ka sa akin!
3: Crispin! Huwag kang lalapit sa kanya, ha? Hayaan mo na kaming dalawa!
2: Eva! Hindi ko matiis na sinasaktan ka ng asawa mo!
1: Matigas talaga ang bungo mo, ha? Kahit pinsan ka pa ng asawa ko, hindi ka sasantuin ng kutsilyo ko!
3: Crispin! Ilag! Sasaksakin ka ni Goryo!
1: Heto! Heto ang sayo!
3: Goryo! Goryo, nasaksak mo si Crispin!
1: Hindi ko sinasadya! Tatakas na ako! Papahuli pa ako ng pulis!
3: Sakura! Tulungan niyo ako! Nasaksak si Crispin! Dalhin natin siya sa ospital!
4: Nasaan ako?
5: Crispin, narito ka sa ospital. Halos ilang oras kang nawala ng malay eh. Maraming dugo ang nawala sa'yo.
4: Nasaan si Goryo? Nasaan ang atit mo, asawa?
5: Alam kong masama ang loob mo sa kanya. Ako nang humihingi ng tawad sa ginawa niya sa'yo.
4: Napaka walang hiya ang ginawa niya sa akin. Bakit hindi ko magalaw ang mga paa ko?
5: Hindi lang isang saksak ang tumama sa'yo. Tinahina ang mga sugat sa iyong katawan. Ang sabi sa akin ni Doktora, kapag nagising ka na at nakapagpahinga, pupunta siya rito at kakausapin ka. Siya na mismo magpapaliwanag tungkol sa mga sugat na tinamu mo.
6: Good morning, Crispin.
4: Good morning din po, Doktora.
6: Kumusta ka na?
4: Dok, bakit hindi ko po maigalaw ang isang binti ko?
6: Under observation ang binti mo, kaya hindi mo ito maigalaw. May malaking ugat sa bahagi ng binti mo ang tinamaan ng kutsilyo. Bukas, malalaman ang resulta ng ginawang x-ray sa'yo kung ooperan ka.
4: Kaya pala, sabi ng pinsan ko, muntik na akong maubusan ng dugo.
6: Halos ilang oras din ang biyahe mula sa inyong baryo, patungo rito sa ospital ng Bohol. Mabuti nga, hindi ka naubusan ng dugo. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo sa sugat mo. Dalawang bag ng dugo ang isinalin sa'yo. Magpahinga ka muna, Crispin. Bukas, muli akong pupunta rito para malaman mo ang resulta ng x-ray sa binti mo.
4: Ay, salamat po, Panginoong Hesukristo.
2: At hindi mo po ako pinabayaang mamatay.

0: Crispin, anong sabi ni Doktora sa'yo?
1: Ngayong araw na ito, Eva, pupunta siya sa akin. Sasabihin sa akin ang resulta ng x-ray sa binti ko.
0: Crispin, nakikita ko na si Doktora. Papalapit na sa atin.
2: Good morning sa inyo.
0: Good morning din po, Doktora.
1: Good morning din po, Doktora.
2: Crispin, daladala ko na ang resulta ng x-ray sa'yo.
1: Ano po ang naging resulta, Doktora?
2: Malaking pinsala ang tinamunang yung binti. Kung hindi mawawala ang pangingitim nito, sad to say, ang remedyo ay puputulin ito.
1: Dok, ayaw ko pumaputulan ng isang binti.
2: Pero ito lang ang paraan para hindi malaso ng dugo mo. Sana nga lang madala sa antibiotics ang remedyo ng pangingitim ng binti mo. Dahil kung hindi...
1: Opo, Doktora. Idadalangin ko po sa Panginoong Hesukristo na umimpekto ang mga antibiotics na aking iinumin.
2: Bukas, pwede ka nang lumabas ng ospital. Babalik ka sa akin pag naubos mo na yung inumin yung mga antibiotics mo.
1: Panginoong Hesukristo, masama ang loob ko sa asawa ng pinsan ko. Nais ko siyang patayin. Ngunit ikaw na rin ang nagturo sa akin buhat sa Biblia na sa iyo ang pag-iiganti. Ikaw po ang bahala sa akin. Ayaw ko pong mapatulan ng binti.
0: Crispin! Si Crispin! Si Eva to!
1: Pasok ka, Eva. Hindi nakalakang pintuan.
0: Salamat. Ang kukumustahin ko sana yung binti mo.
1: Eto, patuloy ito nangingitim. Paubos ng iniinom kong antibiotics.
0: Narinig ko nga sinabi ni Doktora eh. Humingi ako ng tawad sa iyo sa ginawa ng asawa ko ha. Patawarin mo siya.
1: Gusto ko man gumante. Nananaig pa rin ang naituro sa akin buhat sa Biblia na ang Diyos ang maghihiganti, hindi ako.
0: Salamat. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking asawa.
1: Nang dahil sa kanya, mapuputulan ako ng binti.
0: Bakit hindi mo subukan itong panggamot ng matatanda sa atin sa infection?
1: Ano yun?
0: May dahon kang ihahalo sa kulafu.
1: Ang alam kong kulafu, isang uri ng alak.
0: Oo. Inumin mo ito pagkatapos maibabad dito ang dahon. Kaya lang, mapait ito ha.
1: Walang pait-pait sa akin. Ang mahalaga, huwag akong maputulan ng binti.
0: Aalis muna ako ha. Agad din akong babalik. Dadalhin ko na ang kulapu at dahon na ibababad mo sa alak bago mo ito inumin.
1: Sobrang pait naman ang lasa ng alak na may babad na dahon. Salamat sa Diyos at naubos ko rin kaninang mapait na alak. Aray ko! Bakit parang may kumakagat sa aking binti? Ano ito? Mga langgam? Bakit kinakagat nila ang mga tubig-tubig sa aking binti matapos kong inumin ng mapait na alak?
2: Good news, Crispin! Hindi ka na mapuputulan ng binti. Nawala na rin ang pangingitim ng binti mo. Ibig sabihin nun, dumadaloy ng muli ang dugo sa mga ugat ng iyong binti. Tumalab ang mga antibiotics na ininom mo.
1: Hindi ko lang masabi kay Doktora na hindi na wala ang pangingitim ng binti ko sa pag-inom ng antibiotics. Nang pinagkakagat ako ng langgam matapos uminom ng alak na may mga dahon, sakalang dahan-dahan nawawala ang pangingitim.
2: Crispin, pwede mo nang tigilan ang pag-inom mo ng antibiotics. Napapansin ko, Maayos na rin ang iyong paglakad. Babalik na sa dati ang normal mong katawan.

Eksaktong 9 na taon nang sagsakin ako ng adik. Nahuli siya ng alagad ng batas at nakulong. Ngunit hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Hanggang ngayon, isang palaisipan pa rin sa akin ang pagdami ng langgam na kumagat sa binti ko para maalis ang pangitim ng aking binti. Ano man ang kaugnayan nito para hindi ako maputulan ng binti, sa Diyos ko ipinagkakatiwala ang kasagutan. Purihin siya sa himalang ipinakita sa akin.

0: Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Santiago 5:15.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Talikirang Lagot mula sa padalang liham ni Crispin Anura ng Bohol. Binigang buhay ni na
0: A.G. Gabrillo,
2: Eva Moratalia Gomez,
3: Roy Camo Gomez,
4: Nancy Lasarte.
1: Mula sa panulat ni Marlon Cruz, sa produksyon Jerry Piñalosa, sa pamamahala direksyon Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello kaibigan. It's another time of Music and Chat Recharge. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ngayong napakainit na Tuesday afternoon and it's the 16th of June 2026. Ako naman po ang inyong mga kasama, ang inyong katropa until 2:30 ng hapon. Ako po si Mel. Kamusta ang iyong afternoon kaibigan? Nakapag-lunch ka na ba? Or late lunch ka, or early merienda, pwede rin. Pwedeng-pwede yan. Ano man ang iyong ginagawa, ikaw siguro ay nagsisiesta na sa mga oras na ito, which is common sa atin kapag tayo ay tapos pa lang mag-lunch. Ano? Bilang mga Pinoy, yan ang isa sa mga ginagawa ng marami. Sabayan nyo lamang po kami dito sa Music and Chat Recharged, kung saan we don't just give you music, we also give you inspiration and information. And happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday sa araw na ito. Uy, meron tayong kakilala at ka-care. Yan po ay walang iba kundi si Pastora G. Daisog. Hello Pastora and happy birthday po sa inyo. At sa iba pa po sa inyo na may celebration ng birthday ngayon or wedding anniversary man yan. O kaya naman ay graduation. Ayan, kami po ay nagbibigay sa inyo ng snappy salute. Dahil itong week na ito ay graduation week ng mga taga Bicol University. At marami tayong mga ka-care na may mga kapamilya na nag-graduate. Ayan. So, congratulations sa inyo. Talaga naman, kami ay nakikigalak po sa inyo, nakikiselebrate sa wakas. Ano, kayo ay nagtapos na sa inyong pag-aaral. Pero ang learnings ng buhay ay nagpapatuloy kasi hindi yan limited sa four corners ng isang classroom. Ano? Kaya sige lang, tuloy lang tayo. Yes, dito na po sa Music and Chat Recharged ay nandito pa rin ang ating mga naka-line up na inspirational songs and of course, ang mga features natin kagaya ng music trivia. Abangan nyo po mamaya, meron na naman tayong isang OPM artist na ife-feature. Siya ay walang iba kundi si Yvette Barba Ontiveros Almalbis or in short, mas kilala siya as Barbie. And mamaya din ay mapapakinggan natin ang isa sa kanyang mga magagandang songs. Siyempre pa, meron pa rin po tayong pag-uusapan sa ating Free Chat Recharged. Yung mga nakakahad lang para sa ating happiness. Ano kaya ang ating pag-uusapan ngayon? Ito naman ay patungkol sa resistance to change. Yung ayaw mo o hinahadlangan mo yung mga pagbabago sa buhay. Kasi ang isang constant sa buhay natin is change. Pero kung minsan ayaw natin ang pagbabago, kasi nakasanayan na natin. We have been doing this for many, many years. Or ito na ang ginagawa mo ng matagal. Kaya para sa pagbabago ay medyo struggle ang marami sa atin. Pero kung gusto mo na ma-experience ang happiness sa buhay, let's welcome change. Ano? So mamaya yan, pag-uusapan natin sa ating Free Chat Recharged. Meron pa rin pa tayong buy request, kaya isend inyo ang inyong mga song requests, shoutouts at iba pang messages sa ating pong FB page. Nakapost na po dyan ang ating program link. Ay mapapa sa inyo po ang inyong mga song requests. Mamaya sa ating buy request, meron pa rin tayong Tunog Pinoy. Siyempre pa, second day today, we are featuring our featured song of the week for this week. So, abangan mo muli yan, kaibigan. And siyempre pa, may prior time pa rin tayo at marami pang iba. Pero sa araw na to, alam mo ba, kaibigan, maliban sa birthday ng ating ka-care na si Pastora G. Ay sa ating kasaysayan, 1911, Nine De La Salle brothers from Europe and the United States opened the first La Salle school in the country. It was established in the district of Paco, Manila, with around 100 students, marking the beginning of the prestigious La Sallean educational presence. At ngayong araw din na to sa ibang bansa naman, 1963, Soviet cosmonaut Valentina Tereshkova made history by becoming the first woman in space aboard the Vostok 6 spacecraft. So yan ang mga ilan lang sa mga significant events sa araw na ito sa kasaysayan. Ano naman ang itatala mo sa kasaysayan sa araw na ito, kaibigan? Hindi naman kinakailang grand, kundi mga simple lang na mga ginagawa natin na maaalaala ng ating mga kasama, kapamilya, kaibigan. Ay gawin po natin, ano, yan ay mga acts of love, acts of sacrifices, acts of service na pwede nating ibigay. Why not, di ba? Para yan sa pagbabago din ng ating mga buhay at ng mga henerasyon na meron tayo sa ngayon. Sa technical side naman ay kasama natin, nag-a-assist si Don Ramon. Para naman sa inyong mga mensahe, ito na po ang mga paraan para kayo ay makipag-ugnayan sa amin. Sa smart number po natin is 0998-843-0573. And syempre pa, yung ating FB page po ay febcbcall-care104.3 The Way FM. And of course, nasa online streaming din po tayo para mas marinig nyo ng mas malinaw ang ating mga naka-lineup na music ngayong hapon na to. Search nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Sa ating mga Carians pa rin na nasa Carians Official GC, pwedeng-pwede po kayo mag-chat. Pero kung gusto nyo pa rin pong mapabilang dyan sa mga hindi pa po members ng ating Carians Official GC, ay pwedeng-pwede po kayo mag-message sa amin and we will add you there. Hello muna sa ating mga kaibigan dito sa buong province of Albay na nakakaranas talaga ng sobrang init ng panahon. Dito din sa Katanduan, kumusta po ang inyong lagay dito? Sana po ay patuloy din kayo na happy. Dahil kayo nga po ay tinaguri ang Happy Island of Catanduanes. Kahit may mga pagsubok at sitwasyon, tuloy lang ang pagiging happy. Ano, positibo lang sa buhay. Ito din sa Masbate, Sorsogon, Camsur, Northern Samar, Leyte. And of course, sa Camnorte na naabot po ng ating online. Ano? Siyempre pa dito din sa buong Pilipinas, sa buong world, magandang umaga sa iyo, magandang hapon o magandang tanghali. It's 1:27 na po ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating mga naka-line up na song sa unang salvo na po. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Kasama niyo po ako si Mel. Dito lamang nga po sa Station That Cares.
1: This is Care 104.3 The Way FM.

0: Oras po natin is 1:35 na ng hapon. At ikaw ay patuloy pa rin na nakatutok dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. The station that cares. At kami nga po ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan, kumusta ha kaibigan? I hope you are enjoying your time with me until 2:30 tayo ng hapon magkakasama. Share mo na rin ang link ng ating program para mas marami pa tayong maabot. Kaya dito na tayo sa ating music trivia.
1: Music trivia.

Time natin is 4:47 ng hapon. Hi muna and magandang hapon muna kay Chel Rich Cell Mata Lolo. Ayun. Sana tama pagkasabi ko. Anyway, alam ko nagingiti ka na naman sa akin dahil hirap na naman akong basahin pangalan mo. Pero thank you so much sa pag-react mo sa ating post ngayon, ano? Sa ating pong, of course, program link. Kamusta ka na? Sana nag-enjoy ka sa hapon na to. And kailan ulit kaya tayo magkikita? But anyway, it's really good to meet you one time, ano? Sana may mga susunod pa doon. Well, sa pag-uusapan po natin, and of course, pwedeng-pwede pa rin po kayong magpaabot ng inyong mga mensahe and song requests and shoutouts. Comment lamang po kayo dyan, ano, sa ating pong program link na nandito na po sa ating FB page. FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At anumang song request po ninyo ay atin pong titingnan yan kung maipiplay natin at mahahabol sa hapon na to. Kaya yung first come first serve daw. Sige lang. Pwede pa yan kasi we have much time. Hello muna kay Ate Jenna De La Rosa. Yan, may prayer request si Ate Jenna para mamaya. So we'll pray for you. Ano po? Sa inyo pong prayer request. Sige lang, tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating pag-uusapan naman sa ating free chat recharged. And dahil nga pinag-uusapan natin yung mga hadlang sa pagkakaroon natin ng happiness, isa dito ay yung resistance daw to change. Bakit naman ito nagiging hadlang sa ating pong happiness? Ayan, kasi yung pag-stay natin sa kung ano na yung ating nakagawian at ayaw natin na mayroong mga pagbabago sa ating mga ginagawa, ay nagbibigay daw ito ng kaisipan sa atin na kasi yung mga pagbabago na pwedeng dumating sa buhay natin ay parang unfamiliar siya kasi. Compare doon sa familiar, matagal mo nang ginagawa, sanay ka nang gawin ang mga bagay-bagay. So, nagiging ano siya, threat. So, nagre-resist tayo sa mga pagbabago. And so, dahil dyan, na-stuck tayo, ano, nagkakaroon ng stagnation. And nami-miss din natin yung growth. At nagkakaroon din ng chronic stress doon sa mga nagre-resist sa change. Tapos, unhappy nga tayo sa mga situations because they are unpredictable para sa atin. Ano yung mga susunod na mangyayari compared sa kung ano na yung nakasanayan mo. Predictable na siya. Alam mo na ano mga gagawin. Pasikot-sikot. Paano gawin ang isang bagay? Kaya maraming tao ang ayaw ng pagbabago. Ayaw nilang maistorbo ang kanilang, sabi nga, kapayapaan. Ang kanilang peace. Kaya madalas nagre-resist sa change. Pero alam nyo, yung pag-resist pala natin sa change, ay ito din ay nagde-drain ng ating joy and energy. Kaya, so, imbes na mag-resist tayo, we can, of course, may mga adjustments din naman talaga tayong gagawin when we adapt to changes. Pero, ay ina-open natin ang ating mga sarili sa mga pagbabago at sa growth. Kasi pala, ang ating mga brain pala, kapag nasanay na tayo sa mga bagay-bagay, nasanay na tayo na nating gawin kung ano yung nakasanayan na natin, ay meron pala ang ating brain ng tinatawag na natural threat detection system.
So, anuman mga disruption sa ating mga routine, tinitingnan niya ng brain natin as a loss. And so, pagdating sa mga like hindi na natin kaya, no? Na sumabay doon sa mga pagbabago. Nagi-give up na lang tayo kasi nga sa tingin natin hindi natin kaya, ano, yung mga pagbabago na yun hindi na natin kayang sabayan. Kesa doon sa pananatili natin doon sa gusto lang nating mangyari. So, pag merong namang mga pagbabago, makikita din natin na merong potential for happiness yon. Kasi nga, bago sa atin, di ba? Hindi pa natin alam kung ano ang magiging resulta. Ano ang magiging epekto nito sa ating mga buhay until i-try natin, ano? Na sumabay doon sa mga pagbabago. And madalas din na chino-choose ng mga tao yung survival over happiness. Kasi yung ating palang brain ay evolved to prioritize stability and predictability rather than improvement. Kaya maintindihan mo din bakit may mga tao na ayaw nila ng mga pagbabago. Kasi pala, ang human brain ay evolved to prioritize stability and predictability rather than changes or improvement. Instinct na daw natin na mag-cling sa status quo or sa kung ano na ang nakasanayan natin, even if it makes you miserable simply because your mind knows how to survive it. Kasi yun na nga ang nakasanayan ng katawan natin, ng utak natin. Kaya ayaw natin sa changes. Pero yun din, no? Nakakadulot din ng pagde-drain ng energy and fatigue as ayaw natin mag-move forward. Maraming kinukonsumo na enerhiya, no, sa ating mental ang mga pagbabago sa kapaligiran. Na nagre-resulta din sa emotional exhaustion, yung parang pagod ka na sa emosyon mo. Wala na ring excitement and contentment. Wala na ring energy. Ayan. Often, yung resistance ay nangyayari when you feel stripped of control over your own circumstances. Kasi nga, hindi ka familiar doon sa mga nangyayaring bago. Kaya you feel na out of control na ang mga situation. At itong klase ng powerlessness ay nagsisimulang mag-promote ng resentment, anxiety, and apathy sa ating mga puso. Kaya ayun na lang natin ang mga pagbabago. Pero kung tayo naman ay magiging bukas sa mga pagbabago kahit pa konti-konti na mga pagbabago, o kaya naman ay paunti-unting nag-a-adjust at natututunan natin mag-adjust sa mga pagbabago sa buhay, ay makikita mo ang growth mo. Makikita mo na mas nagiging bukas ang iyong mas magiging malawak ang iyong kaisipan sa mga bagay na mga bago sa iyo. And mas ma-appreciate mo kasi you are growing into a person na mas magiging successful in the future maybe. 'Di ba? Kasi hindi ka nag-stay back. Kaya naman ang ating pong paalala, gusto natin na maging masaya ang ating mga buhay. Isa sa mga pwede nating gawin is not to resist the changes. Magkaroon tayo ng bukas na puso at isip sa mga pagbabago. Para manatili tayong maliban sa tayo ay masaya, ay tinutulungan mo rin ang sarili mo sa pag-improve at sa pag-grow.
So yan lang naman kaibigan ang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na to dito sa Music and Chat Recharged. Para sa ating free chat recharged sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, kasama niyo po ako si Mel. Ang oras po natin is 1:57 na ng hapon. At tuloy-tuloy na tayo dito. We have more songs for you. Kaya tumuto ka lang dito sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel. Hey,

0: hits just keep on coming.
1: Nagdadahuka sa Air 104.3 The Way FM.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Time po natin is 2:03 na ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At kasama nyo nga po ako si Mel until 2:30 in the afternoon. Kamusta ang iyong afternoon, kaibigan? Sana ay okay-okay ka lang. Kahit minsan may mga changes o kaya ay meron tayong mga challenges na pinagdadaanan, kakayanin natin yan, di ba? Dahil meron tayong Diyos na umaantabay sa atin at hindi magpapabaya. At yan nga po ang mitiin ng FEBC Philippines sa ating patuloy na pagsasayang papawid at ng Far East Broadcasting Company, Bicol. Ang patuloy na maihayag si Kristo sa bawat isa until all have heard. Si Kristo na siyang prinsipe ng kapayapaan. Ang kailangan po natin sa mga panahon na ito, ano? At sa ating papapatuloy, hi muna and maganda hapon kay Mike. At of course, sa iblang pa sa inyo na gusto pa magpahabol na inyong mga song requests, pwedeng-pwede pa rin po. Kaya message nyo na po kami, ano? Hello sa ating mga kaibigan na naka-tune in sa kanila mga PM radios. Maganda hapon. Ano lamang tabi ang sa ito mga merindalan ngunyan? So iba na gustong maghigop-higop kisabaw? O kaya ay mamarasa na ngaya? Pwedeng-pwede po yan. Depende sa gusto niyo po na merienda ngayong hapon na to. Depende na lang yan, Kuya Mon, sa budget, bako. So, kaya ngayon kang budget, ta. Sige lang kung kakayanin. Kung hindi na kaya, edi fasting na lang daw. Hintayin na lang ang dinner para tipid na tayo. Nako! Yan talaga, no? Sa mga panahon na ito, kailangan talaga natin maging mapagbantay at maging matipid, ika nga, madiskarte dahil sa hirap din ang buhay ngayon. Anyway, dito po sa ating programa, ay patuloy pa rin tayo sa paghatid sa inyo, hindi lamang ng music. Also, information and inspiration. Kaya narito na ang ilan sa mga song requests ng ating mga ka-music and chat recharged. Kuya Mon, take it away. It's 2:06 na po ng hapon. Pwede ka pa rin magpahabol ng iyong song request.
1: Music and chat recharged by request.

Let's pray. Father, we thank you for this wonderful time na kami po ay muli nagkasama-sama ng aming mga kaibigan dito po sa Music and Chat Recharged. Salamat din, Lord, sa mga panibagong paalala mo sa amin today. Lalo-lalo na, Lord, when it comes sa pag-embrace namin sa mga changes na might come our way, tulungan mo kami na patuloy na maging bukas dito at maging handa. We also thank you, Lord, sa buhay ng aming po mga kaibigan at tagapakinig, taga-antabay. Lalong-lalo na, Lord, sa life, Panginoon, ng isa sa mga kaibigan ni Ate Jenna De La Rosa na si Ana Artera or Arteta Lodovice na ngayon po ay nasa hospital for emergency CS. We pray, Lord, na tulungan mo ang mga doctors and nurses na nag-aantabay po sa kanya para sa mas mabilisan, Lord, na pag-deliver ng kanyang baby, maging safe po sila pareho. Thank you din sa pag-provide mo para po sa kanilang mga pangangailangan. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen.

0: Well, kailangan ko na magpaalam sa iyo, kaibigan. I would like to say thank you so much for joining me today for another edition of Music and Chat Recharged. And of course, may paalala din po akong iwanan sa inyo sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1. Sabi dito, for everything, there is a season and a time for every matter under heaven. Nagpapasalamat din tayo kay Don Ramon. Please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. The station that cares. This has been your friend Mel. Ingat lang. Bye!
1: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Kung bubuhayan ngang muli ang mga patay, ano kaya ang magiging itsura ng mga ito? Madalas nating mapanood sa telebisyon at sa sinehan ng iba't ibang kaanyuan at imahinasyon. Ito marahil ay isang bangkay, unat na nakatuon ang kamay sa direksyon na kanyang pupuntahan. Agnas ang mukha, may bulak sa ilong at handang sakalin ang sino mang makasalubong. Nang muling mabuhay ang Panginoong Hesus ay hindi makapaniwala ang mga alagad sa kanilang nakita. Malinis at maamo ang kanyang anyo. May nagsabi sa kanila na isa siyang multo. Subalit nang maalala nila ang sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay muling mabubuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw, ay sa kanila napagtanto na hindi multo ang kanilang kaharap kundi ang Panginoon. Ang muling pangako ni Hesus na muling pagkabuhay ay isang bagay na hindi dapat katakutan. Bagkos, ito ay isang bagay na dapat asamin ng bawat mananampalataya. Sa oras pong ito ay isang mensahe na naglalaman ng pag-asa ang ating tutunghayan na hahanguin sa 1 Korinto, Kabanata 15, talatang 35-58.
1: Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa salita ng Diyos sa aklat ng 1 Korinto, 15, Kabanata, talatang 35-58. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay sasagutin ni Apostol Pablo ang dalawang katanungan tungkol sa muling pagkabuhay. Marami ang hindi nakauunawa sa pagkakaiba na muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. Mararanasan ng mga taong naging tapat sa Diyos ang buhay na walang hanggan pagkatapos niyang mamatay. Tinuligsan ng Panginoong Hesus ang maling paniniwala ng mga sudisyo tungkol sa kanyang kapanahunan. Basahin po natin ang sinabi sa Ebanghelyo sang ayon kay Mateo, Kabanatang 22, sa talatang 31 at 32 na ganito po ang nasusulat. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sinabi niya, "Ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob." Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa aklat ng 1 Korinto, 15, Kabanata, talatang 35 ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit mayroong magtatanong, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Binigyang kasagutan ito ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng mga pangyayari sa buhay ni Hesus. Pagkatapos mamatay at mailibing, sa ikatlong araw ay muling nabuhay ang Panginoon. Subalit ano ang mababago sa katawan na namatay at muling nabuhay? Wika ni Pablo, dapat tayong matuto sa kalagayan ng kalikasan na ang katawan ay hindi magkakatulad. Basahin po natin ang talatang 36 kaugnay sa ginawang paliwanag ni Apostol Pablo na ganito po ang sinabi. Ikaw na hangal, ang iyong inihasik ay hindi nabubuhay malibang ito ay mamatay. Ano ba ang kamatayan? Ang kamatayan ay paghihiwalay, subalit hindi ito ang katapusan ng buhay ng tao. Ang kaluluwa ay hindi mamamatay, bagkos ito ay magtutungo sa piling ng Diyos kung ikaw ay isang mananampalataya. Ang katawang lupa ay babalik sa alabok. Ang kamatayan ay paghihiwalay ng katawang lupa mula sa kanyang tunay na katawan, dahil ang katawang lupa ay panandalian lamang. Ang katawang lupa ay mabubulok at babalik sa alabok. Sa talatang 37 ay sasagutin po ni Apostol Pablo ang katanungan na anong katawan ang muling mabubuhay. Basahin po natin ang talatang 37 na ganito.

bagong katawan. Ang mga buhay naman sa panahong iyon ay sasama sa kanya sa alapaap at mababago din ang kanilang katawang lupa. Hindi ang buto ang magbibigay ng kanyang sariling katawan. Ganon din naman, hindi ang naghasik ang magbibigay ng puno ng buto, kundi ang Panginoong Hesukristo. At ganito pa ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 38, basahin po natin. Subalit ang Diyos ang nagbibigay dito ng katawan ayon sa kanyang nais, at sa bawat uri ng binhi ay ang sariling katawan nito. Ang lahat ng ito ay isang hiwaga. Sa katunayan, ang buhay ay mas mahiwaga kaysa kamatayan. Sa talatang 39 ay ipinaliwanag po ni Apostol Pablo ang aral na nais niyang ipaabot sa mga tagapakinig. Ipinaliwanag niya ito ayon sa kanyang kaalaman, sa mga halaman at sa mga hayop. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Hindi lahat ng laman ay magkatulad, subalit may isang uri para sa mga tao at ibang laman para sa mga hayop, ibang laman para sa mga ibon, at ibang laman para sa mga isda. Wika ni Pablo, may iba't ibang uri ng katawan. Ganito po ang sinabi niya sa talatang 40 at 41. Merong mga katawang makalangit at mga katawang makalupa. Subalit iba ang kalwalhatian na makalangit at iba naman ang makalupa. Sa mga talatang ito ay tinalakay niya ang mga katawang makalupa. Sinabi ni Pablo na ang mga katawang makalangit ay hindi magkakatulad sa mga katawang makalupa. Malaki ang pagkakaiba ng araw at ng buwan, ganon din ng mga bituin. Basahin po natin ang talatang 42 kaugnay sa tunay na kalagayan ng ating mga katawang lupa. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Gayon din naman ang muling pagkabuhay ng mga patay, itinanim na may pagkasira, binuhay na muli na walang pagkasira. Sa talatang nabasa ay makikita po natin na ang katawang mula kay Adan ay walang ibang patutunguhan kundi ang kamatayan. Ganun pa man, sa muling pagkabuhay, ang ating katawan ay hindi na mamamatay at hindi na ito mabubulok. Iba na ang magiging kalagayan nito. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa talatang 43. Ito ay itinanim na walang dangal. Ito ay binuhay na may kalwalhatian, itinanim na may kahinaan, muling binubuhay na may kapangyarihan. Sa panahong iyon, matatamo natin ang kalwalhatian, kulay at kagandahan at kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay nakapaloob sa ating bagong katawan. Patuloy po nating basahin ang talatang 44. Ito ay itinanim na katawang laman. Ito ay binuhay na katawang espiritual. Kung may katawang makalupa, ay mayroon ding espiritual. Noong taong 1920, pinagtatalunan kung ang muling pagkabuhay daw ba ay espiritual na bagay lamang. May samahan na dahil sa labis nilang pagkiling na ang muling pagkabuhay ay espiritual na bagay lamang, halos hindi na sila maniwala na muling bubuhayin ang mga patay. May isang kilalang dalubhasa sa wikang Griego mula sa pamantasan ng Chicago. Ang binasang akda ay mula sa mga talata na ating pinag-aaralan ngayon. Binigyang diin sa sulating iyon ang espiritual na panig ng muling pagkabuhay. Ang panghuling bahagi ng sulatin ay naglalaman ng ganito. Mga kapatid, napatunayan nating lahat na ang muling pagkabuhay ay isang espiritual na bagay. Pinalakpakan nito ng mga sumasang-ayon at iminumungkahi na ito ay ilathala upang mabasa ng marami. Subalit meron pang isang dalubhasa sa wikang Griego sa kanilang kalagitnaan, ang kanyang pagtayo ay hindi naging kalugod-lugod para sa grupo na sumasang-ayon sa nabasang akda. Ang katanungan ng taong iyon ay naging kahihiyan para sa lahat. Nais kong tanungin ang may akda ng sulating ito, wika niya. Hindi man sana nais tumayo ng may akda ay napilitan, wika ng dalubhasa sa Griego. Ano po ba ang mas binibigyang diin sa talatang binanggit, ang pangalan o ang panguri? Kung maari ay ayaw sagutin ng may akda ang tanong dahil alam niya ang patutunguhan nito, subalit kailangan niya itong sagutin. Sinabi niya na ang pangalan.
Nagulat

0: po ako sa inyong inilahad sa inyong akda dahil binigyan ninyo ng diin ang panguri. Samantalang ang binibigyang diin sa talata ay ang pangalan. Balikan po natin ang talata kung saan ninyo hinango ang inyong pahayag. Ganito po ang sinabi, ito ay itinatanim na katawang laman, ito ay binubuhay na katawang espiritual. Wika pa niya, ang binibigyang diin dito ay ang katagang katawan. Ito ang katawan na mamamatay, subalit muling bubuhayin ang mga patay at magkakaroon ng katawang espiritual na pinaghaharian ng Espiritu. Subalit ito ay katawan pa rin pagtatapos ng dalubhasa. Ganito po ang sinabi ni Pablo tungkol sa katawan na muling mabubuhay ayon sa aklat ng Epeso, Kabanatang 3, talatang 21. Pagdating ng araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing malwalhati tulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihan, ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Dahil sa pangyayaring iyon ay hindi nila inilathala ang akda na katatapos pa lamang purihin. Nagpasya sila na makabubuti kung hindi na lamang nila ito ilathala dahil sa simpleng paliwanag tungkol sa tamang ayos ng pangungusap ay nabigyan ng linaw ang usaping iyon. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang espiritual na bagay. Sa talatang 45 naman ay mababasa po natin kung sino si Adan na kanyang tinutukoy. Ganito po ang sinabi, kaya't nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging buhay na nilalang. Ang huling Adan ay naging espiritong nagbibigay buhay. Maliwanag na sinasabi dito na ang unang Adan ay naging buhay na nilalang. At ang huling Adan ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo. Patuloy po nating basahin ang mga talatang 46 at 47 na ganito po ang sinabi. Ngunit hindi una ang katawang espiritual, kundi ang makalupa, pagkatapos ay ang espiritual. Ang unang tao ay mula sa lupa, isang taong mula sa alabok, ang ikalawang tao ay mula sa langit. Ang unang katawan ay makalupa. Ito ay walang halaga kung iisipin dahil ito ay lupa lamang. Kung minsan ay iniisip natin kung sino ba ang dapat nasisihin sa pagkakasira ng lupaing ibinigay ng Diyos sa atin, walang ibang dapat sisihin kundi ang tao na mula rin sa Kanya. Ang lahat na inaakala ng tao na nagawa, makabubuti man para sa Kanya ay walang halaga. Ito ang tunay niyang anyo. Subalit ang ikalawang tao ay ang Panginoong Hesus na mula sa langit. Dapat nating tanggapin ang kalagayan nating ito. Muling binigyang linaw ni Apostol Pablo ang kalagayan ng tao sa mga talatang 48 hanggang sa 50. Basahin po natin ang kanyang sinabi. Kung ano ang taong mula sa alabok, gayon din silang mula sa alabok. At kung ang taong mula sa langit, ay gayon din silang makalangit. At kung paanong taglay natin ang larawan ng taong mula sa alabok, tataglayin din natin ang larawan ng taong makalangit. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Tayong lahat ay mula sa alabok, mula tayo sa unang Adan at ito ang ating kalagayan. Subalit tayo ay may Kristo rin, tayo ay nakipag-isa sa Kanya. Dahil dito ay nagkaroon tayo ng pag-asa, ang pag-asa ng muling pagkabuhay at magkakaroon ng katawan na panghabang panahon. Sa ganitong kalagayan ay nakakatiyak tayo na makakapiling natin ang Panginoong Hesus magpakailanman. Sa ngayon, tayo ay nasa katawang lupa, subalit ang ating hinihintay ay ang araw na tataglayin natin ang katawang makalangit. Ang ating lumang katawan ay hindi maaring makarating sa langit, hindi mamanahin ng makalupa ang mga bagay na makalangit. Kaya't ang katawang ito ay kailangang maitanim sa lupa tulad ng buto. Maitatanim lamang ang katawang ito sa sandali na ito ay mamatay. Dahil dito ay babangon itong may bagong katawan. Ito ang bagong tabernakulo kung saan tayong mananahan tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng 2 Korinto, Kabanatang 5, 2 talata. Hindi na ito katulad ng lumang katawan. Sa ibang bansa ay may mga samahan na pilit pinabubulaanan ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay. Sila ang mga samahan na hindi naniniwala na mayroong Diyos. Kapag namamatay ang mga kasapi ng samahang ito, sinusunog nila ang bangkay at ikinakalat ang abo nito sa karagatan. Pilit nila itong pinaghihiwalay upang hindi daw ito mabuo sa kalimang totoo na mayroon ngang muling pagkabuhay. Sa inyo bang palagay ay hindi kayang buuin ng Diyos ang katawang bumalik na sa lupa na ikinalat sa karagatan? Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi masusukat. Sa kalimang hindi na mabuo ang katawang bumalik na sa alabok dahil ito ay ikinalat na sa karagatan, hindi ba kaya ng Diyos na gumamit ng ibang kasangkapan upang ibalik na muli ang katawan ng namatay? Hindi natin mapapasinungalingan ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay sa pamamagitan ng ganitong uri ng pangangatwiran. Siya ang gumawa ng ating katawan at kaya niyang gumawa ng panibagong katawan para sa atin. Ang unang maling turo sa Iglesia sa Korinto ay ang hindi matpagtanggap na ang patay ay hindi na muling bubuhayin. Nakita natin kung papaano pinatutuhanan ni Apostol Pablo ang tungkol sa muling pagkabuhay. Tinuligsan niya ang mga nangangaral na hindi na muling mabubuhay ang patay. Wika ni Pablo, muling nabuhay si Jesucristo at ganun din naman ang ating mga katawan ay muling mabubuhay. Wika pa niya, ang ating makalupang katawan ay muling mabubuhay sa may katawang espiritual. Mula sa talatang 51 hanggang 58 ay tinalakay ni Pablo ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 51. Makinig kayo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Ilang ulit na nating napag-aralan ang tungkol sa hiwagang ito. Ito ay isang bagay na hindi naihayag sa lumang tipan, subalit inihayag sa bagong tipan. Ito ay isang katotohanan na tanging ang Diyos lamang ang makapaghahayag. Maunawaan lamang ito ng tao sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Sinabi ni Pablo, sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Maranasan man natin ang kamatayan o hindi pagdating ng takdang araw ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tayong lahat ay babaguhin. Ganito po ang mga kataga na sinabi ni Pablo sa talatang 52. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa muling pagtunog ng trumpeta, bagamat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay, na walang pagkasira at tayo ay babaguhin. Gaano ba kaigsi ang isang saglit? Inilarawan nito ni Pablo na isang kisap mata. Ano ba ang kisap mata? Ito ba ang sandaling pagbaba ng talukap ng mata o ang sandaling pagtaas nito? Ang ibig pong sabihin nito ay isang bahagi ng isang sandali. Ano ang ibig sabihin ng sa huling pagtugtog ng trumpeta? Ito ang huling tawag ng Diyos. Ito ang mga katagang sinabi ni Juan sa Aklat ng Pahayag. Basahin po natin ang mga talatang 10 hanggang 13 ng unang kabanata sa Pahayag. Noo'y araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trompeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia sa Epeso, sa Smyrna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Lumingon ako upang tignan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaking nakadamit ng abot-sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Pansinin po natin ang mga kataga na binitiwan ni Pablo sa talatang 53 na ganito po ang kanyang sinabi. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay mabihis ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay magbibihis ng walang kamatayan. Bigyan po natin ng pansin ang katagang kinakailangan. Ang ibig sabihin, hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit sa ganitong kalagayan ng ating katawan. Bagamat hindi binabago ng Diyos ang katawan natin ito sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. Hindi natin makikita ang anyo ng langit at hindi rin maririnig ang mga awitan doon. May hangganan ang kakayanan ng ating katawan ngayon. Tayo ay maituturing na bingi at bulag kung pag-uusapan ang makalangit na bagay dahil dito. Kayang unawain ng ating katawan at isipang makalupa ang mga bagay na makalangit. Bagamat inihalin tulad ng Diyos ang lahat ng banal na kasulatan, hindi pa rin natin lubos na maunawaan ang mga bagay na makalangit. Kailangan natin ng bagong katawan upang maunawaan ang mga bagay na ito at upang makapiling ang Diyos sa kanyang kaharian. Ipinagpatuloy po ni Pablo ang pagtalakay tungkol sa usaping ito. Ganito po ang kanyang sinabi sa talatang 54 ng kabanatang 15 sa aklat ng Unang Korinto. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. Ito ang tagumpay ng muling pagkabuhay. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga talatang 55 hanggang 57. O kamatayan, nasaan ang iyong pananagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Isang mangangaral ng Biblia ang nagsabi minsan, yamang kinuha na ng Diyos ang tibo ng kamatayan, ang kamatayan ay tulad na lamang daw ng isang pukyutan na nawalan ng tibo. Subalit kailan mo masasabi na wala nang ang tibo ang isang pukyutan? Nawala ng tibo ang kamatayan dahil hinanap natin ito sa kabila ng katotohanan na mamamatay ang tao. Kinakailangan natin itong harapin bilang paraan ng Diyos upang makapasok tayo sa kanyang kaharian na inihahanda niya para sa atin. Wika ni Pablo, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? Parang sinasabi ng mga katagang ito na nagtagumpay ang libingan. Maraming tao ang naging matagumpay dahil sa kanilang mga hanap buhay at naging mayaman. Subalit sa bandang huli, kamatayan pa rin ang naghari sa kanila. Ang tibo ng kamatayan ay kasalanan. Kasalanan ang tunay na may tibo o kamandag at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ang kautusan ay salamin nang nagsasabing tayo ay makasalanan. Subalit salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay. Sa papaanong paraan, ito ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ibatay po natin sa huling kataga ni Pablo na sa kabanatang ito na mababasa sa talatang 58. Ganito po ang sinabi, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong mga gawa sa Panginoon. Sa aking palagay, ang talatang ito ay tumutukoy ayon na rin sa binanggit ni Pablo sa unang kabanata talatang 9 na ganito po ang kanyang sinabi. Tapat ang Diyos na tumawag sa akin upang makipag-isa sa kanyang anak na si Hesukristo na ating Panginoon. Kaibigan, ako ay tinawag na makipag-isa sa kanyang anak na si Jesus. Binanggit din ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na ang lahat ng bagay ay sa atin. Ang buhay ay sa atin, kaya nga't nararapat lamang na ingatan natin ito at gamitin ayon sa nais ng Diyos. Ganon din ang kamatayan, ito ay sa atin, dahil nananahan sa atin si Kristo na nagtatagumpay laban sa kamatayan. Ang mga bagay na itayo natin ngayon at ang mga bagay na nasa hinaharap at ang mga bagay pang walang hanggan ay sa atin. Tayo ay higit pa sa mananagumpay dahil kay Jesus na nagmahal sa atin. O kamatayan, nasaan ang iyong pananagumpay? Kaibigang nakikinig, huwag kang matakot. Muling nabuhay ang Panginoong Jesus. Tayo po'y manalangin. Kami po'y lumalapit sa iyo, nagpupuri po kami at nagpapasalamat dakilang Ama dahil sa iyong kagandahang loob. Salamat sa mga nilalaman ng mga salitang ito po, Panginoong Diyos. Dalangin po namin na kami ay iyong pagpalain. Ama naming banal, itinatas ko sa iyo ang mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Ano man ang kanilang kalagayan, Panginoong Diyos, ay tugunin mo. Turuan mo po silang makinig. Magtiwala sa iyo, Panginoong Diyos. Ngamuhay sangayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, ang ministeryo ng Transworld Radio. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang bansa naming kinalalagyan ngayon. Kami po iyong pangunahan. Umaasa kami at nagtitiwala sa iyo sapagkat ang lahat hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agape!

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You play the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tuesday na naman. Kaya kapag Tuesday afternoon, tayo po yung magkakasama dito sa Popuri Radio Show with your host, Junji Marcello. Shout out po sa ating mga kaagapay sa 702 DZAS, sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KIER 104.3 DWAY The Way FM Legazpi Albay, at sa New J 103.3 DXJL, your positive choice. By the way po, ang mga Papuri songs na inyong maririnig ay available po sa ating Papuri official download site. Ito po ay ang papurimusic.febc.ph. Muli po, papurimusic.febc.ph. At ito po ay available din sa ating paboritong digital music platforms. Yan po ang Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. At ang ating pong 702 DZAS mobile app, ano po ba yon? Yan po ay app na pwede nyo i-download sa inyong mga smartphones or Androids at pwede nyo po mapakinggan kami kahit nasaan kayo sa buong mundo. Yan po kagandahan nito. Minsan kasi yung radio natin ay may limitations, ano? Minsan mahina ang signal. Pero kung malakas ang inyong Wi-Fi, yung data at meron kayo ng mobile app, ang dali lamang po. Pwede nyo po kaming mapakinggan. Ito po available sa ating App Store or Play Store, Android man or smartphone. Ay pwede nyo po mapakinggan ang ating programa. At alright, ang ating pong Papuri 15 album ay ang ating feature album ngayon. Pinamagatang Luwalhatiin Ka na release noong 1994. Alam na alam ko po itong album na ito dahil ako po ang naatasan na mag-produce ng album na ito. Tatatanda ko pa si Brother Eric Dizon ang lumapit sa akin. Sabi niya, kapatid, kailangan namin ng tulong, kailangan namin ng mag-produce ng album na ito. At ako nga po ang naatasan. Ano po ba ang producer? Ang producer po ng isang album ay yung, kumbaga siya yung director or siya yung overall coordinator. Ngunit more than that, siya po yung pinagtitiwalaan ng karamihan para tahi-tahiin ang mga awitin sa isang album. At yan nga po ang aking naging trabaho. Ito po in 1994, unang-unang album na aking pong na-produce under the Papuri Music Ministry. At maraming salamat sa ating presidente noong time na yun, si Kuya FN Palurina, maging si Jonathan Martiz na siyang paalis na noon eh. Pero at the time ay siya pa rin ang executive director ng Papuri Music Ministry. Ngunit ang overall supervisor noong time na yon na siyang nag-utos. Yan naman nag-utos na humiling ng pagkakataon para mag-meeting kami. At doon ko nga nalaman na ako yung iniimbitahang maging producer ay si Brother Eric Dizon. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Ginamit kayo ng Panginoon upang ako ay magkaroon ng opportunity to start with the producing of the albums of Papuri. Iba po yung producing yan po ay noong 1994. Unang-unang awigin ko naman po ay noong 1980. Imagine around, ano ba yan, 14 years it took a while. Ganun talaga po ang ating Panginoon. Minsan it takes a while for us to get to point A, from point A to point B. Pero meron pong magandang journey yon at in the process we learn a lot. At ako nga po yung maraming natutunan maging noong when I started producing albums. In fact, 1992 yata ako unang nag-produce ng album back in the day nung Viper Records pa. At sure enough, Papuri Music Ministry ay trusted me with this opportunity. Kaya ako po excited to present this album to you. Album na na-produce noong 1994. At ito po yung mga awiting na pili. Usually po kapag mayroong patimpalak ng Papuri ay around 300 songs ang nagsasubmit at pinipili po ay 10 or 15 lamang or 12 lamang. At ito po yung mapapalad, pinagpalang mga awitin who made it dun sa album na Luwalhatiin Ka 1994 ng Papuri 15. Let's start off with the title cut, likang awitin ni Abraham Gorospe Jr., pinangunatang Luwalhatiin Ka. Inawit ni Jim San Juan. At susundan naman ang awiting Mapagmahal. Isang magandang awitin din. Paborito ko to sa Papuri 15. Likang awitin ni Maestro Arnel De Pano. Inawit niya kasama si Kathy Garcia Alvarado. Nang ang buhay ko'y pagharian mo. Ulitin natin, nang ang buhay ko'y pagharian mo. Tandaan niyo po yan dahil merong dalawang awitin na nang ang simula. Nang ang buhay, actually, ano? Hindi ako nagkakamali, magkahawig ng title. Pero ito yung mas mahabang version. Nang ang buhay ko'y pagharian mo. Likang awitin ni Jane Del Rosario at inawit ni Lani Mabilangan, na ngayon ay Lani Mabilangan, Ligot Na. At tapos niyan, kung may mga ilan pang mga request kayo na awitin, papatugtugin natin, isisingit natin dyan sa part na yan bago tayo magpatuloy sa ilan pang mga awitin from the Papuri 15 album. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcelo.

0: Popuri.
1: I hear you loud and clear.
0: Popuri with Junji Marcello.
2: Hey, I love your music, man.
3: Oh, it's great. I like it. I like everything that you guys play.
4: I listen to it all the time.
5: Because it's the best around. What else?
6: On the air.
7: You played the best music.
0: Popuri with Junji Marcello.
8: Mga awiting nagbibigay pugay sa ating Panginoon, mga papuring awiting dito lamang sa Papuri Radio Show Tuesday Edition. Yan, shoutout po muli sa ating mga kaagapay. Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. By the way, muli po ang mga awiting ito ay available sa ating Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph, maging sa ating paboritong mga digital music streaming platforms, Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, Amazon Music at marami pa pong iba. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating Papuri 15, Luwalhatiin Ka, release noong 1994, Selections. Nag-iisa, likang awitin ng aking good friend, Don G. Simon, inawit ni Jai Sabas. Sa Iyong Paanan, Ismael Ansaldo po ang composer na ito, inawit ni Ruth Rocabo, Arnel Depano, Mario Laharca, Niner, and Dada Depano. Ito po ay a cappella number na arrangement mismo ni Ruth Rocabo. At susundan ng Pagharian Mo. Yan yung sabi ko kanina, medyo malapit yung title kaya medyo nalito ako kanina. Yung title nung isang awitin ay na pinatugtog kanina, likang awitin ni Jen Del Rosario ay Nang Ang Buhay Ko'y Pagharian Mo. Ito naman, Nang Pagharian Mo. Pareho may pagharian. Ano? Ito naman po ay iba, hindi ito balad. Upbeat po ito. Ito po ay areglo ni Albert Tamayo, likang awitin ni Darius Del Rosario. Ang ganda pong awitin ito, paborito ko rin ito. Inawit ni Zebedee Zuniga, lead vocals and backing vocals. Susundan ng Isang Panawagan ay ang gandang awitin. Likang awitin ni Joel Navarro, Maestro Joel, kamusta ka dyan? At ni Verna Buensuceso, ang umawit po ay si Joel Navarro din mismo, si Maestro Joel. Abangan nyo po dahil ito pong awiting ito ay may time signature na shift from 3-4 ay nagiging 4-4, balik sa 3-4 at magtatapos sa 4-4. Napakagandang eksperimento, ngunit smooth, hindi nyo mararamdaman yung transition. Napakagandang composition. Higit sa lahat, ang ganda ng overall aspeto ng panawagan sa ating Panginoon para sa ating bayan. Bagay na bagay sa panahong ito. Okay, yan po muna the next 1, 2, 3, 4 songs. At kung may oras pa, susubukan natin magsingit na ilang mga awitin sa ating Papuri Catalog, maging sa Waterwalk Records Collection. Ito po ang Papuri Radio Show with your host, Junji Marcello.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
2: Welcome po dito sa programang Heartline Tuesday Lead Girl Edition. Ito po si Kayla Escalante ang makakasama po ninyo ngayong Martes. Kumusta ka, kaagapay? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan. At bumabati rin po tayo sa ating mga kaagapay na nakikinig sa radyo. Yan man ay sa PM Radio, sa Transistor Radio o sa inyong mga car stereo na habang nagmamaneho ay ginagawa nyo kaming background habang kayo ay pauwi, marahil ay mula sa inyong trabaho ay happy listening po sa inyong lahat. Hello, hello po sa inyong lahat. Kaagapay, kung ikaw ay present na, mag-iwan ka na ng iyong komento at syempre huwag kalimutang i-share ang ating ongoing live streaming sa inyong mga social media accounts. I-share mo na rin or itag ang iyong mga kaibigan, churchmate, kapamilya, mga kabarkada, si kumare, si kumpare, para po sama-sama tayong matuto sa ating discussion. And syempre, huwag nyo rin pong kalimutang i-follow, i-like ang ating mga social media platforms sa Facebook, sa YouTube para updated ka sa mga happenings dito sa ating himpilan. At salamat sa iyo, kaagapay, ha, na nakatutok at sinasamahan ako. Binabati rin po natin ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon ang mga kaagapay natin all over the world. Lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers, mga kaagapay nating OFW na nakatune in pa rin kahit sila ay nasa malayong lugar. At syempre, pinapasalamatan natin yung mga kaagapay natin na naka-fellowship natin sa nagdaang anniversary celebration ng FEBC Philippines noong Sabado. Nako, kaagapay, maraming salamat sa pakikijoin sa amin sa masayang celebration na iyan. 78 years old na nga ang inyong FEBC Philippines. Yan po ay dahil sa biyaya ng Panginoon and of course sa inyo pong suporta at pananalangin. At sa mga susunod pang taon, kaagapay, patuloy po ninyong suportahan, patuloy po ninyong pakinggan, patuloy po ninyong ipanalangin ang FEBC Philippines, ang 702 DZAS, maging ang mga regional stations ng ating network. Salamat po muli sa inyong pakikipag-fellowship, sa pag-attend po at maging sa mga team online. Maraming salamat po sa inyo. At this time, batiin po natin ang ating mga kaagapay, mga suking kaagapay na laging nakatutok dito sa ating programa. Happy listening po kay Nora Canchela, kay Manay Christy Hupanda, kay Liza Dayrit, kay Oscar Maliari, kay Tolitz Ilagan, kay Lawrence Laid, kay Monch Nerida, kay Aaron Gacho, maging kay Abong. At binabati ko rin ang aking pinakamamahal na Mami Aleli Escalante ng kanyang happy birthday. Happy birthday, Mami. I pray na patuloy kang pagpalain, patuloy kang palakasin, bigyan ng mabuting kalusugan ng Panginoon at lahat ng desire ng iyong puso nawa ay pagpalain ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. And salamat sa araw-araw na pagluluto ng masasarap na food. Yan ang aking mami ay napakasarap magluto. Salamat, Mami, and I hope na-enjoy mo ang iyong special day. And alam natin na mga gustuhin mo sa buhay, dalangin natin na yan ay pagpalain ng Panginoon. Happy birthday, Mami, I love you. At maging sa ating mga kaagapay na nagse-celebrate din ng inyong birthday ay happy happy birthday po sa inyo and happy anniversary na rin. Kaagapay dito nga sa ating Tuesday edition ng Heartline ay pinag-uusapan po natin ang mga legal concerns. Mamaya po ay may paksa tayong pag-uusapan kasama po ang ating kaagapay na attorney. Kaya huwag kang bibitiw kaagapay, at kung kayo po ay mayroong mga legal concerns, legal questions, ay maaari nyo po yung ipadala. Mag-comment lang sa ating ongoing Facebook live streaming o mag-message sa ating official Facebook page. At bukod po dyan sa mga legal concerns, legal questions, ay bibigyang linaw din po natin ang mga usaping legal. Meron po tayong pag-uusapan nga. At samahan nyo lamang po kami mag-heart react na rin sa ating ongoing Facebook live streaming. At muli, i-share nyo na po ang ating episode at itaga ang iyong mga barkada, kaibigan, at sama-sama po tayong matuto dito sa ating programa. Sa ngayon ay magbibigay daan po muna tayo sa mga paalala. Pero dyan ka lamang kaagapay. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin ang ating kaagapay na attorney. Muli, ito po ang Heartline Tuesday Legal Edition. Ito pa rin po si Kayla Escalante. Diyan ka lamang kaagapay. Narito ang ilang paalala.

0: that curse.
1: Heartline.
2: Muli kayo po ay nakatutok dito sa Heartline Tuesday Legal Edition. Kumusta po kaagapay ang inyong pakikinig so far? Sana kayo po ay patuloy lamang na tumutok. Samahan niyo po kami para sa ating diskusyon sa iba't ibang mga usaping legal at sa pagsagot ng mga katanungang legal. At kung kayo rin naman po ay may mga nais na paksang mapag-usapan dito sa ating programa, comment kayo na kaagapay dito sa ating ongoing Facebook live streaming, o kaya naman po ay mag-send ng message sa ating official Facebook page. At muli, ako po ang inyong kaagapay ngayong Martes ng gabi. Ito po si Kayla Escalante, at sa pagkakataong ito ay kasama na po natin ang ating makakaagapay na lawyer ngayong walang iba kundi si Attorney Jedrek ng Attorney Jed. Bago po tayo mag-start sa ating kwentuhan, sa ating diskusyon, ay baka po may mga gusto po muna kayong i-shout out, batiin dito po sa ating programa.
3: Salamat po, Sis Kayla, at sa ating mga listeners for tonight. Shout out ulit sa aming dito mga lawyers namin and staff of Ba'and Law Office. Salamat po.
2: Yan. Happy listening po sa inyong lahat, at maraming salamat po, Attorney Jed, dahil available po lagi kayo para po dito sa ating programa. Bukod nga po sa pagsagot po sa mga questions from our listeners and viewers, eh nice din po namin kunin na itong pagkakataong ito para po makapagbahagi po tayo ng mga kaalaman tungkol po sa mga bagay na mayroong usaping legal. Yan naman po talagang ating goal dito po sa ating programa. Ito, atin pong pag-uusapan ang patungkol sa Republic Act number 10627, o yan po yung Anti-Bullying Act of 2013. Mainam po na malaman ito, no, ng ating mga kaagapay, lalo na yung mga magulang na mga kaagapay, para at least ay sila ay guided sa kung ano ang dapat gawin sa tungkol sa usaping ito. Ito nga po yung batas na naguutos sa lahat po ng elementary and secondary schools na mag-adapt sila ng policies para maiwasan yung anumang acts ng bullying sa kanila ilang institution o sa kanilang mga school. Kaya mahalagang malaman nito ng publiko ano nga ba yung sakop nito, ano yung nilalaman nitong Anti-Bullying Act of 2013. Kaya naman, tuto ka lamang kaagapay, kunin ang lapis at papel, at isulat ang mga madidiscuss, maishare ni Attorney Jed. Kaya naman, sa puntong ito, Attorney, ano po ba itong Republic Act RA 10627 o yung Anti-Bullying Act of 2013?
3: Right, sis. So yung batas, meron tayong batas, no, that deals with bullying. Mm-mm. I think medyo relevant talaga itong topic na bullying, lalo na po sa mga kabataan at sa eskwelahan, nangyayari talaga bullying, no? So meron tayong batas na nagsasabi na hindi po pwedeng mag-bully. Alam naman natin, hindi talaga dapat mag-bully, no? Pero nangyayari ito sa mga eskwelahan. So this law, actually, ang ginagawa nito is it mandates every elementary or and secondary schools na meron po dapat silang updated na anti-bullying policies. Mm-hmm. Dapat pagpasok sa schools, eh may nakahanda na talagang polisiya dito ang eskwelahan, no? Ano ba tong mga policies? What does it include? Well, dapat nandun po ang polisiya na paano po mag-report, no, ng mga bullying incident, paano ito imbestigahan, no? At mas importante, paano proteksyonan at suportahan ang mga nabibiktima ng bullying. And another important thing is, syempre, dapat nakalagay din doon sa policy, ano ba ang mga appropriate disciplinary measures sa mga bullies. Dapat kumpleto yun, no? Okay? And the law basically covers different forms of bullying. Sama dito yung physical, siguro yung panununtok, ganun. Mm-hmm. Typical yan, eh, no? Verbal, lalo na, no? Verbal, psychological. At kasama rin dito ang mga paggamit ng electronic devices and technology such as cyberbullying na tinatawag. Mm-hmm. So yan po yung nutshell yung batas natin.
2: Okay po. So basically, attorney, ito po ay naguutos lang po sa school, sa elementary and secondary ng dapat po ay meron silang policy kung paano po maiiwasan ang anti-bullying. So ito po yung mainly na ipinag-uutos. So ibig sabihin po, attorney, ay wala po talaga itong general na ipinag-uutos kung paano. Ito po ay depende po sa elementary and secondary schools. Tama po ba?
3: Yes, dapat lang ang school ready, no? May ready policy to address, definitely to make sure how the school would address different forms of bullying.
2: Okay po. Bukod po dyan, attorney, meron pa po ba itong ibang sakop or ipinag-uutos?
3: Ayun nga eh. So lahat dapat ng elementary, secondary schools ay meron dapat polisiya to address these forms of bullying. And kung sino ba ang dapat mag-implement ito, ay dapat yung principal, no?
2: Mm-hmm.
3: O anybody who has that role, no? So ang nakalagay naman sa pataas, importante na mayroong very very clear procedures paano nga mag-report, mag-imbestiga, protect the victim, lalo na yung mga nagre-report ito ang bully. At ano ba ang disciplinary actions against perpetrator? So, dapat, kaya reporting, di ba? Eh, dapat ina-allow nila, for example, ang anonymous reporting. Di ba? No? Tapos, kailangan ma-educate din yung mga students and parents. No? Meron dapat mga records, yung mga ganun po.
2: Mm-hmm.
3: At dapat those who should be the ones to report then, and how is it done, di ba? No? Ano bang gagawin ng principal pag nakareceive siya ng mga report? So, dapat imbestigan agad, no? Eh, ganun yung sinasabi ng batas, no? Okay.
2: Mm-mm.
3: Ganun po.
2: Okay po. So talagang ipinag-uutos nito sa institution na meron silang policy tungkol dito sa anti-bullying. Attorney, sino po ang implementing agencies pagdating po sa batas na ito?
3: Right. Ang implementing agency dito ay ang ating Department of Education. So sa batas din kasi sinasabi na dapat ang DepEd ay maglabas din ng mga implementing rules and regulations, no? Pati na rin ang pag-train, no, sa mga school personnel kung paano implementahan itong mga polisiya and dapat schools, no, through their division superintendents.
2: Mm-hmm.
3: No, so that's Department of Education po.
2: Okay po. So mainly ay DepEd, Department of Education, ang implementing agency dahil nga ito ay tungkol sa mga paaralan. Mm-hmm. Attorney, meron po bang penalties na dito na sinasabi mm-hmm. itong batas na ito?
3: Penalty, meron naman, no? Pero kunwari, yung eskwelahan ay wala, no? Walang anti-bullying policy.
2: Mm-hmm.
3: Ayaw nila mag-adapt or mag-implement. Ano bang gagawin? So, syempre, papasok na ngayon ang DepEd, no? So, the DepEd shall prescribe the administrative sanctions dito sa mga school administrators na
2: mm-hmm.
3: ayaw talagang mag-comply dito sa mga requirements ng batas, no? So, karagdagan dyan, pag talagang yung eskwelahan ay talagang ayaw na mawala, ayaw mag-implement, gumawa ng polisiya, eh pwede i-suspend ang kanilang permit to operate. Kasi yung DepEd naman ang may authority dyan,
2: no,
3: to allow them to operate as a school. So, parang talagang requirement na yan, syempre. Diba? Pag operate ka ng school, you should have this
2: policy.
3: Anti-bullying policy. Itatanggalan ka ng permit.
2: Okay po. Maganda nga rin po, no, na meron talaga ang bawat school dahil lalo na sa mga bata, parang talamak ang bullying, kaya mainam nga na sundin itong batas na ito. Nako, attorney, maraming salamat po sa mga paglilinaw na yan. Muli ka agapa, iyan po ang RA 10627 o yung Anti-Bullying Act of 2013 na naguutos sa lahat ng elementary and secondary schools na mag-adapt ng kanilang policies para maiwasan ng anumang bullying sa kanilang institusyon. Panghuli na lang po, Attorney, ano po ang reminder po ninyo para po sa ating mga kaagapay tungkol po sa batas na ito?
3: Alright, so tandaan natin, ha? Siguro tayo as parent din, alamin din natin siyempre, ano ba ang mga anti-bullying policies ng ating eskwela na pinapasukan ng ating anak, no? Let's be familiar with it, no? Para siyempre, ayaw naman natin may mangyaring mga bullying incident, pero it's better na we know what are the policies that the school will be implementing, no? Kung sakali lang na may mga ganong insidente. Maganda alam natin. Tsaka siyempre, makapagtulungan na rin tayo. Diba? Ano bang maitutulong natin dito sa paano? Paano ma-prevent ang bullying? Siyempre, nasa atin din yan. Dapat turuan natin mga anak natin na huwag mambully in the first place.
2: Yes.
3: No? Pero turuan din natin na kung yari, may nakita naman silang bullying incident, they can sabihin natin na they can report. Diba?
2: Okay po. So, gandang reminder po nun, no, para po sa mga kaagapay nating magulang na merong nag-aaral na na syempre first ay turuan ang ating mga anak na huwag mang-bully. Salamat po, Attorney, sa mga paglilinaw na yan at sa reminder na yan. For now po ay we will pause po muna for a break para po sa ating mga tagapakinig na nasa radyo ay makakapakinig po kayo ng isang awitin. At kung ikaw naman ay team online kaagapay, mapapanood ang ilang videos about FEBC Philippines. At patuloy nyo pa rin pong ipadala kaagapay ang inyong mga pagbate, mensahe, komento, at lalo na po kung kayo po ay mga merong legal concerns, padala nyo na po yan dito sa ating ongoing Facebook live streaming o magpadala ng inyong mensahe at babasahin po namin yan dito sa ating programa. At sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng mga katanungang legal. Kaya naman dyan ka lamang kaagapay, tutok ka lamang, magbabalik po ang Heartline Tuesday Legal Edition.
0: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya naming gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.

0: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Kaagapay, nagpapatuloy ang Heartline Tuesday Legal Edition. And hello, hello po sa ating mga tagapakinig sa ating online streaming via Facebook Live. Hello, hello po maging sa YouTube channel po natin. At of course, sa mga kaagapay po natin na nakikinig, maging sa mga kaagapay natin na nakikinig sa kanilang mga sasakyan na ingat po sa pagdadrive. At hello, happy listening po sa inyong lahat. Muli ako po si Kayla Escalante at kasama pa rin po natin ngayon si Attorney Jedrek Nang para sagutin po ang inyong mga katanungang legal na ipinadala at ipinagkatiwala po ninyo sa amin. At muli, patuloy nyo pa rin pong ipadala ang inyong mga questions and comments dito po sa ating programa, mga pagbate, pabate ay atin po yung babasahin. This time ay sagutin na po natin, Attorney Jed, ang ating mga questions from our listeners and viewers. Una na po ay may client daw po sila na hindi nagbabayad ng kanilang obligasyon habang tuloy pa rin po yung service base sa contract. Ngayon daw po wala na pong pang finance service at ilang demand letter na rin po yung ipinadala sa kanila pero wala silang aksyon at puro kondisyon na wala naman daw po sa kontrata. Pwede po ba nilang i-pull out yung service sa kanila since tapos na ang 7 days na final demand para i-settle yung unpaid billing?
2: Okay, ito ay hindi nagbabayad sa kanilang services. Okay, very basic na question din naman, but napakahalaga rin na maintindihan natin, mm-hmm, anong karapatan natin. So, syempre, ay yung inyong serbisyo at ang pagbayad sa iyo ay sakop yan ng kontrata, no? Amo between the two of you, no? So, dapat ang point niyan, kaya kayo nag-enter ng kontrata, nag-agree kasi kayo, di ba? Na ito yung gagawing service, ito naman yung bayad doon sa serbisyo. That is the contract, the agreement. So, pag merong hindi tumupad doon sa kontrata na yun, like what you're saying in this case, hindi ka binabayaran, mm-hmm, edi ang tawag po dyan ay breach of contract. Mm-hmm. So, merong po talaga hindi sumunod sa obligasyon na galing sa isang kontrata. So, ano ang batas na sakop dyan? Yung civil code natin, ang tinatawag, no? So, sabi dyan, civil code natin, pag ganun, meron talagang hindi tumupad sa usapan sa isang kontrata, pwede tating sabihin na ire-rescind na natin yan. Mm. Sabihin, hindi na natin itutuloy yung kontrata dahil meron hindi sumunod. No? Kasi yung continuous non-payment niya for the services, despite lawful and repeated demands, ay ibig sabihin niya, meron talagang substantial breach ng contract, mm-hmm, no? So rescission ang tawag to, no? Rescind ibig sabihin bawal ang bisa na yung kontrata, pero ibig sabihin niyan may pwede kang mag-file ng kaso po for damages din for breach, mm-hmm, of contract.
1: Okay.
2: So yung action niyan ay ibig sabihin dapat magbayad sila ng kanilang obligasyon plus danyos pa, no? Mm-hmm. Kaysa ginawa nilang breach of contract.
1: Okay po.
2: Ayan po.
1: So bukod po dun sa pagbabayad po sa obligasyon nila ay pwede rin pong danyos. May karagdagang danyos
2: na po. In addition na kasi parang, mm-hmm, sinira nila yung usapan. Parang ganun, mm-hmm, di ba? No, yung dating, may agreement tayo eh. Bakit hindi mo sinunod? Mm-hmm. So with that, liable siya, no? Yung nag-breach ng contract, mm-hmm, that person is liable, no? For damages.
1: Okay po. Pero pwede na rin po nilang i-pull out yung service nila?
2: Ayun nga, tanong din nila. Pwede nilang i-pull out dahil meron na talagang breach. Para nangyari dyan, na ano na yung kontrata nila na walang bisa na.
1: Mm-mm.
2: Dahil sa hindi pagsunod ng isang partido.
1: Okay po. So, breach of contract ito. Malinaw na merong, mm-hmm, hindi sinusunod dun sa kontrata. Thank you po, Attorney. Another question po ay Siya daw po yung respondent. Sabi kasi nila, libre daw po yung abogado at sa kabilang panig naman ay private po yung lawyer. Paano daw po ba makakakuha ng free attorney sa PAW? Diretso na daw po ba iyon o kailangan pa pong merong asikasuhin? Wala daw po kasi siyang alam and the first time po niyang masampahan ng kaso. So magandang question po ito, no, attorney, para po sa kaalaman ng ating mga kaagapay, paano nga daw po ba makakakuha ng libreng service ng lawyer sa PAW?
2: Alright, so ito, magandang opportunity rin na mapapaliwanag natin ang mga means for access to justice. No? Okay, so ang PAW, alam natin, the Public Attorney's Office. No? Ito ang opisina under the Department of Justice na pwedeng puntahan kung sa mga nangangailangan ng legal na serbisyo or abogado. No? So, ganito kasi yan eh. Anyone who is facing criminal charges has the right to avail of a lawyer. No? Mm-hmm. Eh, paano nga eh? One cannot afford one. Then, nasa batas din naman natin, no? That they can go to the public attorney's office, no? Kasi sila rin ang mandated ng batas din that to provide free legal service to indigent litigants.
1: Mm-mm.
2: Okay, so yan yung pinaka-fundamental dun. So, yung tatanong is how can this person avail of the PAW, Public Attorney's Office? Well, hindi naman automatic na ibibigay sa'yo yan. No? Ang magagawin mo dapat yan ay kayo dapat ay lumapit sa opisina ng PAW. Eh, saan naman located? No? Saan naman makikita ang PAW office? Usually, nandyan yan sa Hall of Justice.
1: Mm-mm.
2: No? Or sa City Hall, kung saan kayo, sa ang syudad, nandun kayo. Kunyari, halimbawa lang, sa Manila. Eh, nandun lang yun sa yung PAW office. Katapat lang ng City Hall yun, yung kanilang mm-hmm. opisina. Yun sa katabi ng SM Manila. No? Nakita niyo, PAW office. So, pupunta po kayo ron. No? Ngayon, ano ba ang kailangan? No? To be qualified to be service to get the services of a PAW lawyer. So, you will be asked to submit proof of indigency. Kasi nga, indigent ang kanilang mga kliyente. Indigent. Mm-hmm. Ang sabihin ng indigent. Sister Kayla, alam nyo ba ano yung indigent?
1: Yung mga kaagapay po natin na mas nangangailangan.
2: Ibig sabihin, yung mga low income, na? Mm-hmm. Or yun nga, income bracket. So, yan lang talaga yung pwede. Kung ikaw ay employed, or no, hindi ka qualified, of course, mm-hmm. to be indigent. No? Ito ay talagang, you know, wala talagang means of income. No? Eh, nakalagay sa batas. But, syempre, you have to prove it. Diba? No? Ano bang hingiin sa ating mga kaagapay dito? Yung proof of indigency, una, i-issue yan ng barangay, mag-issue ng barangay yon, ng certificate of indigency.
1: Mm-mm.
2: No? O punta kayo sa barangay, yung hingi kayo. Oh, ayun. Kumbaga, dapat check na yun ng barangay captain niyo, di ba? Kung talaga bang indigent to. O, baka naman mayaman to. Di ba? Kasi siya yung ang idea doon, dapat kilala ka nung iyon ba ng iyong barangay captain, no? Or pwede naman nila tingnan or verify. So sila mag-issue ng certificate. Or pwede ka magdala ng latest income tax return niyo showing that your income falls below the threshold, no? Papasok ka doon sa qualification ng PAW, no? So once verified na 'yan, nakita na ganito, may certification, may income tax, bibigyan na, i-assign na lang po kayo ng lawyer that would represent you. No? So, ito experience ko naman. Pag nasa korte ka na at wala ka talagang abogado, may inaharap ka ng criminal case sa korte, siyempre, tatawagin ka ng judge, no? Sa kaso ninyo, at pag sinabi mong wala po talaga kayong available, cannot afford one, no? The court will assign the PAW, kasi lahat ng korte naman may assigned PAW lawyer. Mm-hmm. Specifically for that purpose kasi, for those facing criminal cases na walang maka-afford ng lawyer. So pwedeng ganun, you can go to their office. Maganda, you go to their office, no? Then present your requirements. Or pag nasa korte ka na talaga, typically i-assign naman yung PAO sa inyo, no? In the court itself, no? Okay? So ganun lang, kailangan lang mag-submit ng proof in the agency, no? After that, the PAO will represent your case, no? Okay. Free of charge ito.
1: So yun, kaagapay, no, para sa kaalaman nating lahat kung paano nga ba yung process ng pagkuha ng service nitong PAO ay kailangan lang syempre ng

0: kaibigan at inaanak yung anak niya. So sila po ay magkumare. Nagtiwala daw po siya dahil nagtiwala kami pero ngayon daw po ay overdue na po ng 3 months. At syempre po dahil identity niya yung gamit and application niya, siya po yung hinaharas ngayon ng mga agent. Sila po yung galit sa kanila kapag naniningil. Ano po kaya ang case na pwedeng isampa sa kanila? May mga pinirmahan po at screenshots ng conversation pati ID na binigay nila. So, yun po.
1: Ay! Ano dito, may nangutang, di ba?
0: Apo, may nakigamit po ng loan application.
1: Nakigamit ng loan app, tapos di binayaran. Tapos parang galit pa raw, wag sila sinisingil.
0: Yun pong agent po ang nangharas.
1: Agent daw nangharas. So, well, this concerns a loan, no? Debt, no? Payment of a monetary obligation. So, ang tanong niya ay ano ba pwede i-file? Pwede niyo pong ma-file dito ay tinatawag na small claims, no?
0: Mm-mm.
1: If the amount of the loan does not exceed 1 million pesos, pwede tayo sa tinatawag na small claims. Ano ba tong small claims? Sa quarter nito, pero di na kailangan abogado. No? Magkuha lang kayo ng form, may standard form na ito na pwede nyong kunin lang dito sa mga Hall of Justice, fill upan nyo lang. Pero bago mag-proceed sa small claims, remember, kasi kailangan may mapatunayan kayong ano, nagbigay muna kayo ng written demand, no? Na sinisingil nyo. So maganda muna mag-issue kayo ng demand letter sa kanya para sinisingil nyo lang, magbayad kayo, no? Nung utang ninyo, no? Then pwede kayo mag-proceed to file a small claims. Claim case, no? Ito yung nasa Hall of Justice lang din ng lugar ninyo, no? Ano pa pwede nyo isama? Sabi mo may screenshots, may ID, isama nyo na rin doon, no? To prove that hindi na magbayad ng
0: puta. So, okay po.
1: So, yun po. Ano yung magagawa niya?
0: Okay po. So, ito pong small claims na to, attorney, ay against po dito sa kaibigan na naghiram po ng loan application.
1: Opo. Hindi pa siya nagbabayad.
0: Mm-mm.
1: Opo. Isingilin niya ngayon.
0: Opo. How about po, attorney, yung sa sinasabi niya po na yung agent po ang nangaharas ngayon sa kanya. Ano po kaya ang pwede niyang gawin dito?
1: Yung nangaharas yung agent, baka yun yung nasa loan.
0: Sa loan application, no?
1: Siguro.
0: Sa company po.
1: Well, pwede naman kung umabot na sa puntong, sabi niya, harassment. No? Kasi may ethical considerations. No? Eh, pag unethical na at hinaharas sila, ay pwede ring ireklamo siyempre itong agent, no? Ang may regulate, ang regulating body kasi ng mga financial institutions sa ngayon ay yung Securities Exchange Commission, no? SEC.
0: Mm-hmm.
1: So pwede silang pwedeng ireklamo doon at baka pwedeng patanggalin din ang kanilang lisensya to operate. Pag ganun sila, that's how they operate. They harass, nangaharas sila ng mga tao. Okay, hindi po pwede yan.
0: Okay po. So, pagdating doon sa kaibigan na hindi nagbayad na nung loan, small claims, while doon naman doon sa agent ay meron din pwedeng gawin sa SEC para pag nangaharas. So, pero ang gandang, ano po ang reminder po ninyo, attorney, pagdating po sa ganito na nagpapahiram po ng identity and application po nila?
1: Sakit talaga sa ulo, yung mga ganyan. Ay, utang-utang, lagi ano yan eh, issue sa atin. ang hirap din, no? So, siyempre, ito kasi ang tanong niya, parang magandang loob siya eh, no? Dahil kilala daw yung tao, gusto rin niyang tulungan talaga, no? Kaya pinagamit ka ng loan app. Diba, may parang, ako lang, may practical na kasabihan sa atin, diba? No? Kung baka you want to help someone financially, you think about well, and baka isipin mo na rin, there's a high possibility that you will not get it back, diba, the amount, if you give it away. Parang ganun eh, ano nangyayari? Maglalaman, gusto kang tulungan na tao. Mahirap na mag-explain.

0: Huwag mo na raw expect na ibabalik dahil lalo lang kayong madidismaya o
1: Tama.
0: magkakaway kayo. Parang ganun na yung principle. Eh. Pero syempre, well, tayo naman. Syempre, we're promoting biblical values, di ba po? Eh, syempre, pag tayo'y nanghiram, may dapat may obligation tayo to return, di ba? No? The amount. Pag nakaluwag-luwag na tayo or ganun eh, obligasyon natin yan eh. Di ba? No? Mahirap pa pag ikaw pa yung galit.
1: Yun pa
0: Mahirap din
1: matindi.
0: yun. Kung ikaw sinisingil, ikaw pa galit, eh, ikaw na nga ng utang. Di ba? No? No? Sa akin, yan yung mga ano ko lang, practical advices ko. Mahirap talaga. Napakahirap. No? Yung gumaganyang usapin. Pero kung tutuusin, eh, ang point lang naman yan, eh, we just fulfill our obligations. Diba? Morally, and legally, you know, pa rin lang natin mga obligasyon natin.
1: Opo, napakagandang reminder po na kapag tayo ay pinagkatiwalaan na pahiramin ng certain amount, ay syempre wag nating baliin yung tiwalang iyon na talagang yung responsibility natin ay ating agawin. Another question po, attorney, sa usaping lupa naman po ito. Bibigyan po kasi ako ng lupa.
0: Laging meron yan.
1: Opo, utang at lupa po ang hindi nawawala.
0: Utang at lupa, hindi nawawala sa ating mga, ano?
1: Sa ating mga kaagapay. Ito po ay bibigyan daw po siya ng lupa ng tito niya na nagpapaaral sa kanya. Paano po ipapangalan daw po sa kanya yung lupang iyon? Deed of sale daw po ba or deed of donation?
0: Okay, gandang tanong yan. So, kung yung tito mo ay ibibigay lang sa'yo yung lupa, no? Walang bayad. Ako, napakalaking blessing naman yan.
1: Yes.
0: Ang proper transfer or instrument dyan ay yung deed of donation. Donation kasi, ibig sabihin donation kasi gratuitous. Ay out of one's goodwill lang talaga. Ibibigay na. No? Nawalang kapalit. So that's a deed of donation. However, kung gusto talaga ibenta sa'yo, no, ng iyong tito, di ba? Kahit na in any amount, no? Then the proper instrument there would be a deed of sale. Kasi may bayaran na nangyari, no? So depende, no? Kung ano pa talaga ang intensyon ng iyong tito. Pero I think if I may surmise sa question, possibly baka ibibigay, baka parang ganoon eh, no? Ibibigay na lang out of then deed of donation. Ang gagawin mo lang eh dapat you should just write your acceptance lang that you accept the donation. Pero the point here is that if either a donation or a sale, there are consequent there are tax consequences kasi may bawat lipat kasi niyan eh no ng property ay kailangan magbayad. Ganun na ang principle diyan eh no. Merong pagbabayad dapat na mangyayari. So, merong donor's tax na kailangan bayaran pag donation at pag sa sale naman may tinatawag na capital gains tax. So, yan ang dapat tingnan dyan, no, nung magbibigay. Okay, so there are certain percentage of tax to be paid.
1: Okay,
0: this transfer.
1: Pero sa kanya pong sitwasyon ay kung talagang walang amount na involve at libre itong ibibigay talaga sa kanya. Ito po ay
0: pwede naman yun, donation.
1: Deed of donation.
0: Opo. Ibibigay lang, donation eh. Gratuity lang yun. Gratuitous.
1: Okay po. Pero kung meron pong amount na involve, kung merong bayarang mangyayari, dito po papasok yung deed of sale.
0: Deed of sale.
1: Okay po, salamat po, attorney, sa clarification na iyan. Ito naman po ay usaping estafa, so pera po ulit. Saan po ba daw makukuha or paano po yung process ng pagkuha ng demand letter para po sa kasong estafa?
0: Naku, napaka-generic na tanong. Sino bang itong... Excuse me. Sino ba nagtatanong? Napaka-generic. Saan po kukuha? No? Siguro, ito ay kailangan paliwanag. No? Unang-una, Yung demand letter kasi, siguro yung tanong niya, magsasampa siguro si daw siya ng kasong estafa, siguro laban sa pagkamainan loko sa kanya, most likely. No? Gusto niyang padalhan ng demand letter. Yan ang pagkaintindi ko sa tanong na ito. Okay? So, sige, paliwanan natin. Yung demand letter ay unang-una, eh hindi naman basta nakukuha yan kung saan-saan. No, wala po tayong government office or any other no office that you can just get a demand letter. Di pwede kunin niya. No? Paano naman to? Ibig sabihin kasi ang demand letter ay isa ito yung dokumento na sinasadyang isulat yan. No? Typically gumagawa niyan ay abogado, usually prepared by lawyers, no? Pero siyempre, wala ni kasi pwedeng ano 'yan eh, basta-basta lang kunin in a sense that iba-iba kasi ang sitwasyon, no? Ano ba ang nakalagay dapat sa demand letter? So dapat nakalagay doon ano ba yung sino ba ang involved muna, 'di ba? Sino yung sisingilin mo? Ano ba nangyari sa inyo? Ano ba ang transaksyon ninyo? 'Di ba? Iba-iba kasi lahat 'yan. Magkano ba ang hinihingi mo? At kano katagal bago ka magbabayad, no? So, marami kasing kailangang mga facts na ilagay dapat, detalye na ilalagay sa isang demand letter.
1: Mm-mm.
0: So, kaya ang demand letter typically ay sinusulat ng isang abogado that would really fit or tailor into your transaction or ano bang nangyari between you and the other party. So, ang demand letter basically is saying that, okay, we have this transaction, you and me, and you failed, no, to pay me because of this transaction. No? You failed to pay me so and so amount. No? Now, I'm asking you to please pay me within, let's say, 5 days, 7 days. You have to pay me this amount. Now, if you do not, then I will just, I will now resort to my legal remedies like a court action. So that's typically a demand letter, di ba? Simple yan lang natin, di ba? Kaya may utang si Skyla, di ba? May utang siya sa akin. At demand letter, sulat, ibibigay ko lang sa kanya. Pwede naman kahit sino magsulat niyan technically, no? But usually, no, in practice, it's done by lawyers. Para may dating nga ito. Pag nakakuha ka ng letter from a lawyer, talagang mas siseryosohin mo kasi kesa yung sulat kamay lang ng isang tao, no? So sa lawyer, yung ginagawa namin, kuyari, I'll write a demand to si Skyla that si Skyla, because you know, some months ago, di ba, we have this transaction, so and so, I give you the amounting to this, right up to now you haven't paid me, no? So right now I'm formally asking you to please, di ba, give me that payment, let's say 20,000, please pay within the next 5 days. Okay, otherwise I will be forced to file a case against you. Ganun lang naman typically ang demand letter.
1: Okay po.
0: No? So, pag merong demand letter, usually pinapadala niyan personally, no? Or registered mail, no? So, ang point nito ay hindi basta, yun nga, very personalized kasi yung demand letter. You cannot just get it from any office. So it requires again, para maintindihan lang, no? Pwede mo paggawa sa abogado na ikwento ano ba nangyari with the other party you're asking a demand. No?
1: Okay po.
0: Ang demand letter kasi preparatory din yan to file kanina, di ba sinabi natin, pwede ka mag small claims kung may utang sa'yo. Pero kailangan you have to prove na binigyan mo muna, no, ng written demand. Kasi ang obligation dapat may demand muna, no, to be na bago ka makapag-kolekta, no, it requires merong demand. And the demand letter is the most, kumbaga, clearest evidence, no, na nagbigay ka ng demand to pay. No, sa isang may utang sa iyo.
1: Okay.
0: So, kaya yan ang ginagamit typically, a demand letter. So in this case kasi wala akong masyadong facts, no? Inaano ko lang na baka estafa. Sa estafa naman, well, of course, a demand letter can also prove na talagang may nawalan ka ng pera, no, from this person. So, pwede rin that you can write a demand letter, no? So, it has to be written. No, it's not obtained from a particular office.
1: Okay po. Pero basically, ito po ay from lawyer.
0: Oh, basically, siguro nandun yung, syempre, shock factor. Hindi naman. Siguro yung more of, ano kasi, para, the point is para sigurado rin matanggap nung, di ba, kabila. Demand letter, at dapat seryosohin din nila. They should take that seriously. So,
1: Okay po.
0: Hindi na dapat balabulain. Kasi minsan, yung mga singin-singin, binabaliwala.
1: Yes, opo.
0: Diba yung mga text-text, o magbayad ka na, ano, ay binabaliwala.
1: Mm-mm.
0: Eh, pag nakatanggap ka ng, di ba, eh, from a law office, no, na talaga sinasabing magbayad ka na, o hindi, dedemanda na kami, medyo, seryosohin mo na dapat yan.
1: Parang formal po ito na paniniwala. So, yan kaagapay ang demand letter. Yan ay from the lawyer. Another question po, attorney, usapang anak din naman po, custody po ng anak. Pwede daw po bang makuhanan ng restraining order ang tatay ng anak ko? Ginagamit niya kasi ang sakit ng bata para umutang ng umutang, pero hindi naman po napupunta sa needs ng bata yung mga pera. Nasa custody daw po niya yung bata, 7 months na daw po silang hiwalay, and hindi po sila kasal. Yun po.
0: Alright. Ito, medyo masalimuot. Oh, pero sagutin natin. Oh. TRO ang hinihingi.
1: Apo.
0: So ganito, no? Paliwanag natin yung batas na Violence Against Women and Their Children, yung VAWSI, o yung RA 9262. So, applicable ito, tingin ko, sitwasyon ninyo. Hindi lang ito sa mga kasal, may asawa, basta't meron kayong relasyon. No, romantic relationship. In this case, I think meron. Baka, diba, anak nila yan. No? So, kahit hindi kayo kasal, papasok ang batas ng VAWSI. Ang VAWSI ay, it prohibits any act of violence against a woman. No, by, yun nga, ang kanilang karelasyon. No? So, in this case, eh, ang ginagawa daw nung tatay, ginagamit yung illness ng bata para kumuha ng pera at hindi ginagamit pang support.
1: Apo.
0: With that, I think you can use the provisions of VAWSI with regards to ang tawag kasi dyan, pwedeng sabihin na nagkakaroon siya ng financial abuse. Ibig sabihin, hindi pagbigay ng suporta doon sa bata. No? Or, yun nga, kinokontrol niya yung behavior ng babae or yung bata, no? So, pwede yan pumasok sa violence against women and children. So, ito isang criminal case. No? At with that, no, yung VAWSI kasi, ito yung maganda rin dyan. Pag nag-file ka ng kaso ng VAWSI, pwede kang lumapit sa barangay ninyo, yung tinatawag yung TRO. Ibig sabihin, may barangay protection order, no, na nagsasabi na hindi pwedeng lumapit sa iyo yung karelasyon mo.
1: Mm-mm.
0: Okay? So, yan ang barangay protection order. Pwede ka rin kumuha sa korte ng protection order. So, yan ang kagandaan ng batas sa VAWSI. Merong itong corresponding remedy, no, that would prohibit the other party, no, from going near you or your child. So, yan ang maganda. Sa barangay, very immediate yun, no? Sa court, ganun din naman. No? So, there are two options here.
1: Mm-mm.
0: So, ano ang payo natin? Pwede ka mag-file ng VAWSI. Pwede ka po lumapit sa iyong malapit na women's desk, police office, police, di ba? Lahat ng city, meron namang women's and police desk. No? Ikwento mo yung nangyari. No? Mag-file ka ng complaint laban sa itong kinakasama mo.
1: Okay po. So, pwede pong barangay protection order or protection order from the court para po ma-proteksyonan ang bata maging siya bilang nanay ng bata. Pero okay lang, sa batas po ay sakop din po niyan ang mga tatay para lang po sa kaalaman po ng ating mga kaagapay.
0: Oo. Yung Yung vowsy naman covered yan, no, in any, actually any romantic relationship, no, between a woman. Ang siyempre pinaka basic is a kasal, 'di ba? Mag-asawa, no. Pero kahit hindi kayo mag-asawa, covered yan, no. Live-in, boyfriend, girlfriend, kung ano man, no, basta merong romantic relationship or may anak kayo.
1: Okay.
0: So covered.
1: Covered po ito. Salamat po, Attorney. Another question po ay tax declaration naman po ito. Tama lang daw po ba na yung processing fee na kinukuha sa kanila ng agent ay 47,000 para po sa pag-aayos ng tax declaration only para po sa 150 square meters na binili nilang lupa. Ang location daw po ay sa Ordaneta, Pangasinan. Hahatiin po individually ang 150 square meters pero 47,000 po yung processing fee. So, ito daw po ay tama po ba?
0: Okay. 47,000 para sa paglakad ng tax debt. Alright. So, medyo shady talaga ito. Sa termo nga ng sinabing paglakad, so, the term itself, it appears na talagang something illegal. Okay. So, I can say it's downright illegal, no? And it appears very high, no? So, kailangan tingnan natin, no? Kasi para saan ba yung serbisyo? Kasi bang hindi ma-explain what are the specific services, eh, ano ba yan? Service fee na kasama mga government charges, professional fees, no? So, mukhang hindi appropriate din yung amount, no? Okay? The tax declaration is, papunta ka lang naman sa local assessor's office ninyo, eh, no? And the official charges are usually quite low. Not anywhere near the 47,000 amount, no? Okay? So, hindi talaga legal yan, no? Okay? What actually is payable is the actual whatever related cost, no? Plus any service fee. So if the agent is acting parang real estate practitioner, no, pag talagang broker siya, ano, eh may requirement that you should act in good faith, no, in honesty dealing with clients, no. Mukhang itong 47,000 hindi angkop, no, sa kinatawag na service fee, no, okay, for just a tax deck transfer or processing. So, siguro maganda, sabi mo, ano bang i-breakdown mo? Ano ba ang coverage ito? 'Di ba? Eh ano ba, bigyan mo kami ng OR din, official receipt. Ano ba saan napunta ito, no? Pag hindi nila ma-justify, ano? Eh baka namang talaga for profit lang 'yan. 'Di ba? Or anything else, no? So 'yun.
1: Okay po.
0: Maganda yan. Punta ka na lang sa mga talaga license na real estate brokers.
1: Broker. Pero ito pong 47K ay masyado pong malaki para po sa pagpa-process dito. Okay po. Salamat po, attorney. Ang susunod naman pong question ay about sa pension. 5 years lump sum daw po ang kinuha ng mama niya at malapit na po niyang matanggap ang monthly pension niya sa GSIS. Ang tanong daw po nila, ano daw po kaya ang magandang gawin sa kanilang sitwasyon kasi may cancer po yung kanyang mother at ayaw niyang mapunta sa kanyang father yung pension kasi ay separated po sila, hiwalay na daw po sila. Gusto po sanang mapunta sa mga anak pero lagpas 18 years old na po sila nga magkakapatid. Kaya hindi raw po mapupunta sa amin yung pension. Ayaw daw po ng kanyang mama na mapunta sa kanyang father dahil pinabayaan po sila. Hindi po sila legally separated, kaya nahihirapan po sila. Ano po kaya ang maipapayo ninyo sa ganitong sitwasyon?
0: Ang point dito eh, pag later on, namatay siya, no, while she is still buried to the father, then because of the survivorship of GSIS, mapupunta sa spouse talaga. Siya yung primary beneficiary. No? Yung spouse eh. No? Tsaka pa lang mapupunta yan sa children pag nag-qualify sila.
1: Okay.
0: So, yun yung mangyayari doon. No? That's the principle here. No? Pwede niya gawin, habang buhay siya siguro, yung pension, sa kanya naman talaga yung pension, no? Di dapat, pwede naman i-save na lang ngayon yung pension para hindi makuha ng father. Diba? No? Ano pa ba ang pwede niyang gawin? Alive. Tapos, pwede niya gumawa siya ng last will and testament. No? That lahat ng kanyang property mapunta doon sa mga bata. Ganun na lang pwede niya gawin. No? Okay? Then, kung gusto talaga niya mapigilan yung father na makuha yung kanyang pension, hindi kailangan talaga niyang mag-file ng legal separation o annulment. No? Because kung wala talaga yan, the law will recognize the father as the legal spouse. Mm-mm. No? Okay? So, yun yung magagawa niya. Eh, no? Oo.
1: Mm-mm. Pero sa ano po talaga, sa batas po talaga, ang magiging beneficiary po dito ay yung asawa.
0: Yes, yung asawa eh. Mm-hmm. Unless, yun nga, may mga disqualifications.
1: Opo.
0: No? Pero mahirap yung porket, hindi lang sinuportahan yung ano yung reason na sinabi niya dito. Hindi ano eh.
1: Hindi po enough.
0: That would not disqualify the legal spouse, no, from being the beneficiary.
1: Okay po.
0: So, gusto niya, ang papayo ko lang, you can cut ties with your the marital ties while you're still alive, or you know, ipunin mo na lahat ng pera nyo, asset mo, then later, make a will na ibigay na lang lahat dapat sa anak mo. Ganun na lang yung mag-inagat to. Pwede naman yun.
1: Okay po. Sige po. Okay. Salamat po, attorney. Ito po, another question po ay usaping asawa pa rin po. Ano daw po kaya yung first step para po makasuhan yung kanyang asawa dahil po sa pananakit sa mga anak and psychological violence, pati na rin po sa mga kamag-anak niya na kasabwat sa pagbebenta ng mga conjugal property nila. So, yung asawa po ay nanakit na sa mga anak, meron din pong psychological violence, and yung mga kamag-anak po ay kasabwat po sa pagbebenta ng kanilang conjugal property.
0: Alright, so yung ganoon nga na-explain natin kanina, no? Asawa covered dito yung tinatawag na violence against women and their children. So ang pananakit siguro ang sabihin niya physical na pananakit at psychological daw, no? Physical and psychological ay papasok yan sa tinatawag na bousing. No? So, physical violence, any bodily harm yan. Psychological, anything to cause mental or emotional suffering no, on the woman. So, papasok yan sa bousing. No? So, maganda dyan. So, lapit kayo sa police station agad. No? Sa Women and Children's Protection Desk. No? Or sa local DSWD nyo, no? To report the incidents. No? So, para ma-file lang ng kaso ng bousing. At para maitigil din yan agad, gaya nung sabi ko kanina, punta agad kayo sa barangay nyo to file a barangay protection order. Ibig sabihin, para lumayo, hindi pwedeng lumapit na sa iyo yung iyong asawa. Ano, para hindi ka na masubject to any form of abuse, no? Okay?
1: Okay po.
0: Oo.
1: Okay po. So, under po, again ito ng vowsee, for immediate na action po ay pwedeng sa barangay po muna and then tsaka po mag-elevate po yung case po para at least lang po ay maprotektahan yung kayong mag-iina. Pero, attorney, ito po, paano po yung mga kamag-anak po na naging kasabwat sa pagbebenta po ng conjugal property?
0: May mga kamag-anak na kasabwat na pagbebenta
1: ng properties po nila.
0: Well, unang-una dyan, pag property involved, the action would be you can file a civil case. Again, parang yung kaninang na-mention natin yung first part, may ano yan, no? To recover the properties that were sold, no? And damages against those who are involved. No, pwedeng ganun. Pwedeng ganun danyos kasi mali yung ginawa nila. Binenta yung mga property na wala yung pahintulot. Kasi pagbenta ng married, pag married kayo eh, kailangan.
1: Parehas po na
0: may consent ninyo dapat. No? So you can file a civil action for damages against these relatives. I'm not quite sure about the criminal case. No? Pag sinabi niya kasi yung kasabwat, hindi ko na alam mismo kung ano yung ginawa nung iyong mga kapag-anak. So assuming lang, if I just take it literally na lang, na binenta sila ng mga property na wala iyong pahintulot, ay yung magagawa mo is sa civil case, singilin nyo ng danyos dahil walang pahintulot. Hindi ko na alam what would amount to a criminal case. Baka may ibang kailangan pa tayong makita ng facts. Kung may panlulokong involved, niloko ka, o talagang kinuha lang na wala yung panintulot, maaari itong magbunga ng mga kasong kriminal. No? Mm-hmm. Depende po talaga sa facts of the ano nangyari po dito. Okay?
1: Okay po. Salamat po, Attorney, sa pagsagot po ninyo sa ating mga questions from our listeners and viewers. Marami pa po ang actually yung question, pero since limited lang po ang ating time, ay atin po yung babasahin sa susunod na episode natin. Pero sa lahat po ng ating mga pinag-usapan at muli po, no, ang nakikita po natin dito, pera, utang, lupa, usaping asawa. Ano po ang inyong reminder po para po sa ating mga kaagapay tungkol po sa mga legal na usapin?
0: Oh, nga. So again, it's good to know about the law. Mm-hmm. Okay? It's good na maghumingi rin ng mga konsulta kung ano bang gagawin sa ating maprotektahan ang karapatan natin, mm-hmm. no? Para matulungan tayo. So maraming avenues, no? At maganda, ginagamit nyo rin itong 702 DGS para ma-enlighten kayo at makuha ng mga ng wisdom, no? At least some tips here and there to help you decide on your course of action. So maganda at kailangan din, no, makakuha ng pag-unawa, no, pag-intindi. Kasi, oo nga, tama naman, lahat recurring naman lagi ang problema sa yun nga, pera, sa utang, sa lupa, relasyon.
1: Mm-hmm.
0: So, talagang recurring yan eh. Sabi ko lang, of course, mag-ingat tayo lagi, of course. Maging mapagmatsyag tayo, alamin natin ang batas, karapatan mm-hmm. po natin para in case, no, na may nagka-problema sa ating sa lupa, sa pera, o relasyon man, alam natin po kung ano po ang gagawin natin. Oo.
1: Nako, salamat po, Attorney, sa mga reminder po na iyan para po sa ating mga kaagapay. Pero sa mga nais na lang din po na makipag-ugnayan po sa inyo at sumangguni po sa kanilang legal concerns, saan po ba nila kayo, paano po ba nila kayo pwedeng makontakt?
0: Eh, salamat po, sis. So, it's an opportunity also to para maano lang namin, may paalam din na kung may kailangan kayong legal may legal concerns or matters, pwede po kayo lumapit sa opisina namin sa 1209 East Tower Tektite. Tektite Towers, Ortigas, Pasig. So, 1209 East Tower Tektite Towers. Tektite Towers Pasig, Ortigas. No, malapit rin kami sa DZAS.
1: Yes,
0: sa Ortigas area. So pwede niyo i-check yung website po namin, no? Lahat ngayon, puro website na ngayon, yung Baand Law. Yan po ang mga initials ng aming mga partners, sa Baand Law. Tingnan niyo na lang website namin kung meron po kayong katanungan po. Pwede niyo may email address po nakalagay doon na pwede niyong sulatan, no? So thank you po.
1: Maraming salamat po, Attorney Jedrick, at sana po ay makasama pa po namin kayo sa mga susunod pang edisyon ng Heartland Tuesday Legal Edition. Thank you so much po, Attorney, and God bless you po.
0: Okay, God bless, Sis Kayla.
1: Kaagapay, muli atin pong nakasama si Attorney Jedrek Nangata. Nagpapasalamat tayo sa kanya na laging available para dito sa ating programa. Salamat po, Attorney Jed, sa inyong pagsagot sa mga legal questions, sa legal concerns ng ating mga kaagapay. At muli, kaagapay, kung kayo po ay nagnanais na makipag-ugnayan kay Attorney Jedrek, ay ang kanila pong office ay located sa 1209 East Tower ng Tektite dito po sa Ortigas, Pasig City. O kaya naman ay hanapin nyo po sa internet ang Ba and Law. Ayan po ang kanilang website. Muli po, Ba and Law, B-A-A-N-D Law. Hanapin niyo lamang po yan sa Google at ayan po ay inyong makikita po yung website nila. Again, ang kanilang location, 1209 East Tower sa Tektite dito po sa Ortigas, Pasig City. At mga napag-usapan nga natin ay tungkol sa pera, tungkol sa lupain, sa relationship ng mag-asawa, at salamat sa mga reminder ng ating kaagapay na si Attorney Jedrek Nang. Sa puntong ito, kaagapay, samahan mo ako na manalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po, Lord, sa programang ito. Nawa po ay maging pagpapala po ito sa mga listeners and viewers. Salamat din po sa buhay ni Attorney Jedrek Nang. Lord, ang prayer po namin ay patuloy niyo po siyang pagpalain, patuloy niyo po siyang palakasin, patuloy po siya, Lord, na maging pagpapala po sa mga tao na kanya nakakasalamuha, especially, Lord, sa mga nagiging kliyente niya. At dalangin po namin, Lord, kung meron naman po kami mga kaagapay na sa ngayon po ay dumadaan po sa mga legal concerns, Lord, ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ikaw po ang Diyos ng kaayusan, ikaw po ang Diyos na nagbibigay, Lord, ng justice. Ang prayer po namin, Lord, kayo po ang manguna sa mga sitwasyong ito, Lord. Maaring hindi po namin alam yung solusyon, hindi po namin alam, Lord, yung tunay na nangyayari, pero ikaw, Lord, sovereign ka anuman yung season ng aming buhay. Kaya po ang prayer po namin palagi, Panginoon, pangunahan niyo po kami, Lord, sa aming mga decisions. Gumamit ka, Lord, ng mga tao na magiging blessing po sa amin, at kami rin po ay maging blessing po sa mga tao na makakasalamuha namin. Ikaw, sa'yo po namin lamang ipinagkakatiwala, Lord, yung mga kanya-kanyang sitwasyon ng aming mga buhay, dahil ikaw po ang tunay na nakakaalam nito. Purihin ka, Panginoon, dahil alam po namin na ikaw ay laging kumikilos sa aming mga buhay. Kaya minsan pa, Lord, sa'yo po namin ito ipinagkakatiwala. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa puntong ito, tayo po ay magpapasalamat na sa mga nakatuwang natin sa broadcast. Salamat sa ating protect at muli sa ating naging kaagapay na attorney, si Attorney Jedrek Nang. Maraming salamat po sa inyong pakikiagapay sa amin, at sa iyo, kaagapay, na tumutok dito sa ating programa. Maraming salamat po. Let us know, kaagapay, paano naging pagpapala ang programang ito, at patuloy po ninyo itong i-share sa iba pa, para sama-sama nga po tayo matuto dito sa ating programa. At kung may nais po kayong paksa na mapag-usapan na dito sa ating programa, ay maaaring nyo pa rin po yung ipadala sa ating Facebook page. Muli, ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante para sa Heartline Tuesday Legal Edition. So magkarinigan po muli tayo sa susunod na Martes. Same time, same frequency. God bless you, kaagapay.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
4: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
3: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
4: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pangalis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
5: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger roll sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
3: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
4: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
5: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
6: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagbalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines Bicol Station, KR 104.3 DWAY FM. The station that cares. And syempre, kasama niyo po sa programang ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Kaya hello, hello, what's up ka-Express Mate? Sana walang nagpa-stress sa'yo ngayong araw na ito. Dahil I think kahit anong edad ka pa, eh isa talaga ang stress sa mga natural enemies natin. Sana walang tao, bagay o pangyayaring nagpasakit ng iyong ulo. Kung meron man, yan, hayaan mong samahan ka namin sa araw na ito para medyo mahimasmasan ka at para medyo ma-enjoy mo pa ang hapong ito.

Kaya hello, hello po sa inyo. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito? Sana eh makabuluhan ang iyong mga bagay na ginagawa. At kung siguro ikaw ay nagre-relax lang, siguro eh may mga ginagawa ka para pampalipas oras. Sana tapos mo na yung mga bagay na dapat mong gawin. Especially yung mga importante, no? Yes, kaya hello hello po sa inyo. Sa mga taong nag-celebrate ng kani-kanilang mga birthdays. Ayun, uy, by the way, happy birthday sa ating Pastora Jiden Daisog na nagse-celebrate ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday po, Pastora G. Yes, isa si Pastora sa mga nakakasama natin sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. And syempre pa, sa mga nag-celebrate din ng iba't ibang mga events ngayong araw na ito, sa mga kakagraduate pa lang, congratulations! Sa mga may anniversary, ayan, happy anniversary po sa inyo. And syempre, para naman dun sa mga hindi naman ganun ka-lucking achievements, it's still worth celebrating ka-Express Mate.

0: And tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Shoutout sa mga on their way home na. At syempre sa mga manong drivers dyan na namamasada pa sa mga sandaling ito. Ayan, ingat po tayo sa biyahe. And let's always stay hydrated. Doon naman sa mga nag-aabang pa lang ng kanilang masasakyan. Ayan, ingat po tayo. And at the same time, huwag tayong basta-basta sumama sa mga hindi natin kakilala, no? Sa mga nasa opisina pa sa mga sandaling ito. Ayan. Alam kong nakatingala na kayo sa inyong orasan. Nag-aabang. Konting kembot na lang. And in just a little while. Yes. Uwi na. Para mas ma-enjoy mo ang inyong biyahe pa uwi. Or ang iyong pag-aantay. I-text mo lang or i-comment ang iyong song request para masabay natin yan dito sa ating Roots on Request. Text mo na yan sa ating contact number 0998-843-0573 or i-comment sa ating Facebook Live kanina sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At syempre, i-message mo na rin or i-chat ang ating GC sa Messenger, Carian's Official GC, kung may nais ka rin i-request na awitin. And para rin sa mga ka-express mate nating nakatutok sa kani-kanilang mga phones. Ayan, alam kong minsan is nakakapagod manood ng Facebook Live, especially pag may mga gagawin pa tayong iba. Eh, alam kong nais yung makinig ng ating mga programa. Kaya meron tayong online streaming na bit.ly/thewayfm. Para kahit may mga nais kang gawin sa iyong phone, naka-play pa rin dyan ang ating mga programa. Ang ating online streaming is bit.ly/thewayfm. Kaya huwag na natin patagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Roots on Request.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Yes, kaya hello po sa mga kaka-tune in pa lang dyan. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. And nawa you're safe na nakarating sa inyong mga tahanan. Or nawa is safe ang inyong journey or biyahe as of this moment. At dahil nandirito na nga tayo sa ikatlong yugto ng ating biyahe, dito tayo nagpapatugtog ng mga awiting umiikot sa iisang tema.

Express para sa hapong ito. Ang tema natin ngayon is more than just the ordinary. More than just the normal. Minsan kasi, di ba, madalas nating naririnig sa mga pagkain, merong yung regular lang, merong yung so-so lang, pero meron din naman na tinatawag tayong special. Sa pagkain pa lang po ito, ah. Kumbaga, sa pagkain, ito yung mas upgraded version ng regular. Ito yung mas madaming rekado, or in other cases, ito yung kinoconsider nilang mas masarap. But in some cases, let's say, hindi naman ito tungkol sa pagkain. Pag sinabi natin na ang isang tao or isang bagay ay special, may kakaibang karakteristik ang taong ito. May kakaibang karakteristik yung bagay na yun for you. Or pwedeng may certain value ito na hindi kagaya ng ibang mga bagay na misto lang nagiging ordinaryo lang pag nandyan sila. You can consider someone special because of the way they make you feel. Or you can consider someone special because of the length ng inyong relationship. Sabihin natin 20 years na kayong magkaibigan. O kaya naman, itong taong to, he or she has been sticking with you through thick and thin. Talagang special ang mga taong ito, no? O kaya naman, minsan ang isang ordinaryong bagay nagiging special pag may sentimental value na ito. And that's how the ordinary becomes special, no? Pag nagkakaroon ito ng isang value na hindi mo matutumbasan. And alam mo ba, ka-express me, ikaw, yes, ikaw na nakikinig ngayon, you are special. And don't let any other people tell you otherwise. Pwedeng may mga ibang taong hindi pa nakakita ng iyong value. But in the eyes of the Lord, you are special. Yes, yan ang ating tema ngayong gabing ito dito sa ating programa. Songs that make us feel special. Kaya huwag natin patagalin pa, no? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil patuloy ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, here 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

Let's pray. Dear Heavenly Father, Lord God, kami po ay nagpapasalamat dahil nagkasama-sama po kami ng aming mga ka-Express Mate. Ingatan niyo po nawa ang bawat isa as we head home and naway makarating po kami ng ligtas sa aming mga tahanan. Naway makapagpahinga din po ng maayos ang bawat isa upang magkaroon po kami ng sapat na lakas sa mga gagawin po namin kinabukasan. Thank you, Lord God, dahil we are special in your eyes. Thank you, Lord God, dahil you have made us fearfully and wonderfully, and that each one of us is special and unique because you've made us. And most of all, because through you, we are valued and minamahal niyo po kami. Thank you so much po, Lord God. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

FEBCB Call Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. Maraming salamat ka Express Mates sa inyong pagsama sa akin sa episode nito ng ating biyahe. And sana makasama ko kayo muli sa mga susunod pa nating biyahe. Salamatan natin si Don Ramon Diaz na ating nakasama sa technical side. And syempre, palagi niyong tatandaan ka Express Mate. The road may be long, but His grace will carry you on. I will be seeing you soon. And pakinggan po natin ang isang awiting may pamagat na Priceless by For King and Country. Ingat sa biyahe, God bless, and bye-bye!

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Magandang gabi po sa ating lahat. Kayo po'y nakikinig sa CARE 104.3 The Way FM. Ito po ang Far East Broadcasting Company Philippines, ang FEBC Bicol. Tayo po'y napapakinggan sa ating radio frequency na 104.3 sa ating FM band. At tayo po ay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kasama niyo po si Coach Edsel. Samahan niyo po kami sa loob ng 30 minuto para sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At kung meron po kayong mga prayer request, ay maaari po kayong mag-text sa ating cellphone numbers 0998-843-0573. At maya-maya po at the second part of our program ay sama natin sa panalangin yung mga prayer request po ninyo. Tayo din po ay napapanood din simultaneously sa ating YouTube channel sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Huwag lamang kalimutan mag-subscribe, mag-like, hit po natin yung notification bell para every time may posting tayo po ay na-update. You can follow us sa ating Instagram sa Care 104.3 at sa ating online streaming. Ito pong bit.ly/TheWayFM bit.ly/TheWayFM. And of course, kung meron po kayo na download na application, yung FEBC PH Stream, ay mapapakinggan nyo din po. Ano, hanapin lamang yung Care 104.3 The Way FM. At maganda kaibigan na i-conclude natin ang ating araw ngayong Tuesday ng isang pag-aral pa din ng salita ng Panginoon as we start our day with a devotion. Maganda pong tapusin din natin ang araw ng ating devotion. Of course, ay tayo po ay pauwi na, yung iba dyan ay pauwi na sa kanilang mga tahanan from work, ano po, at bagamat yung iba ay nasa kalsada pa. Again, you can stay tuned sa ating radio. Ano po? At of course, eyes on the road kung kayo naman po nagti-drive. Of course, sa mga kasama naman natin na nasa tahanan na po, medyo nagre-relax na dahil sa maghapong trabaho. Ano po? Ay maganda pong samahan nyo din po kami dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At of course, magandang simulan po natin to dahil ngayong mga panahong ito ay kabilaan po ang mga kritiko, lalo na sa social media, lalo na kung ikaw ay vlogger. Pag may nasbanggit kang medyo masakit sa tenga or medyo against the principle ng isa, ay pwede kang mabash, pwede kang pag-usapan. Ano po? At napaka-critical nga ngayon ang mga pag-isip, even sa theological mga pag-uusap, ano po, principles, ano po, mga biblical principles ay marami pong nagtatalo. Kaya kaibigan, kung ikaw po ay papipiliin to tell the truth at alam mong ma-offend yung kaibigan mo, sasabihin mo pa ba ito or palalagpasin mo na lang? Kasi nga, minsan ay we rather, alam nyo po yun, na keep silent rather than saying the truth to somebody else or to someone else.

natin nun. But then again, alam nyo po, it, the ends does not, do not justify the means. Hindi natin pwedeng excuse na maganda naman yung kinahinatnan, kaya kahit ganito yung ginawa ko. Ano po, kahit sa mathematical formula or equation, ano po, negative, multiply mo sa positive, laging negative yung result. Ano po, at sa atin din naman, hindi pwedeng yung result lang tayo nakatingin at yung process ay hindi natin titingnan. Ano po, pwedeng sabihin natin na maiintindihan naman niya ni Lord. Ano po, we're trying to fit God's principle.

po natin na the eyes of the Lord pag mali is mali. And may kaukulan, of course, na consequence ang ginagawa natin. Minsan todo effort tayo sa pagiging righteous, pero iba naman ang nakikita ng ibang tao. Minsan hindi consistent. Lagi tayo namumuna ng ibang tao, pero tayo pala ay mayroon ding mga kakulangan. Ano po? Kaya nga, nabanggit po ni Jesus sa Matthew chapter 23 verse 27.

main idea is i-deny natin ang sarili at sa kanya manatili. Ano po? Ito po yung time, alam nyo po yung meron tayong sa New Testament, especially sa Gospel of Jesus Christ according to Matthew, yung chapter 23 po ng Matthew. Ito po yung seven woes. Ito yung talagang naglabas ng galit, sama ng loob, talagang binira ni Jesus yung mga Pariseo, mga scribes, dahil sa inconsistencies na ginagawa po nila. Ano po, talagang pinagsabihan niya po, ano, you hypocrites, mga plastic, ano po, mga mapagkunwari, ano po, at mga brooded vipers, ang pagkasabi po. Ano po. At ito po kasi ay talagang yung gustong sabihin ni Jesus lamang dito ay yung supposedly mga tao or mga leader na mag-aakay sa presensya ng Panginoon ay sila pa din yung nakakatisod. Ano po, sila yung nagiging critical sa mga tao such that yung mga tao ay sobrang nahihirapan na just to follow, just to obey the law of Moses. Ano po, kasi that time sa mga Hudyo yan po talaga yung sinusunod nila. Kaya nga sa verse 1, ang pagkasabi ni Jesus, tapos nagsalita si Jesus sa mga tao at sa mga disciples niya. Ito yung sabi.

Kaya nga dito si Jesus, ganun din, kaya galit na po siya sa mga Pariseo, sa mga scribes, sa mga teachers of the law. Kasi nga hindi mag-shoot yung tinuturo nila sa ginagawa po nila. Nakakatisod sila imbis na nakaka-encourage. Na po, sa vibe, sabi niya, pakitang tao lang ang lahat ng mga ginagawa nila. Sabi ni Jesus, tingnan nyo, ang lalapad ng mga leather straps na may scripture verses at nakakabit sa mga noo at braso nila. Ang hahaba din ng mga palawit sa laylayan ng damit nila para mapansin ng mga tao. Gustong-gusto nila dun sa pinaka-importanting pwesto sa handaan at sa mga

upuan sa VIP'ng pwesto. Ano po, yan yung takbo ng mundo. Pero here is Jesus is telling the people back then na yung kabaliktaran, the other way around. Kung ikaw ay leader, dapat mag-serve ka. Kung ikaw ay leader, hindi ka dapat nag-uuna sa pagkain, kundi paunahin mo yung iba, lalo na yung mga nangangailangan. Ano po, ang nais ni Lord ay piliin nating magsilbi kaysa igiit ang ating mga sarili. Kaya nga napakaganda kung napapakinggan po natin yung Juan dito, anong tawag doon, Don Alfonso, yung spill ba yun, yung kay Sir Dan, na ako muna. Diba, napakaganda po yun kung napakinggan nyo. Laging ginigiit yung sarili muna. Hindi ba pwedeng siya na muna? Hindi ba pwedeng akuin muna? Yun yung pagkasabi doon. Ano, kung hindi nyo po yun napapakinggan, pakinggan nyo po, lalo na sa radyo. Napakagandang kwan po yun. Pakagawa po. Ano. Now, ito po yung, kaya nga sabi ni Jesus, ano po, na kung gusto mo maging disciple ko, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Sa Matthew chapter 16:24, and take up their cross and follow me. Ano po, kalimutan yung sarili. Hindi po yung iangat yung sarili. Kasi yan po yung kabaliktaran na ginagawa ng mundo. Kung sino man ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakababa itataas. Si Lord ang nakakakita ng totoong intention po natin, at siya rin ang magja-judge sa atin. Kaya pag nakikita ni Lord na parang supposedly serving the people, pero parang ikaw na lang lagi yung siniserban, nakikita po yun ni Lord. At si Lord ang bababa kung ikaw man ay nandun. At hindi lang po yan sa mga leader, kahit sa atin, sa loob ng tahanan, sa eskwelahan, sa trabaho. Meron ba tayong heart na pares ni Jesus, the servant leader, a heart that's willing to serve? Ano po, alam niyo po, in these trying times, naisin nating maging mga totoong anak ng Diyos sa pamamagitan ng mga practical na paraan na maipakita ang pagmamahal ng Panginoon. Higit na kailangan ngayon na tayo bilang mga tagasunod ni Kristo, that we're proclaiming to be a follower of Christ, higit na kailangan na mag-serve po tayo, lalo na sa mga panahon pong ito. Ito pong mga situation na po ito, itong mga pangyayaring to, nangyayari sa atin. Ano po? Ito po ay binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon para ma-introduce natin, para maihayag natin na mayroon tayong Diyos na buhay, Diyos na matapat, ang Diyos na maaasahan, ang Diyos na mapagkalinga, ang Diyos ng liwanag. Ano po? Ang liwanag mismo, ang ilaw mismo sa kadiliman. Ano po, hanggang hindi natin na ipapakita sa ibang tao yung Diyos ang pinagsisilbihan natin through the practical

Nangyayari sa atin. Paano mo ba maipapakita ang Diyos na sinasabi mong buhay sa iyong buhay sa mga panahong ito? Huwag po kayong aalis. Babalik po ang Tanglaw sa Daan ng Buhay pakalipas namang ng isang awitin, lalo na kung ikaw ay kung nakikinig ka sa radio. Babalik po tayo para sa ating panalangin.

Sige po, samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon o Diyos, aming Amang Banal, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo. Kinikilala na ikaw ang Diyos sa mapangyari. Kinikilala na ikaw ang lubos na nakakakilala sa amin. At ikaw ay may magandang planuhin para sa amin, O God. Alam po namin na may pre-prepare ka po sa aming mga magagandang bagay for us to be of use para sa iyong kaharian, Panginoon. Salamat dahil kami po'y malayang nakalalapit sa iyo at kami po'y nagpapakumbaba ng loob at kinikilala ang aming kawalan kung wala ka sa aming mga buhay.

iyaya nyo kami po'y magpapatuloy sa pagpapahayag ng salita nyo at mga prinsipyo na kaloob po nito, Panginoon. Salamat, O Diyos, dahil matapat ka. Kinikilala ang aming mga kasama, O Diyos, ngayon, pagpalain niyo po sila at ingatan sa araw-araw. Ano mang kanilang hiling, O Diyos, alam po naming hindi po maiksi ang iyong kamay para hindi sila abutin. Hindi ka po bingi para hindi sila mapakinggan. Tulungan niyo lamang po ang bawat isa na patuloy na magtiwala sa iyo. Salamat sa buhay ni Leia Morgan na kasama po namin. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat sa kanya at sa kanyang trabaho, O Diyos. Na Lord, give her, Lord, your presence at ilayo sa anumang temptation, anumang kapahamakan, at patuloy na maipahayag ang kabutihan niyo po sa kanyang buhay. Salamat din kay Ate Jenna de la Rosa. Dalangin po namin ang kagalingan sa kanyang apo, O Diyos. Especially, Panginoon, sa kanyang karamdaman, si Chan Father, O God. We pray na anumang kanyang iniinom na gamot, ikaw po magbigay bisa, O God. Salamat din kay Ma'am Janice na nakakasama po namin sa araw-araw. Dalangin po namin ang iyong pag-iingat sa kanya. Sa mga panahon ng kanyang pangungulila sa pamilya, dalangin po namin na samahan niyo po siya, yakapin niyo po siya, O Diyos. Salamat sa kapatid namin, si Bess Banta dyan sa Romania. Lord, kilala niyo po ang kapatid na ito. Alam niyo po, O Diyos, ang desire ng kanyang puso. Dalangin lamang po namin na, Lord, anumang desire na meron siya sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, Lord, i-align niyo po ito sa desire mo. Dahil alam po namin, mas mabuti ang inilaan niyo po para sa kanya, Panginoon. Ingatan niyo po siya sa araw-araw. Salamat din, O Diyos, sa mga kasama po namin. At Lord, dalangin namin ang iyong pagpapala at pag-iingat sa bawat isa, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan. Sa muli, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagtangi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. At ang Tanglaw sa Daan ng Buhay po ay mapapakinggan at mapapanood niyo po araw-araw mula alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7. Of course, kasama po natin ang iba't ibang mga lingkod ng Panginoon na nag-host po araw-araw. Sa muli, ito po si Coach Edsel ng Good News Christian Fellowship dyan sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Maraming salamat po at God bless us all.